0: Care 104.3 Duway FM, sa Quezon, Palawan 106.3 DZRK FM Radyo Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
0: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
1: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
2: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
3: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
4: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company, Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
6: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
7: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
8: Bakit, Apo? Ano meron?
6: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
7: Ah, ganun ba?
6: Pero huwag po kayo mag-alala, dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
8: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
6: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala, dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
7: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
6: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
8: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
6: Po, as in ngayon ha? Sige, sige po.
9: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
1: Isang magandang araw sa inyo, mga suki at mga avid listeners natin sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at ako makakasama niyong muli sa loob ng 30 minutes o kalahating oras na pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. At ang ating pong programang PPSY o Pag-asang para sa iyo is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Yan. Ako po'y medyo nalulungkot kasi isa sa mga dalawang magagaling na NBA teams ang natalo. Hindi ko alam kung kanino kayo nagro-root for, pero natapos na yung laro. Eh, no? Natapos na. Maganda itong NBA Finals na to dahil sinusundan ko talaga to. At sa mga natalo, eh, I'm sorry, ganun talaga buhay. So, sabi nga, panapanahon lang yan. Pero alam po ninyo, sa kaharian ng Diyos, walang natatalo. Lahat tayo panalo. Basta tayo lahat ay naglilingkod sa Diyos. Kahit kanino ka pa nagro-root for, no? Talagang tayo ay palaging panalo dahil palagi natin kakampi ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. Kaya tayo po ay patuloy na kumapit lang. No? Kagaya po ng basketball, ang buhay ay minsan up and down. Eh. Minsan may natatalo, minsan may nananalo. May mga pinagdadaanan po tayo ng mga suliranin o mga problems o mga struggles sa buhay na sometimes we think na ito na ba yung talagang hanggang dito na lang ba ako? Hindi ko na ba talaga kaya itong iangat? Pero wag po kayong mag-alala dahil kapag sabi nga ng Panginoon, no, sabi nga sa Biblia, sabi ni Jesucristo mismo, in this world we will all have troubles. Pero sabi niya, may encouragement siya. Be of good heart. Sabi niya, I encourage you. Be of good heart. I have overcome the world. Yun ang panghawakan natin. That our Lord Jesus Christ, our God, has overcome the world. So whatever problems you may have been going through right now, lahat po yan ay may katapusan at lahat po yan ay may solusyon. No, mananalo rin tayo hanggang sa katapusan dahil kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. Malamig na yung panahon ngayon. Talagang nag-uulan na. Siyempre, kalagitnaan na ito. Ito na yata yung panahon na talagang sisimula na yung mga bagyo. Pasok na kasi ang July, papasok na ang August, tapos papasok na yung bare months natin. No? Magiging busy na naman lahat. Last week po ay meron po tayo naging special guest. No? Napahinga naman natin yung mensahe ng Diyos sa pamagitan ng ating special guest na si Pastor Menen Roque, yung Father of God. Ngayong linggo, dahil nabitin tayo last week, no? Maganda yung mga shinare ni Pastor Menen about the Father of God. Nag-share din siya ng kanyang testimony that he grew up without a father. Hindi niya naranasan, hindi niya na-experience kung paano magkaroon ng isang relasyon sa isang earthly father. No? Pero sa kabutihan ng Diyos, no? Dahil ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay talagang nagpapala ng mga tao na nananampalataya sa Kanya, binigyan siya ng isang relasyon na talagang hindi lamang temporary kundi permanent and eternal relationship with our God the Father. Yun ang kanyang tinuran last week. So ngayon, tutuloy natin. Medyo nabitin tayo. So we would like to welcome once again sa ating programang PPSY, si Pastor Menen Roque. Magandang araw muli sa iyo, Pastor Menen.
2: Magandang araw muli, Pastor Rodel. And yeah, thank you for having me.
1: Again.
2: No?
1: Oo nga, pangalawang linggo na natin ito. So kami natutuwa na ikaw ay may oras thank you. Sa programa nating pag-asang para sa iyo. Baka may gusto kang batiin.
2: Binabati ko yung aking mahal na asawa, yan. Si Ate Bing.
1: Si Ate Bing.
2: At yung inaanak mo, si Aaron James.
1: Si AJ, tsaka si Patrick. Yan. Yun, magkumpare kami nito yung Pastor Menen. Si Sister Bing, kumusta pala ngayon? Ano bang pinagkakaabala ni Sister Bing?
2: She still works from home.
1: Okay. Uso-uso work from home ngayon. Eh, no?
2: Yep. Tapos monitoring din siya sa kanyang health. So almost every week nagpapa-check up kami sa medical sa hospital.
1: Okay. Okay, good. Kung si Sister Ming ay dumaan sa isang medical procedure the last 2 years or 1 year ago?
2: That was 2018 yata.
1: 2018.
2: Yeah, he had a total thyroid gland
1: Na removal.
2: Removal.
1: Okay, oo.
2: Dahil sa stage 3.
1: Pero okay na siya ngayon, di ba?
2: Yes, oo. Monitoring siya, but she's doing good, maayos ang kanyang kalusot.
1: Amen. Oo. Eh syempre ang ating Diyos ang ating great physician. Amen. So, oo. So talagang tayo claim natin yung healing para kay Sister Bing during that time na na-operahan si Sister Bing sa kanyang thyroid gland nga, ano, dahil cancerous. So, praise God at mabuti ang kalagayan ni Sister Bing ngayon. Yan. So, Pastor Menen, I'm sure marami ka pang gustong sabihin sa amin, marami pang gustong i-share sa amin ngayon.
2: Oo, araw nga. So, punong-puno ako ng pagmamahal ng ating Diyos Amay.
1: Amen. Oo.
2: Parang yung kanta, so blessed I can contain it. So much I have to give it away.
1: Amen. sa church ba ninyo, Pastor, through every Sunday, nandun ka, kasi nabanggit mo last week, dalawang church sa pinagpapastoran mo. So, paano mong hinahati yung oras mo doon?
2: Every other Sunday ako sa magkabilang church.
1: Okay.
2: Thankfully, I already, by the grace of God, we have the pastoral staff na nagre-relieve sa akin every time na wala ako sa isang church at ganun din sa isang church. So, I have been mentoring ang mga church leaders, kaya I was so at peace and so blessed na nakakaalis ng isang simbahan papunta sa kabilang simbahan.
1: Ayun. Oh, so every Sunday, for example, first Sunday nandito ka, next Sunday nandito sa kabila. Tapos balik ka naman.
2: Oh,
1: talagang nag-aari, no?
2: Opo, walang pahinga. Kuratsa.
1: Sa church ninyo, Pastor, paano bang ang setup ngayon sa church ninyo? May online service ba kayo?
2: Yes, hybrid.
1: So, hindi tumigil yung online ninyo?
2: Hindi na talaga siguro patigil yon, Pastor, kasi hindi lang naman yung mga members namin ang audience. Naka-establish na tayo ng audience from other mga non-religious, no, mga ibang mga nagko-comment sa ating program.
1: Oh, yan ang magandang nangyari during the pandemic, you know? Kasi although nag-online tayo, kala natin hindi natin kaya.
2: Yes.
1: Di ba? Pero lahat ng simbahan, lahat ng kapastoran, natuto.
2: And thanks sa AP Media
1: na AP
2: nagtitrain, Media. Nagbibigay ng mga training, seminars, workshop. Ang dami kaming naatinan yan. Thank you, AP Media.
1: Thank you, AP Media. AP Media po ang ating partner dito sa programang PPSY. And hindi lamang sa PPSY, they've been helping churches sa kanilang mga media
2: issues. Cross-denomination yun, Pastor. No?
1: Amen. Oh, cross-denomination yun. Wala silang pinipili. Basta ang AP Media, kailangan nyo ng tulong about video recording, audio recording, lahat ng klase ng media. Kaya nga AP Media, makipag-ugnayan lang po kayo sa Asia Pacific Media Ministries. Yun. Pastor, hindi natin patatagalin to. Excited na kaming marinig yung karugtong ng tinuran natin na mensahe.
2: Excited na rin ako.
1: From last week.
2: Salamat,
1: Amen.
2: Pastor.
1: Pastor, the floor is yours.
2: Okay. Ito po ang ikalawang bahagi ng ating pong usapin o ating pinag-uusapan patungkol sa Fatherhood of God. Yung una po, sabi po natin, our Father graciously adopts us. Ngayon po, our Father generously provides for us. Matthew chapter 7, verse 7, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. For everyone who asks, receive, and the one who seeks, finds, and to the one who knocks, it will be opened. Or which one of you, if his son asks him for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a serpent? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Dito po sa passage na to, makikita po natin mga salita ng Panginoong Jesucristo. Kabahagi po ito yung tinatawag na Sermon on the Mount. Dito, ina-encourage ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga followers to pray and to go to God, their heavenly Father, with their requests. Jesus wants to instill confidence in His audience and that God not only hears their prayers but desires to hear them. Nakakatuwa po na maunawaan po natin, our Father in heaven wants to give good things for His children. Para po bang sinasabi rito sa atin ng Panginoong Jesucristo, lumapit kayo, very basic yan. Basic fact, our Father in heaven wants to give us good things. Tapos sabi niya din sa verse 11, no, kung kayo na mga evil dads ay marunong magbigay ng mabubuting bagay, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ayan po, kung ang Diyos po o ang ating mga amang nasa lupa ay marunong magbigay ng mabubuting bagay, lalo pa po ang Diyos, hindi lang siya nagbibigay, kundi meron talaga siyang kakayanang magbigay ng kahit ano paman sa atin na kanyang mga anak. Kung totoo po ang na tayo po mga tatay, ako mismo, tatay ako ng dalawa naming anak, lagi kong ninanais ang mabuting bagay para sa aking mga anak. It gives me great pleasure na makita sila well-fed, well-dressed, at ang mga bagay na kanilang pangailangan ay natatagpo. Eh ako limitado lamang, lalo na po ang ating Diyos. Higit po ang kanyang magagawa, higit po ang kanyang maibibigay, higit po ang kapangyarihan ng ating Ama na walang imposible, walang hindi kayang ibigay ang ating Diyos Amang nasa langit. Kaya God's fatherhood is better, no po, kaysa sa ating mga fathers o yung pagiging father natin dito sa lupa. Pangatlo, our Father lovingly pursues us. Ang ating Diyos Ama ay mapagmahal tayong patuloy na hinahanap. Grabe, no po. Narito po ang salita ng Diyos in Matthew chapter 18 verses 12-14. What do you think? If a man has 100 sheep and one of them has gone astray, does he not leave the 99 on the mountains and go in search of the one that went astray? And if he finds it, truly, I say to you, he rejoices over it more than over the 99 that never went astray. So it is not the will of my Father who is in heaven that one of these little ones should perish. Ganun ang Diyos. Hindi niya nanais niya na sino man sa atin ay mawala. At kapag ka nagwala, iniiwan mas marami para hanapin yung isang nawawala. God pursues us with His love. We are wanderers. We live that which is good for temporary pleasures and short-lived highs. We live the safety of God's path for paths of destruction disguised as adventures. Pero kahit na ganoon, ang Diyos patuloy tayong hinahanap, patuloy tayong pinipursue ng kanyang dakilang pagmamahal because we are His beloved sheep. Hindi lamang tayo lovingly pursues ng Panginoon, kundi He tenderly loves us. He tenderly loves us. Our Father tenderly loves us. This next attribute of God's fatherhood is closely tied to what we have just learned about God's loving pursuit. Pakinggan nun natin. Alam po natin lahat ito pong parable patungkol dun sa two sons, no po, in Luke chapter 15. Hindi ko na po babasahin. Pero ang sinasabi lang po dito ay ang pagmamahal ng Panginoon ay very tender. Hindi lamang doon sa prodigal son, maging doon sa elder son. Patuloy ang paghahanap ng Panginoon, hindi lang sa mga nawawala na talagang lumayo, maging doon sa mga nararoon na pero ang puso ay malayo sa Diyos. Hindi tayo hinuhusgahan ng Panginoon sa ating kalalagayan, sa halip, inaabot niya tayo ng kanyang pagmamahal. Mga magulang, mga kapatid, ang Diyos bilang ating Ama, ang kanyang pagmamahal sa atin ay wala pong sukat. Hindi niya tayo minamahal dahil tayo ay mabuti. Hindi, minamahal niya tayo dahil mahal niya tayo. Hindi niya tayo, ang pagmamahal ng Diyos, hindi ka maaaring mahalin ng Diyos nang higit sa minahal ka na niya. At yung pagmamahal niyang yon ipinakita niya doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi doon, while we were yet sinners, God demonstrated His love toward us. Jesus died for us. That is the greatest expression of God's love for all of us. Yung pong kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya, alam niyo po, ano man ang inyong pakiramdam ngayon, ano man ang inyong kalalagayan ngayon, kung itinuturing mo o kinikilala mo ang Diyos bilang iyong Ama, revel in His love towards you. He is never mad at you. He is madly in love with you. And last but not the least, our Father powerfully protects us. Ito ang sinasabi naman sa John chapter 10 verses 22 hanggang 30. Na kung saan, sabi po rito, at the time that the feast of dedication took place at Jerusalem, it was winter, and Jesus was walking in the temple in the colonnade of Solomon. Ang istoryang ito'y pumapatungkol at nagpapakita doon sa pag-iingat ng Diyos sa bilang ama sa kanyang mga tinuturing na anak. Sinasabi ng salita ng Diyos sa Romans chapter 8 din, if God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay suma sa atin, walang anumang bagay na maaari makatatalo sa atin. Karamdaman, God's love toward us will bring healing sa ating mga katawan. Kaguluhan ng kaisipan, God is our peace. Siya rin ang iyong kapayapaan. Ano man ang sitwasyon mo, ano man ang kalalagayan mo, ang pag-iingat ng Diyos ay laging nasa sa atin. Ang protection ng Diyos ay laging nasa sa atin. Siguro marami sa inyo, paborito ang Psalms 91. No po, that he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Naroon lagi ang pag-iingat ng Panginoon. He can protect us from everything and from anything, and nothing is too difficult for God. God loves us so much. God is for us. Jesus is in us. And the Holy Spirit is with us. Tatandaan po natin yan. Walang higit. There is none greater than God. None stronger, none mightier, none wiser or smarter. None more powerful. God is the greatest force in all existence. And He has purpose that His children will have eternal life. Thus no one can change that. Wala pong makapagbabago niyan sa ating mga buhay. So again, mga magulang, mga kapatid, the fatherhood of God. I want to close out ngayong araw na to sa isang salita ng pasasalamat. God is our Father. This is very special. This is unbelievable. We are His children. But this shouldn't be. But it is. And it is only by grace, incredible grace, that stretches further than we can imagine. And knowing God is as our Father should change who we are. It should define who we are. And as we find our identity in God the Father, we should be filled with joy, immersed in comfort, and totally secured in our future. Mga magulang, mga kapatid, as we celebrate the fatherhood of God, nawa ito ay magdala ng pagbabago sa ating mga buhay. Our Father graciously adopts us. We are God's children. Our Father generously provides for us. We are cared for. Our Father tenderly loves us. We are abundantly loved. Our Father lovingly protects us. And because of that, we are eternally secure. Again, pinagpalang umaga po sa bawat isa. I hope and I pray that you are encouraged and strengthened, knowing that our God is our Heavenly Father. I'm Pastor Menen, and thank you for listening dito po sa Pag-asang para sa iyo.
1: Maraming salamat, Pastor Menen, sa pag-share mo at pagbahagi ng salita ng Diyos ngayong araw na ito. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil Ikaw ang Diyos na tinatawag naming Ama. Ikaw ang Diyos na kahit kailanman hindi nagpabaya sa amin na iyong mga itinuring at inampon ng mga anak mo sa iyong kaharian. Alam namin, O Diyos, sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus ng iyong nag-iisang anak na si Jesu Kristo, kami ay naging kabahagi at kaparte ng iyong pamilya. At ngayon, meron kaming kaligtasan. Ngayon, may makasisiguro kami ng aming kinabukasan na tiyak na magiging kasama ka namin sa kabilang buhay kung kailan mo kami tawagin. Maraming salamat na Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Dalangin namin, O Diyos, ngayong araw na ito sa mga ama na nakikinig na nag-struggle sa kanilang relationship sa kanilang mga anak. Dalangin namin na Ikaw, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng wisdom, magbigay sa kanila ng karampatang lakas ng pag-iisip at lakas ng kanilang kalooban upang ipagpatuloy ang kanilang responsibilidad bilang mga ama sa kanilang mga

0: Panginoon ay nahihirapan sa struggles namin sa buhay. Dalangin namin na ikaw ang sumama sa amin, ikaw magbigay sa amin ng kasugurihan na kahit kailanman, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. We thank you, we love you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kung ikaw kaibigan, kapatid na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
1: Iyong napakinggan ang Pag-asang para sa iyo. Inihatid ng Philippines General Council of the Assemblies of God sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines.
2: Kuryente 15, tubig 400, gatas ni Kiko 12, maintenance niya 850. Naku, June! Kulang ang budget natin ngayong buwan.
3: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
2: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig, at kalahati ng maintenance ni Kiko.
3: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
2: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second-hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Ng yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-crib ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok.

0: para sa iyo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
1: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
2: Kakerian, may mahalaga kaming impormasyon na ihahatid sa inyo para sa darating na Lunes, July 6, 2026. Ang FEBC Philippines ay magkakaroon ng special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mula alas 7 hanggang alas 8:30 ng umaga. Makakasama natin sina Heidi Bernardo Sampang at Attorney Jeremiah Belgica. At sa oras na alauna hanggang alas 4 ng hapon, makakasama naman natin sina Pastor Eric Cortez at Attorney Jeje Lacanilaw. Ito ang Bantay Impeachment. Sabay-sabay tayo, Kakerian, na aantabay, magbabantay at mataintim na mananalangin. Ngayon pa lamang hanggang sa mga oras na ating sinusubaybayan ang magiging kaganapan sa Senado para sa special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Bantay Impeachment!
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
1: Ayokong dumalo sa inyo kasi maraming ipokrito na mga Christians. Madalas itong ikatwiran ng mga tao, kaya daw ayaw nilang dumalo sa ating mga worship services o mga fellowship groups ng ating church kapag sila ay ating iniimbitahan. Kung totoo nga ang mga katuruan na ating ipinapangaral, bakit daw may mga ipokrito na mga Christians na hindi ipinamumuhay ang ating mga itinuturo? Kaya paano nga natin sasagutin ang ganitong mga pahayag? Paano natin sila maihimok na makinig sa mabuting balita ng kaligtasan? Kung ating babasahin sa Biblia, ang madalas na pagalitan ng Panginoong Hesus ay ang mga taong ipokrito o mapagpaimbabaw. Mismong ang Panginoon ay namumuhi sa mga mapagkunwari na nagpapakilalang mga tagasunod ng Diyos, lalo na ang mga nagtuturo ng kanyang mga salita. Ayon sa Matthew chapter 23, verses 27 to 28, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, "Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyan kayo sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan." Ang mga mapagpakunwari ay ang mga taong gumagawa ng kabutihan para magpakitang tao lamang. Ayon sa Matthew chapter 6 verse 1, "Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. At dahil sa pakitang tao lang ang kanilang mga sinasabi at mga ginagawa, mabigat ang kaparusahan sa mga mapagpakunwari." Ipinahayag nga ng Panginoon sa Matthew chapter 18 verses 6 to 7, "Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito." E may mga bata halimbawa na lumaki sa mga Christian homes na ayaw tumanggap sa Panginoon bilang kanilang tagapagligtas nung lumaki na sila, dahil sa nakita nga nilang mapagpakunwari ang pamumuhay ng kanilang mga magulang na dumadalo sa church, o kahit laki sila sa church, nakita nila maraming mga mapagpakunwari sa kanilang dinadaluhang church. Ang mga mapagpakunwari ang isa sa maraming mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan na may mga mapagkunwari maging sa mga mananampalataya, subalit kakilakilabot ang kanilang sasapitin sapagkat sila ay parurusahan ng Diyos. Kaya nga kapag iniimbita sila sa church, kapag nag-e-evangelize tayo o nag-share ng mabuting balita sa ibang tao, eh tumatanggi silang dumalo, nasulog na kasi sila. Ikinakatwiran nila, ayokong dumalo sa inyo kasi maraming ipokrito na mga Christians. Kaya paano nga natin sasagutin ang ganitong mga pahayag? Hindi maganda na itanggi natin sa kanila na may mga mapagkunwari nga sa mga mananampalataya. To be fair, hindi naman ibig sabihin na palaging tama ang ganitong mga obserbasyon. Hindi din naman natin dapat husgahan agad ang inaakusahan nila ng pagiging mapagkunwari. Ngunit dapat nating igalang ang kanilang pananaw tungkol dito. Ang sinasabi ko lang, huwag tayong maging defensive. Huwag tayong maging defensive. Huwag nating ibalik sa kanila. Huwag natin silang pagsabihan dahil sa kanilang pahayag na may kilala silang mga mapagkunwari na Christians. Ilalabas pa na pinagtatakpan pa natin ang mga maling pag-uugali sa church. Huwag natin palalabasin na sila pang nag-akusa ang mali. Maganda na makinig tayo sapagkat maaring ito ay pamamaraan ng Diyos upang tayo ay maituwid bilang isang church. Kasi nga, may mga nagaganap nga na hypocrisy sa church. Matapos na ipahayag natin ang ating paggalang sa kanilang pananaw laban sa mga mapagpakunwaring mananampalataya, maganda na ipaliwanag natin na hindi pa din nagbabago ang katotohanan na ating ipinapahayag sa kanila. Ayon nga sa Romans chapter 3 verses 3 and 4, ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ang ibig kayang sabihin niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos. Hinding-hindi. Ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Ayon nga sa nasusulat, kapag ikaw ay nagsalita, mapapatunayan kang matuwid, at kung ikaw ay hahatulan, ikaw ay mananaig. Pansinin natin ang sabi, ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Hindi nagbabago ang katotohanan ng Diyos kahit na may mga tao na sumasalungat dito sa pamamagitan ng kanilang mapagkunwaring pamumuhay. Mananatiling tapat ang Diyos kahit na hindi tapat ang mga nagpapakilalang tagasunod niya. Hindi nagbabago ang katotohanan ng mabuting balita kahit na may namumuhay ng salungat dito. Muli, hindi natin kailangang bigyang katwiran o magpalusot sa katotohanan na may mga nagpapakilalang mananampalataya na namumuhay ng may pagkukunwari. Hindi natin kailangang sabihin na tao lang sila o lahat naman tayo ay nagkakasala. Magmumukha pa na tayo ay defensive kapag ganun ang ating paliwanag. Ituon natin ang kanilang paningin sa Panginoong Hesus at hindi sa tao. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Pastor Erwin, bago tayo magsimula sa ating isa na namang mainit na talakayan, eh nice po muna nating pasalamatan ang Grace School of Theology sa t-shirt na pinadala nila sa atin.
1: Yan. Yung ating ngayong suot-suot. This is ito po yung nung nakaraang Student Appreciation Week. Ayun,
0: salamat at we feel appreciated.
1: Yes, kay Mariku, 'di ba? Mariku Rosa and Casey Ortiz na silang nag-aasikaso dito sa tawag po dito sa headquarters po dito sa Philippines ay Grace Asia. Ayun, 'yan po ang support ng Grace School of Theology.
0: Yan, at dyan po kami, nag-aaral ngayon ng aming Doctor of Ministry ni Pastor Erwin. At salamat po muli dito sa t-shirt. Sana pagdating ng araw, Pastor Erwin, meron na rin tayong pasasalamatan for our hair and makeup.
1: Yan. Sana dumating na yan. By the way, doon din sa mga gusto mag-enroll sa Grace School of Theology, just contact us and then pwede po namin kayo i-connect doon sa mga tamang tao. Yung mga for admission, yan, i-connect po namin kayo doon.
0: At nice ko rin batiin Pastor Erwin, ang isa sa ating taga-subaybay. At ito ay si Pastor Edwin Ricardo na nagpa-plant ng church sa Poland.
1: Yan. Ako, kailangan ng panalangin din yan, Pastor Eric, nasa Poland. Diba? Alam naman natin, sa area na yan ay medyo malapit yung nangyayaring ang girian dyan sa Russia at dito sa isang
0: Ukraine.
1: Ukraine. Ayan. So, kailangan ng panalangin, diba? Ng ating manggagawa, ating kapwa manggagawa, church planter dyan sa Poland.
0: Yan, so nagpapasalamat po tayo sa inyo pong pagsubaybay at sana po ay patuloy po tayong lumago sa kagandahang loob ng Diyos at sa kanyang kaalaman.
1: Mm-hmm.
0: At Pastor Erwin, yun nga ang ating pag-uusapan. Ito ay suggested na topic. Alam mo Pastor Erwin, nung huli kong punta sa US, naalala ko to eh dahil pagdating ko, ay wala pa sa bahay niya yung pinsan ko dahil nagtatrabaho sila noon. So yung sumundo sa akin sa airport, nagpahatid ako sa malapit na mall. At isa sa gusto kong tambayan doon ay yung isang kilalang bookstore. Gustong gusto ko yung bookstore na yon kasi ilang palapag katapos sa taas ay may coffee shop. So pwede nga habang nagbabasa-basa ka ay nagko-coffee ka. Oo. At habang tumitingin ako dun sa mga libro na Christian section, kumbaga Christian book section, ay may lumapit sa akin. At ang sabi sa akin eh, "Sir, I see that you are interested regarding the Bible. And have you ever heard that there is a God, the Mother?" Alam mo, Pastor Erwin, ay ako eh pagod lang nung panahon na yun. Kararating ko lang eh. Kaya nag-beg off na ako sa usapang yun. Pero na yun ang isa sa mga kumbaga, naging encounter ko dito sa grupong ito. Yan ang una kong pagkaka-meet. Bagamat naririnig-rinig ko na sila, yun yung first hand. Sayang nga lang, Pastor Erwin, kasi talagang pagod na ako noon. At baka yung utak ko hindi pa tumatakbo ng maayos nung time na yun. Kaya nag-back off na lang ako sa discussion.
1: So, kumbaga, nagkaroon ka pala talaga ng encounter sa grupo na ito. Na ngayon, syempre kami dito ay nababasa namin, 'di ba, yung mga articles nila na kaya natin napapag-usapan din ngayon. Ikaw ay meron talagang encounter. Ika nga.
0: Maiksilang naman 'yon.
1: Although maiksilang, 'di ba? Hindi nagkaroon lang, ng magandang pag-uusap, 'di ba? Yeah.
0: Oh, sana nung time na 'yon siguro nakapagpahinga na ako, then magandang nagkausap na kami. 'Di ba? At sa ating pagre-research, nakakabahala ang mga katuruan ng grupo na to na nagsimula noong 1965.
1: Hindi na bago.
0: Diba? Hindi na bago tong grupo na ito. At sila ay may mga kapahayagan na talagang mawiwindang ka sa mga pinagsasabi nila sa kanilang mga pagtuturo. For example, Pastor Erwin, yung ang issue ng God the Mother. Kasi yung kanilang founder, nung namatay, ang pumalit yung kanyang asawa na siya ngayong kinikilala nilang God the Mother. Yung kanilang founder ay kanilang namang kinikilala bilang the second coming of Christ. Doon pa lang ay may malaki na tayong problema, Pastor Erwin. Kasi, di ba, sa second coming, hindi naman ibang pagkatao
1: yes.
0: yung babalik pagdating ng ikalawang pagdating ng ating Panginoon, Pastor Erwin.
1: At maliwanag yan, di ba? Doon sa Acts ay sinabi nga doon ay kung paano nga umakyat ang ating Panginoong Jesus, ay ganun din siyang bababa. Meaning yung kanyang, kung paano siya bodily, di ba? Paano siya nakita nung umakyat, ay ganun din ang kanyang pagbaba. So, same appearance, sabi nga, yung body.
0: Same person.
1: Yung person, yung bodily, ano rin niya, eh, kung ano yung nag-exist noon, ay ganun din yung bababa ngayon sa second coming.
0: Sabi nga sa Acts chapter 1, verses 9 to 11, ay ganito, "And we, the Lord Jesus, had said these things as they were looking on, he was lifted up and a cloud took him out of their sight. And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes and said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus who was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven."
1: Ayan. So, pareho, di ba, yung... kumbaga yung bodily form ng ating Panginoon, pareho. Ngayon, Pastor Eric, bakit nga ba natin pinag-uusapan? Ano ba ang connection, di ba, ng mga talata na yan doon sa God the Mother?
0: Well, kasi nga sinasabi nga nila na yung kanilang founder ay siya yung second coming of Christ, at yung asawa ng kanilang founder na pumalit nga nung namatay siya,
1: so,
0: ay kinikilala nilang the Heavenly Mother. Yan, kasi sabi nga nila, kung may God the Father, may God the Mother. Ngayon, Pastor Erwin, isa sa sinabi nila sa kanilang article, medyo ito makikita mo, may tinatawag din yung, halimbawa, pag may kausap ka, Pastor Erwin, sasabihin nila, alam mo, common sense dictates na ganito kahulugan yan. Alam mo na may simpleng patama yan na at it will appeal to your pride, kasi pag hindi mo nga naman na-gets yung kanyang sinasabi,
1: wala kang common sense.
0: Wala kang common sense. Pag hindi mo naintindihan o hindi ka sumang-ayon sa kanila, sasabihin nga nila, wala kang common sense. At ang sabi nila ito, ay ganito. One of the mysteries about God hidden in the Bible is God the Mother. Yan ang kanilang sinabi. At ang sabi nila, the teachings about the bride, the heavenly Jerusalem, our God the Mother, is one of the secrets of the kingdom of heaven, the greatest secret only revealed to the chosen children of God. Not everyone gets to know the secret of the kingdom of God. Kung ikaw ay chosen, doon mo lang malalaman ang lihim na ito. Pero kung hindi ka kasama sa mga chosen, abay, hindi mo malalaman ang lihim na ito. At ang kinakatwiran nga nila, just like how Jesus didn't say anything until the appointed time comes, the secret about God the Mother was not spoken about until it's appointed time. And we can understand, sabi nila, that the time for God the Mother to be revealed is the last days. Aba, mabigat itong kanilang ipinahayag na to, Pastor Erwin.
1: So may parang may pagka-mysticism pa rin, di ba? Gnostic, di ba? Kasi sa mga pinili lang na na-reveal, yan ang sinasabi nila. At binanggit nila yung sa Revelation, Pastor Eric, yung bride. Diba? Ay patungkol yun doon sa mga, habi nga people of God. Hindi naman,
0: the community of believers.
1: Hindi sinasabi na merong mother, God the Mother. Pero ang pinapatungkulan po doon sa bride of Christ ay ang mga community of believers, ang mga mananampalataya po.
0: Nabanggit mo, Pastor Erwin, yung Gnostics. Diba? Baka merong mag-akala na ang tinutukoy niyan ay yung kaldero na kapag nagluto ka ay hindi dumidikit yung piniprito mo, no?
1: Non-stick.
0: Non-stick yun. O Gnostic. Hindi yun. Iba yung Gnostics. Ang Gnostic po, G-N-O-S-T-I-C-S, ay galing po sa salitang gnosis or knowledge. At ang kapansin-pansin sa mga Gnostics, ito po mga Gnostics, ay mga tao po na sila po yung early form nito. Ito po yung sinalungat ni Apostol Pablo at ni Apostol Juan sa kanilang mga sulat. Doon sa si Apostol Pablo, particularly po, doon sa Book of Colossians. Mm-hmm. At saka itong si John, mm-hmm. yung sa Gospel at yung kanyang tatlong mm-hmm. sulat. Mm-hmm. At ang sabi nga rito sa Talk Through the New Testament ni Bruce Wilkinson at Ken Boa, ang sabi po rito, the Gnostics believe that their understanding of the hidden knowledge, mm-hmm. Gnosis, made them a kind of spiritual elite who were above the normal distinction of right and wrong. Mm-hmm. Take note po yung hidden knowledge. Mm-hmm. Di po ba? At nag-warni si Pablo eh. Mm-hmm. Si Apostol Juan. Mm-hmm. Dito po sa 1 John chapter 2. Kasi una, ang sabi nga niya sa verse 18, children, it is the last hour and just as you heard that Antichrist is coming, even now, many Antichrists have appeared. From mm-hmm. this, we know that it is the last hour. They went out from us, but they were not really of us. For if they had been of us, they would have remained with us. But they went out so that it would be shown that they all are not of us. Mm-hmm. Ito po mga na-impluensya ng mga Gnostic teachings. Dinisown ni Apostol Juan. At pinakikita niya rito na hindi sila mga Christians, kundi mm-hmm. mga Antichrists. Mm-hmm. Diba? Mga false believers. Mm-hmm. Mga, kumbaga, ang tawag natin, heretic.
1: Mm-hmm. Ayan nga, tapos binanggit doon kanina sa article na yung binasa regarding dyan sa God the Mother, di ba, ay parang sa kanila na-reveal itong hidden mystery. So, tamang-tama doon sa definition, di ba, na binigay mo kanina, na sila, parang sila lang yung nakakaalam itong mga hidden mm-hmm. na things na ito dahil sa kanila na-reveal itong mga bagay mm-hmm. na ito.
0: At ang sabi nga rito sa 1 John chapter 2, verse 26, these things I have written to you concerning those who are trying to deceive you.
1: Mm-hmm.
0: At ang sabi ni John dito, as for you, the anointing which you received from him abides in you, and you have no need for anyone to teach you. Mm-hmm. But as his anointing teaches you about all things, and is true, and is not a lie, ang sabi rito, and just as it has taught you abide in him.
1: Mm-hmm.
0: Ang sinasabi po rito ay ganito, hindi naman sinabi na hindi kailangan ng tagapagturo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi binanggit naman po, for example, sa Ephesians chapter 4 mm-hmm. ni Apostol Pablo that mm-hmm. God gave mm-hmm. pastors and teachers.
1: Mm-hmm.
0: Eh nung Pastor Erwin, yung sinabi rito na you have no need for anyone to teach you.
1: Mm-hmm. Ang pinapakita kasi diyan, 'di ba? Ay ito nga, pinapatungkulan itong mga Gnostics na ito, 'di ba? At nasa atin naman kasi yung totoo naman na nasa atin ang banal na espiritu, kaya kaya nating ma-discern, 'di ba? If it is still in accord sa Word of God, lalo na tayo sa panahon natin ngayon na meron tayong pinanghahawakan na salita ng Diyos. At meron tayong, sabi nga, yung anointing, yan yun ay patungkol sa banal na espiritu na madidiscern natin kung ito bang mga sinasabi ng kausap natin ay ito ba in accordance with the Word of God.
0: At saka kapag may nagsabi na hindi natin maintindihan ang Biblia, malibang sila ang magpaliwanag nito, yun po ay, kumbaga, marka mm-hmm. ng Gnosticism.
1: Mm-hmm.
0: Di po ba? Eh, katulad yan, sabi nila, nireveal lang daw itong katotohanan na ito
1: sa kanila
0: ng God mm-hmm. the Mother, the greatest secret only revealed to the chosen children mm-hmm. of God. Ang sabi, eh, ngayon lang nireveal ito. Kasi mm-hmm. nag-start ang grupo nila 1965.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, mula nung namatay ang mga unang apostol,
1: mm-hmm.
0: diba? Ang mga apostol, nung namatay ang mga apostol, mga unang Kristiyano,
1: mm-hmm.
0: ay ibig sabihin for the last almost 2,000 years.
1: Walang nakakaalam.
0: Walang nakaalam nito, kundi sila lang. Kasi ang turo din nila, they have, kumbaga, reinstituted the church. Nawala. Mm-hmm. Ayan na naman tayo sa mga nagsasabing nawala ang tunay na iglesia at muli ibinabangon nila.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Yun ang kanilang mga katuran, isa sa palatandaan ang tinatawag nating mga hidwang mm-hmm. pananampalataya o kulto, yung true church mentality.
1: Mm-hmm. Kasi kung mapapansin natin, even the apostles, definitely the apostles, ayan po ang kanilang mga sinulat, di ba? Wala naman kayo mababanggit, wala silang nabanggit na God the Mother, and even the early, sabi nga, the early Christian fathers, di ba? Ay walang binabanggit patungkol dyan. At sila yung, syempre, alam natin, ang mga naging disipulo ng mga apostol din, di ba? Ay akita nating walang isinaling turo patungkol sa kanila. So para bang sa kanila hindi na reveal itong 1960s lang, di ba? Parang doon ang dating eh, doon lang na reveal itong sinatawag nilang God the Mother.
0: Eh kung totoo to, Pastor Erwin, edi mula lang noong 1960s naligtas ang tao, mga taong nanampalataya kay God the Mother. Eh, before that, wala. Mula nung namatay ang mga apostol, wala nang naligtas. Mm-hmm. Mm-hmm. Diba? That's a wrong basis for salvation. Mm-hmm. Nandun nga yung kanilang true church mentality. Kasi sabi dun sa isang article nila, among so many churches in the world, the only church that knows the secret about Heavenly Jerusalem Mother o yung kanilang God the Mother ay yung nga kanilang church.
1: The only,
0: at ang sabi nila, the only church. Mm-hmm. And since she is our God, we should press on to know about her.
1: Mm-hmm.
0: At ang sabi nila ito, only those who believe and follow the Heavenly Mother will become children of promise who receive eternal life.
1: Mm-hmm.
0: There exists the Heavenly Mother who will give eternal life to the saints who will be saved.
1: Mm-hmm.
0: Let us become the heavenly children who receive the promised eternal life and enter heaven as Heavenly Mother's children. Aba, isipin mo, Pastor Erwin, ibig sabihin halos 2,000 years na walang naligtas.
1: Mm-hmm.
0: Walang pinagkaiba sa ibang hidwan pananampalataya na nagsabi na sila yung nagtayo ng natumba, nabaksak na iglesia ng Panginoon.
1: At kung mapapansin din natin, 'di ba, inilayo na kay Kristo. 'Di ba? Yung lalo na yung patungkol sa kaligtasan. Kaya alam natin na mga false teachers sa talaga 'yan. 'Di ba? Yung mga bagay or mga heretics, 'di ba? Or heresy po ang mga tinuturo niyan. Ay talagang inilayo na kay Kristo. Wala na kay Kristo yung kaligtasan. Nandun na doon sa tinatawag nilang Heavenly Mother or God the Mother.
0: Kung totoo 'yun, bakit ang ganito ang pagkakasabi sa John chapter 1, Pastor Erwin, at makikita natin doon sa verse 12, ang sabi rito, but as many as received Him, referring to the Lord Jesus, hindi po ito tungkol sa her, di ba? Hindi po sa God the Mother, referring po kay Jesus Christ. But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name. Saan papasok yung sinabi nilang only those who believe and follow the Heavenly Mother will become children of promise who receive eternal life.
1: Dito napakaliwanag na sinabi ni Apostle John that you, kung sino yung dapat i-receive, di ba? Receive Him. At syempre, yung Him naman dito, yung pronoun Him na yan, ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo.
0: At alam mo, Pastor Erwin, hindi lang naman sila yung unang nagturo niyan eh. Alala ko, yung tatay ko kasi, Pastor Erwin, mahilig ding makinig sa mga debatista. Sa Biblia. Ang tawag niya ay mga biblioteko. You know, yung tawag nung unang nung sinaunang tawag, biblioteko o mga debatista. Parang pag nagawi ka sa luneta, hindi ko lang alam kung nagtatagpo pa sila dahil nga sa pandemic. Pero palagay ko, nakita-kita na muli yung mga yan o kaya nagdidebati sa Zoom. Diba? At sinasabi ng tatay ko na ang Trinity, ang paliwanag ng tatay ko sa akin ay Amang Diyos, Panginoong Anak, at sabi nga, Inang Espiritu. So, yun ang kanilang narinig ng tatay ko sa mga debatista. Kasi nga naman, ang pangangatwiran, Pastor Erwin,
1: Father.
0: Kung may God the Father at God the Son, so Mother. Dapat merong God the Mother. Although, ang pinagkaiba sa grupong ito, yung Spirit sa kanila, yun din yung Father, yun din yung Son. So lumalabas sa kanila, oneness. One God, one person. O parang yung tinuturo ng mga tinatawag nating oneness o yung modalism. No, the Father is the Son is the Holy Spirit. Diba? Sabi pa nga sa isang article nila eh, the Holy Spirit means Heavenly Father in the Trinity. Tapos daw, His bride refers to the Heavenly Father's bride. Heavenly Mother. Sabi, at saka dito makikita, mali yung pagkakaintindi nila sa Trinity. Kasi sabi nila, sabi nga nila na yung spirit, siya rin yung father.
1: Mm-hmm.
0: Eh, yan tayo magkakaproblema, eh, hindi ho yan ang turo ng Biblia. Di ba ba? Bagamat naniniwala tayo, naipaglingkod na natin ito, Pastor mm-hmm. Erwin, tungkol mm-hmm. sa Trinity, eh, di ba? That there is one God,
1: mm-hmm.
0: there are three persons, not one person, hindi three gods, one God, mm-hmm. and each person is called God. The mm-hmm. Father mm-hmm. is not the Son. The Son is not the Father.
1: Mm-hmm.
0: The Son is not the Spirit. Mm-hmm. The Spirit is not the Son.
1: Mm-hmm.
0: The Spirit is not the Father. The Father is not the Spirit. May mm-hmm. distinction of yes. persons. Mm-hmm. Sa kanila, wala, Pastor Erwin. Eh.
1: Mm-hmm. Ito po kasing, sabi mo nga, Pastor Eric, ay naipaglingkod na natin. Pero in summary din, ay nasabi natin na yung pong God the Father na reveal po lahat yan sa salita ng Diyos, yung the Father, Son, and Holy Spirit, and yet the Bible calls them one God. Yan po ang maliwanag, diba, sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. At isa rin kasi pinanghahawakan ng grupo na yan, Pastor Eric, eh, yung tungkol doon sa creation, diba? Oh. Kasi yan ang nabasa ko, eh, na lalo na sa 1:27, diba, God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female. Kasi nga, God created, di ba, in His likeness, daw, male and female. Since merong female, kaya lumabas din tuloy, meron daw God the Mother. Ayan.
0: Oo, plus, sabi nga nila, ito pa yung isang sinabi nila dito.
1: Mm-hmm.
0: Many people still insist that there is no God the Mother because the Bible says God is one. Mm-hmm. Adam and Eve mm-hmm. are images of our father and mother.
1: Mm-hmm.
0: Just as Adam and Eve are two but one, so our father and mother are two mm-hmm. but also one. Mabigat nito, Pastor mm-hmm. Erin, lumalabas. Dalawa yung Diyos nila.
1: Mm-hmm. Although they are arguing, kasi nga naman, yung Hebrew word na ginamit sa word na God, starting with Genesis 1:26 ay yung salitang Elohim. Siguro narinig na rin yan ng mga nakikinig sa atin, one way or the other, di ba, ay inyong nadinig na yung salitang Elohim. That's a Hebrew word for God. And totoo
0: one of
1: naman
0: the
1: po,
0: names of God.
1: Totoo naman po na ano yun, pag tinignan nyo sa Hebrew, ay plural. Naka-plural form po yung Elohim.
0: Pero well, gusto natin linawin, Pastor Erwin, na hindi nakakahulugan nun na maraming Diyos.
1: Yes, so,
0: kasi doon sa in the beginning, God created the heavens and earth, sa unang verse, mm-hmm. ginamit na yung Elohim doon.
1: Mm-hmm.
0: At pansinin natin, pagkakasalin sa English, God.
1: Mm-hmm.
0: Kasi depende, yung salitang Elohim mm-hmm. May be translated as gods, mm-hmm. small g, G-O-D-S, mm-hmm. or God, na capital G when it refers to the true God.
1: Mm-hmm.
0: At depende ho sa pagkakagamit ng word na yon.
1: Mm-hmm.
0: Kapag ang tinutukoy ho sa context ay false gods. Take mm-hmm. note, false gods.
1: Mm-hmm.
0: Ang magigisalin ay gods. Pero not referring to the true God.
1: Mm-hmm.
0: Pero kapag ho ang tinutukoy po, kasi ang titingnan dyan eh, di ba, Pastor Erwin, kapag sinabi na pag ang subject ay plural,
1: mm-hmm.
0: diba dapat yung mga verb
1: mm-hmm.
0: ay plural din, o yung mga pronouns ay plural.
1: Mm-hmm.
0: Subalit, pag tiningnan mo yung ginamit dito sa Hebrew, no, medyo technical lang po ito. Mm-hmm. Pero yung po, bagamat ginamit yung Elohim, kaya ho isinalin ng mga translators ito na God. Yung sa in the beginning, God created the heavens and the earth. Kasi po, yung pong ginamit po na words na sa Hebrew, singular yung mga mm-hmm. verb na ginamit dito, yung mm-hmm. created.
1: Mm-hmm.
0: Kaya doon natin makikita, sabi rito, example, dito po sa Sonderban Nasby Study Bible. Mm-hmm. No? Nabili ko to kay Aymar Navarro Cruz. Mm-hmm. Diba? Na siya po yung nakukuha na namin ng mga pre-lab na aklat.
1: Mm-hmm.
0: Ang sabi rito ay ganito, the Hebrew noun Elohim is plural, but the verb mm-hmm. is singular.
1: Mm-hmm.
0: A normal usage in the Old Testament when reference is to the one true God.
1: Mm-hmm.
0: This use of the plural expresses intensification rather than number and has been called, ito yung sinasabi mo sa mm-hmm. bago tayo nag-recording, Pastor Erwin, mm-hmm. has been called the plural of majesty mm-hmm. or of potentiality.
1: Mm-hmm.
0: Ano ba ibig sabihin, Pastor Erwin, ng plural of majesty?
1: Ano eh, di ba? Parang kumbaga in a place of honor, di ba? Kasi Your Majesty, di ba? Parang ganyan. Kanina nga nabanggit mo na kami dito sa Malacañang, di ba? Parang ganyan.
0: Na ano kapag sasalita tayo, spokesperson o yung pangulo.
1: Ako lang naman, isang tao lang naman tinutukoy mo, pero kami, di ba? Kami dito sa Malacañang. Yan ang binibigyan mo ng nagbibigay ka ng emphasis eh. Di ba? So ito ang emphasis niya dun kay God. 'Di ba, pinapakita lang yung na, kasi unang-una yan, makers of the heavens and the earth, 'di ba?
0: Mm-hmm.
1: At ang ganda yung point mo eh, 'di ba? Tinignan ko tuloy ngayon kung ano, yung created ay singular, 'di ba, yung verb. Hindi siya, kung tutusin, bad ano yan in English, 'di ba? Magkakamali yan, mapapagalitan ka. Kasi kung gods yung translation diyan, 'di ba? Kaya nga God lang ang ginamit ng mga translator kasi it points to ano eh, to Yahweh.
0: The true God.
1: Mm-hmm.
0: Ayun problema, dahil nga mali na intindi nila sa Trinity, lumalabas one person, hindi three persons. Kaya ngayon, ang argumento nila ito, sino yung kausap dun sa verse 26, sa Genesis 1:26, let us make man in our image, according to our likeness. So dun nila pinapasok ngayon na yung meron tinatawag na God the Mother. Kasi sabi nila, sino yung kausap ng God?
1: Definitely, hindi pwedeng angels naman yon, di ba? Dahil hindi kaya mag-create ng mga angels. Kaya nga, sabi din ano yun, ito, ang general editor nito si Earl Radmacher, di ba? Yung sa Nelson's, new Nelson's Illustrated Bible Commentary. Yun daw, let us make is emphatic, emphasizing yun, the majesty of the speaker. Furthermore, the use of a plural for God allows for the later revelation of the Trinity. And then the us cannot refer to the angels that are present with God because man is made in the image of God alone, not also in that of the angels. So in our image. So ito ay in our image, sa image ng ating Panginoon. So pinapakita dito na yun nga, una yung ang tinatawag nila ng majesty of the speaker, plus later on eto nakita natin ngayon yung concept, di ba, ng Trinity dito sa creation ng tao.
0: At hindi yung sasabihin meron pang God the Mother, yung let us make man in our image according to our likeness refers to the one true God, na na-reveal na three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi sinasabi na mayroon pang God the Mother. Sa kanilang argumento, sabi nila ito, if God is only one, there shouldn't be any verses that refer to God as plural. There shouldn't be any record in the Bible that we have both God the Father and Mother. However, from the creation until the last days, from Genesis to Revelation, we can see the existence of the plural God. Tapos sabi niya ito, in the image of God proves that the two gods were talking during the creation. One was male and the other was female. In Revelation, we can see that two gods work together for our salvation. So dito makikita na dalawa daw ang Diyos, Pastor Erwin. At itong kanilang leader, parang siya ba'y nabuhay pa? Nabuhay na? Before the creation of the world? Aba, ibang klase ito ha.
1: Siguro kasi binibigyan ng emphasis yung male and female. Diba yun ang una na nakalimutan niya na ang pinapatungkulan ng Panginoon naman that's created in His image is yung human being. Both naman yung talaga yung male at female. Kaya nga natin lagi itong sinasabi na equal, diba? Sa tingin ng Panginoon ng lalaki at babae. Wala namang mataas talaga sa lalaki at sa babae. Equal yan dahil both were created in the image of God. Kumbaga yan yung emphasis dyan. Hindi naman yung dahil may babae, kailangan meron ding creator na babae. Hindi naman, hindi yan ang pinapasinasabi ng Genesis during the creation. Diba?
0: At saka Pastor Erwin, tila mo yung sabi sa Genesis 1:27. Una, papasinin natin dito na ang image ay singular. Kasi sana kung male and female, di images. Ibig sabihin, kung merong Diyos na lalaki at Diyos na babae, dapat images ang sinabi. Saka pansinin mo yung mga plural, yung mga pronoun na ginamit dito. Tingnan mo sabi, God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Napaka, kumbaga, babaw kung ang intindi mo sa image, una, intindi mo sa image, eh, like physical characteristics. Pangalawa, eh, bakit kung totoo na dalawa ang nag-usap, ang kumilos na Diyos ng panahon na yon, one was male and the other was female, eh sana nga sinabi, God created man in their own images. In the image of the gods, they created him, male and female, they created them. Sana ganun ang sinabi. Bakit ang pagkakasabi, God created man in his own image, in the image of God, he created him. Diba? And ang sabi rito, male and female, he created them. Hindi ibig sabihin na porque may lilikang babae, may babaeng Diyos.
1: So maliwanag kasi, yung third person dyan, yung mga he, di ba? Ay, pero singular. Kahit naman po tignan nyo sa Hebrew yan, di ba? Ay, naka-singular po yan at hindi naka-plural na third person. So kaya maliwanag po dyan at masculine ang ginamit talaga. So he. Pero hindi naman natin, hindi rin naman nangangulugan, Pastor Eric, automatic, di ba, na para bang, ano ba, sa Tagalog kasi kasarian, di ba, ang tawag dyan eh. So kasarian ba, necessarily, kasarian ng Diyos ay lalaki? Remember, di ba?
0: At babae.
1: At babae, or babae, di ba? Remember, God is spirit, sinabi din naman yan. Ng sa John chapter 4, di ba, ang sinabi ay God is spirit. Diyan sa John chapter 4 verse 24, God is spirit and those who worship him must worship in spirit and in truth. So dito sinabi rin naman, pag sinabi mong spirit, eh paano malalagyan ng kasarian yon, 'di ba? Hindi mo rin naman makikita yon. Kaya kailangan nating intindihin eh. Although ako pinag-iisipan ko yan eh, 'di ba? Hindi rin naman kasi yung iba ginagawang issue yan eh. 'Di ba? Alam, naiintindihan ko 'yon na para bang so etchapuera babae kasi puro masculine, 'di ba? Ang Bible. Hindi naman po dahil lagi pinapakita rin naman yung katangian na nakikita natin sa ating nanay, 'di ba? Yung mga pag-aalaga, pag-aaruga, eh ibinibigay din naman sa Panginoon 'yun eh. So not necessary na puro masculinity lang. 'Di ba? Ang pinapakita ng Biblia dahil ipinapakita rin ng katangian ng ating Panginoon ay yung one is yung pagiging caring niya. Binanggit ni Peter 'yan, 'di ba? Cast all your anxiety unto him because he cares for you. So at doon pa lang katangian 'yon ng isang nanay, 'di ba? Pag doon natin tinitingnan na aspeto. So hindi naman namamaliit ang mga kababaihan kung gumamit man ng masculine, 'di ba, na mga pronouns pagka patungkol sa ating Diyos.
0: Eh 'di ba, Pastor Erwin, ang sinabi nga it is not good for man to be alone. I will make him a helpmeet or a helper comparable to him. Doon pa lang sa Hebrew yung comparable ay gagawa kita ng katapat mo. So yung babae ang katapat ng lalaki. Tapos yung tawag na helper eh ginamit din sa Diyos. The Lord is my helper. So hindi siya
1: inferior, kumbaga, diba? Mas mababa.
0: Title of inferiority. At saka sino ba kailangan ng tulong? Yung bang malakas o yung mahina? Diba? So para bang pinapakita tayong mga lalaki, kailangan natin ng tulong. So sa Bible may equality, may pagkakaiba lang po sa tungkulin. Pero hindi ho ibig sabihin
1: mas mababa, diba?
0: Mas mababa na yung babae. Magkapantay po ang lalaki at babae sa harapan po ng ating Diyos. Yan ang ating gustong linawin. At saka Pastor Erwin, dito no, yung image kasi ay may yung nga yung maling ang pagkakaintindi, yung carnal understanding ng image na literalistic, hindi nga literal eh, literalistic. 'Di ba? Na ang mangyari, tuloy may alala mo noon may nagdedebate. Meron bang pang-upo ang Diyos? Meron bang puwet ang Diyos? At ang argumento nga nung isa ay espiritu ang Diyos. So, umagot naman ito, di ba nilikha tayo sa wangis ng Diyos? May puwet ka ba? Meron. O di may pwede ng Diyos. Alam nyo, yung ganun ng mga pangangatwiran, eh, mababaw yung pagkaintindi sa Biblia yun.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sa Bible, yung image po is not something like may ilong ang Diyos, may ilong din tayo. Bagamat gumagamit ang Bible ng tinatawag na anthropomorphic imagery, like yung the eyes of the Lord run to and fro the whole earth.
1: Para maunawaan kasi natin. Nakikita yun. Niya. Yan.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Pero pag sinabing likeness, image, ang sabi, for example, sa Ephesians 4:24, it has to do with the moral attributes of God. Kasi ang sabi rito, and put on the new self, Ephesians 4:24, which in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of the truth. At ang sabi rito sa Colossians chapter 3, verse 10, and have put on the new self who is being renewed to a true knowledge according to the image of the one who created him. So dito natin makikita yung sinasabing image, hindi literalistic yan. Diba? Kundi pinapakita po yung tinatawag na moral attributes of God. Hindi po physical attributes of God. Kasi nga, God is spirit. Kaya hindi naman tama na sasabing dahil nga God created man in His own image, male and female, He created them, ilalabas na merong, sabi nga, God the Father, tapos may God the Mother. Diba? Yeah, tsaka, sabi rito, dilalabas, dalawa ang Diyos. Working together for our salvation. Two gods. Yan ang kalilang malino po na sinabi. So, eh, salungat yung Pastor Erwin sa sinabi ng Bible.
1: Oh, eh, ano yan, diba? Deuteronomy 6:4. Napakalinaw. Yeah. The Lord is one, 'di ba? At referring dun sa image, sabi nga rin dito nila Earl Radmacher, itong pinaka-traditional view about the image is sabi mo nga, 'di ba? God's image is certain moral, isa 'yon, and then ethical and intellectual abilities. Ito 'yung lagi kong sinasabi eh, 'yung pagiging rational natin, nag-iisip ang tao. Diba? At yan ang pinaka-image na naibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga, kaya nating mamili, diba? Yung tungkol sa moral value. Diba? Gagawa ko mabuti o masama. Diba? Eh, alam yan, kahit pa, even the unbelievers, diba? Alam yan, dahil kahit pa paano may conscience yan, alam nila kapag mali ang kanilang ginagawa. Kasi nga, nandun pa rin naman yung image ni Lord. Bagamat hindi perfect, sinasabi natin lagi yan, hindi yung 100% perfect yung will ng tao. But nandyan yung image ni Lord na nag-iisip. Kaibahan natin yan, di ba, sa mga hayop. Ayan.
0: At sabi nga, God does not literally have a body. Nagkaroon lang siya ng body no nakatawan tao, yes, ang Panginoong Jesus. So kung tutusin, dahil nga sa espiritu, in the technical sense, di wala siyang gender o kasarian. Diba? At yung nga, sabi mo nga, ang Diyos ay palagi tinatawag sa Bible na God the Father. Diba? At we're talking of, sa Old Testament kasi, pag sinabing Father, Father of creation, Father of Israel, or referring to the entire Godhead, Father, Son, and Holy Spirit. Hindi mo nangangahulugan nun na isa lang ang person o ang Diyos lang ay yung Ama. Pero pagdating sa New Testament, pinakita po yung distinctions. Like nung ang binautismo ng ating Panginoon, meron po nagsalita sa taas, yung nga po yung Ama, sapagkat sinabi niya, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." At yung nga yung tinutukoy niya, yung Panginoon na nandun nga sa tubig, na kakaahon lang sa pagkakabautismo nitong si John the Baptist, and then may bumaba yung Espiritu Santo. So doon natin makikita yung distinctions of person.
1: Persons. Yeah. But one God. Still the Bible calls them one God. Ngayon, talaga naman pong ano yun, siguro we admit dito ni Pastor Eric na hindi talaga siguro fully exhaustive siguro na maipapaliwanag po yung Trinity. Hindi po talaga kaya dahil Diyos po ang ating pinapaliwanag. Yan po ang gusto rin nating ipaunawa sa ating mga nakikinig. Ang ating pong Diyos ay infinite, tayo po ay finite. Yung ating pong talino, yung may hangganan po yan, yung ating pag-iisip, di ba? At ang Panginoon ay walang hanggan, di ba? Ay paano mo ipapasok yun? Diba? Doon sa infinite, ikaw ay finite. So, bagamat malinaw sa Biblia God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Yun po ang maliwanag. And yet, the Bible calls them one God.
0: At ang ganda nung sinabi rito sa God Questions website, Pastor Erwin. Ang sabi niya ito, if God does not have literal gender, why does it matter if He is called Father or Mother? Mm-hmm. In brief, sabi niya ito, because God the Father is a biblical term and God the Mother is not.
1: Yes.
0: Again, yung pagtukoy sa Panginoon using masculine terms na ginamit, Father, King, hindi Mother and Queen. No? Eh, dahil nga siya ang pinuno.
1: Yes.
0: Sabi nga eh, since God, muli doon sa God Questions website, since God is the ultimate leader, His position is best conveyed in masculine terms, such as Father and King rather than Mother and Queen. God the Father and God the Son are both masculine titles. Ngayon yung Spirit, neuter yun eh. Neuter yung ginamit. Pero, sabi nga, the Holy Spirit is consistently referred to with masculine pronouns. Tinawag din ng Spirit na He.
1: He. Yeah.
0: Diba?
1: Hindi it.
0: God has hindi it. God has revealed Himself as male and is referred to by male pronouns throughout the Bible. To call God Mother is unbiblical. So, yun po yung ating gustong linawin. Hindi ho dapat tayo lumampas pa sa nasusulat.
1: Yes.
0: Eh yun nga, katulad yan, eh, kung ano-ano na ngayon ang pinagsasabi nila.
1: Kaya nga sinabi na lang nila, di ba? It's a mystery na nireveal lang sa kanila. Di ba? Kasi nga, hindi yan talaga nakasulat. Dahil kung yan ay nakasulat, eh hindi yan mystery. As mas maganda po talaga ay ang aralin natin o at least mga gamitin natin mga terminology ay yung nakikita natin, di ba, dyan sa salita ng Diyos. Kagaya ng sinabi ng God Question, napakaliwanag naman na ang ginamit ng Biblia ay God the Father, di ba? At hindi naman talaga God the Mother. Eh bakit kagagamit, di ba, ng terminology na lalo na patungkol sa Diyos na hindi naman nasusulat, na hindi yan naisulat sa salita ng Diyos?
0: At speaking of the masculine pronouns referring to the Spirit, kaya hindi totoo yung sinabi ng mga debatista na narinig ng tatay ko.
1: Inang.
0: Na amang Diyos, Panginoong Anak, at Inang Espiritu Santo naman. Ang sabi ho rito sa John 14:16 hanggang sa verse 17, I will ask the Father and He will give you another helper that He may be with you forever. That is, yung He doon refers to the Spirit. No? That is, kasi sabi rito, the Spirit of Truth, whom the world cannot receive because it does not see Him or know Him. But you know Him because He abides in you and will be in you. Yeah. Dito makikita natin, Pastor Erwin, no? That the Holy Spirit is referred to with masculine pronouns. Again, it's not about gender. It's about authority. At sabi pa rito sa verse 26 eh, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in My name, He, referring to the Holy Spirit, will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. Dito natin makikita, Pastor Erwin, nga yung katotohanan na ginamit nga yung masculine pronouns to refer
1: to the Holy Spirit.
0: At so wala tayong puwang doon sa tinatawag na Heavenly Mother or God the Mother.
1: And take note po ha, ang Holy Spirit ay person. Okay, dahil na syempre alam natin na meron din nagtuturo, di ba, na parabang force na lang yan eh. So neuter nga kasi force daw, di ba? So at hindi po
0: yung spirit ginamit doon na gender, kumbaga, di ba, yung meron masculine, may feminine, may gen, merong neuter na gender.
1: It sana
0: pero,
1: yan.
0: Kung, eh, sana kung, it, eh, kaso nga
1: he
0: yan, ang ginamit doon.
1: Para maliwanag po tayo. Person. Ang banal, at nagigrieve po yan, di ba? Sabi rin ni Pablo, you must not grieve the Holy Spirit. So alam nating person ang banal na Espiritu. At masculine din ang ginamit na pronoun patungkol sa banal na Espiritu.
0: Ang nakakatawa, Pastor Erwin, inaamin naman nila Dahil sabi nga nila, dapat maniwala ka, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Na sa God the Mother para ikaw ay maligtas.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Sinasabi nga nila eh, yun daw magpapakita na sila ang tunay na iglesia. Because mm-hmm. sabi nila, among so many churches in the world, they are the only church
1: mm-hmm.
0: that knows the secret about Heavenly mm-hmm. Jerusalem Mother. Mm-hmm. Di ba? At sinabi nga nila na, only those who believe and follow the Heavenly Mother will become children of promise who receive eternal life.
1: Mm-hmm.
0: Eh, inaamin nila, Pastor Erwin, nung tinanong sila, mm-hmm. na sinabi eh, nasa Bible ba na believe in the God the Mother or Heavenly mm-hmm. Mother? Inaamin nila, wala.
1: Mm-hmm.
0: Sabi, kaya lang katwiran nila ito, Pastor Erwin. Sabi nila, the words, believe in the Lord Jesus and you will be saved, was not written in the Bible daw until Jesus went back up to heaven. So we cannot see a very straightforward line like that in the Bible about God the Mother. We beg to disagree. Kasi kahit ang Panginoon Jesucristo ay nagsabi mm. na dapat siyang paniwalaan upang ang tao ay baligtas.
1: Yes.
0: Di ba? Hindi pa nasusulat ang New Testament noon. Hindi pa nasusulat ang mga gospel. Pinapahayag na ng Panginoon na kailangan nating manampalataya sa Kanya.
1: Mm-hmm. Dahil sinabi niya na yan, di ba? Patungkol doon sa nung nakikipag-usap siya kay Nicodemus, di ba? Binanggit mm-hmm. niya na yan, na whoever believes in him, sabi niya, will have eternal life. At pinapatungkulan niya syempre yung sa sarili niya. Kasi sinabi mm-hmm. niya, just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so the Son of Man, patungkol sa sarili niya yon, be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life. So nandun na, sinasabi na ng ating Panginoon yon na people need to believe in Him. People need to believe in Jesus to receive eternal life.
0: Well, isang example yung sinabi rito sa John chapter 6, verse 35. Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me will not hunger, and he who believes in me will never thirst.
1: Mm-hmm.
0: At ang sabi niya ito, verse 40, for this is the will of my Father, that everyone who beholds the Son
1: mm-hmm.
0: and believes in Him will have eternal life.
1: Mm-hmm.
0: So, bago pa nasulat yung Gospel,
1: mm-hmm.
0: ang New Testament, pinapahayag na ng Panginoon na we are to believe in Him
1: mm-hmm.
0: para po mm-hmm. tayo magkaroon ng eternal life.
1: Mm-hmm.
0: Eh, lumalabas, inaamin nga nila, wala naman talaga, pinagdugtong-dugtong lang nila yung mga verses mm-hmm. at may mga binaluktot na verses na patungkol sa Panginoon at inilalapat nila sa kanilang God the Mother para lang palabasin na maliligtas ka kung maniniwala ka sa God the Mother.
1: Mm-hmm.
0: Inamin nila to eh, we cannot see a Bible. Very straightforward mm-hmm. line like that in the Bible about God the Mother.
1: Mm-hmm.
0: Eh, this is about salvation.
1: Yes.
0: Hindi na magpapaligoy-ligoy ligoy pa ang Diyos.
1: Mm-hmm. Kaya nga,
0: dederechahin niya.
1: Sabi natin, di ba? Eh, cult po yan. Di ba? Talagang matatawag na natin. Hiduwa na talaga yung hiduwang pananampalataya dahil apektado ang kaligtasan. Sabi ko nga kanina, eh, hindi na yata naka-anchor kay Jesus Christ eh. Doon na. Yung God the Mother pa yon, alam naman natin, patungkol yun doon sa kanilang leader. Di ba? Na alam naman natin, tao lang naman yung kanilang mm-hmm. Leader. Na tinutukoy. So bakit ka doon mananampalataya? Kung tao rin yon, eh may kasalanan din yon. Definitely, hindi ka maliligtas nung tao na yon. Ang tanging makakapagligtas lamang sa atin, sa ating kasalanan ay ang Panginoong Hesukristo.
0: Alam nyo, may mga naunang research na po diyan. Katulad ng Christian Apologetics Research Ministry.
1: Mm.
0: At ang sabi, yung founder ng grupo na ito, na nagtuturo ng God the Mother, eh, false prophet.
1: Mm-hmm.
0: Kasi he predicted, sabi po doon sa CARM.org o Christian mm-hmm. Apologetics Research Ministry, that the founder was a false prophet.
1: Mm-hmm.
0: He predicted Christ would return in 1967.
1: Mm-hmm.
0: And then changed the date mm-hmm. to 1988. Namatay ho yung leader na yan, 1985.
1: Mm-hmm.
0: At they believe the world will end in 1967, then 1988, and then at the end of 2012.
1: Mm-hmm.
0: History has proven na yung founder na to ay wrong, di ba? Mm-hmm. False prophet. Sabi nga eh, it is noteworthy that one of the signs of the end times is the increase in false prophets and false messiahs.
1: Mm-hmm.
0: At itong leader nga ng grupo na to na nagmula po sa Korea, na po, mm-hmm. clearly falls into the category of false prophet and false messiah. Mm-hmm. Yun o yung sinasabi dyan.
1: Kaya maganda po talaga tayo po ay nag-iingat, di ba, sa ating mga pinapakinggan, binabasa, at maganda po talaga na we need to be rooted in God's Word. Talaga pong kailangan nating pag-aralan, basahin po ang salita ng Diyos. Let's read it in its proper context para hindi po tayo naliligaw. Mm-hmm. Iba pa rin po kasi yung, yes, nandyan po yung mga libro, di ba, na tutulong sa atin para maunawaan ang salita ng Diyos. Pero iba pa rin po kapag Biblia mismo yung ating binabasa. Diyan po tayo na nagiging rooted tayo. We are anchoring yung pong ating pananampalataya sa salita ng Diyos.
0: At dapat nga ho, makita natin yung kahalagahan ho na alam natin kung ano ang ating pinaniniwalaan, mm-hmm, at kung bakit natin ito pinaniniwalaan. At kaingat po tayo sa mga nagsasabi na sa tinagal-tagal ng Biblia, no, mula lang naisulat po ito, 2,000 years ago, eh sila lang ang nakakita ng katotohanan na yun. Eh ang Biblia po ay sa loob ng 2,000 taon, kumbaga pinagbaliktad-baliktad na yan, inside out, lato ng sulok niyan, sinuri na, lato ng angulo, kumbaga sinuri na, at kumbaga lahat po ng kailangan nating malaman, yun lang, hindi naman lahat ng gusto nating malaman, kundi lahat ng kailangan nating malaman ay malinaw nang nakita sa Biblia. At ang kailangan natin ay pag-aralan na lamang ito, at hindi po yung maniniwala ka basta-basta sa mga magsasabi na mayroong katotohanan na sila lang after 2,000 years ang nakakita ng katotohanan iyon. Mag-ingat po tayo, mga kapatid, bago tayo magpapadala sa mga bulaang guro at bulaang katuruan. Marami pong salamat sa inyo pong pagsubaybay sa isa na naman pong mainit na talakayan dito po sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe sa amin pong Expositors Edition YouTube channel. Paki-like po kung kayo'y na-bless, at paki-share na po sa inyo pong mga kaibigan, kakilala at mga kamag-anak. Maririn po ninyo kaming i-follow sa Facebook at sa Spotify.
1: Ang Expositors Edition ay mapapakinggan din po diyan po sa Bicol Region sa pamamagitan ng Care 104.3.

0: then be intimate with the God of the world. Naging clear, simple, and practical ba sa inyo ang ating edition for today? If you have any questions, please feel free to text us at 0946-763-9858, 0929-359-4298, or at 0915-931-7184. You may also email us at info@dway.febc.ph. Our Facebook page is Care 104.3 The Way FM. You may catch Pastor Eric on YouTube at Expositors Edition.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming

0: Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Kakaryan, may mahalaga kaming impormasyon na ihahatid sa inyo para sa darating na Lunes, July 6, 2026. Ang FEBC Philippines ay magkakaroon ng special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mula alas 7 hanggang alas 8:30 ng umaga, makakasama natin sina Heidi Bernardo Sampang at Attorney Jeremiah Belgica. At sa oras na alauna hanggang alas 4 ng hapon, makakasama naman natin sina Pastor Eric Cortez at Attorney Jeje Lacanilaw. Ito ang Bantay Impeachment. Sabay-sabay tayo, kakaryan, na aantabay, magbabantay at mataintim na mananalangin. Ngayon pa lamang hanggang sa mga oras na ating sinusubaybayan ang magiging kaganapan sa Senado para sa special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Bantay Impeachment!
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Puri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier.
1: Sama-sama po tayong muli dito sa programang Papuri. Ako po si Tricia Denise Campanier at kasama ko po ngayon sina
2: Charmaine Manalo Campanier, at kasama nyo rin mga kaagapay. Hello! Kami nga po ang inyong kasama.
3: At ito po si Dennis Campanier. Dalangin namin na kayo ay puspos ng kagalakan ngayong araw na to.
1: Ay, ang lalim ng Tagalog mo pa. Puspos na kagalakan. Sa simpleng Tagalog, punong-puno ng saya.
3: Yes, tama anak. Yan nawa ang nararamdaman ng ating mga kagapay sa panahong ito. At napakarami naman talagang rason para tayo mapuspos ng galak. Parang nakikita ko ang mga kagapay natin na mag-a-agree pag sinabi kong kulang ang ating mga daliri sa kamay. Ako, isama mo na pati yung nasa paa para bilangin ang mga rason para tayo magpuri sa Panginoon ngayong araw na to. Kaya sama-sama tayong mag-worship sa Kanya through Papuri Music.
2: At sabi nga sa Psalm 105:2-3 sa Tagalog, siya ay purihin, handugan ng awit. Ating papurihan ang kahanga-hangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya, ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya.
1: Amen!
2: Amen. Amen.
1: Thank you, Lord! Maririnig din po ang Papuri Music sa iba't ibang platforms gaya ng Spotify.
3: At dahil nabanggit mo ang Spotify, Trish, gamitin na rin natin ang pagkakataong ito para magpasalamat sa mga nakinig ng bago mong song na Di Minamadali.
1: Maraming salamat po.
3: Yes.
1: Oh, thank
3: at,
1: you so much.
3: Ano, ha? Featuring po dyan sa awitin si Thyro Alfaro. At yan nga po isinulat ng kapapuri natin na napakagaling at anointed, si
1: yes.
3: Sok Villanueva, kasama ni Trish at Thyro.
1: Opo, kaya sa mga nakapakinig na po, maraming salamat po sa inyong pagsuporta, at sa mga hindi pa po, nasa YouTube din po yan bukod sa iba't ibang mga music platforms.
2: Yes, congratulations. Thank you mga kaagapay for listening. Kung di nyo pa po narinig yan, ipi-play po natin yan mamaya. At ngayong araw na to ay punong-puno tayo ng mga awiting papuri, at tampok natin ang kaagapay nating si Pastor Daniel Herrera Jr. na isi-share sa atin ang kanyang kwentong papuri. Kaya mga kaagapay, abangan nyo po yan.
1: Yes, pero sa ngayon, pakinggan po muna natin ang mga awiting ito. Balikan natin ang dalawa sa mga pambatang papuri songs, ang Pamahiin mula sa pambatang papuri 3, inawit ng pambatang papuri singer sinulat ni Pabs Junicio. At ang Hinding-Hindi mula sa pambatang papuri 5 na sinulat ni Sok Villanueva, inawit ni Charity Grace Manalo Capistrano. At kasama rin sa ating lineup ang Bagong Likha mula sa Papuri 40th Anniversary Album, sinulat ni Valen Orena, inawit ni Ava Canaselli at Kate Rose Urrutia. At ang Di Minamadali na inawit po ni Tricia Denise at ni Thyro Alfaro, sinulat ni Sok Villanueva, Tricia Denise at ni Thyro Alfaro. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

aming problema, huwag kayong mag-alala. Kasi meron tayong karamay. Hinding-hindi niya tayo iiwan at hinding-hindi pababayaan. At siya'y walang iba kundi

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayong nakikinig dito sa programang Papuri. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Kasama niyo rin po si Charmaine Manalo Campanier.
3: At ito po si Dennis Campanier. Mainit na pagbati po saan man panig kayo nakikinig ngayon. At hayaan niyo pong sama namin kayo, hindi lamang sa inyong mga radyo, kundi at sa online streaming ng febc.ph.
1: Mga kaagapay, hindi po namin palalampasin ang pagkakataong ito para pasalamatan kayo sa inyong patuloy na pagpapadala ng inyong kwentong papuri.
3: Thank you po
1: sa mga papuri singers, papuri composers at sa inyo po aming mga papuri listeners. Ready po kami sa programa para sa inyong mga nais mag-share ng story. Pwede nyo pong i-comment ngayon sa ating Facebook page or sa ating email address, sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com. Sa mga may song request po, i-share nyo na rin ang kwento kung paanong nakaminister sa inyo ang inyong favorite papuri song ng amin pong maitampok at maiplay na rin ang mga paborito ninyong kanta.
2: Yes, at gaya ng aking nabanggit kanina, ang tampok natin ngayong araw na to ay ang ating kaagapay na si Pastor Daniel Herrera Jr. Pakinggan po natin ang kanyang kwento.
4: Magandang araw mga kaagapay! Ako po si Pastor Daniel Herrera ng Victory, Caloocan. Nagsimula ako makapakinig ng papuri music nung ako'y nasa high school pa lamang. Naalala ko pagising sa umaga nakatunin na kaagad araw-araw ang aking mga magulang sa 702 DCAS. At di kalaunan, ako'y naaaliw at nai-encourage sa musika na hatid ng papuri music. Napakaraming papuri songs ang aking paborito. Subalit ang classic papuri song na pinamagatang ako ay naroon. Ang siyang nangusap sa akin na minsan sa aking buhay, ako'y dumaan sa isang matinding pagsubok. Naalala ko mga 12 years ago, ako ay nalugi sa aking negosyo at nabaon sa utang. I was 1 year married at that time at may few months old baby na rin kami. Masasabi ko sa mga panahon na yon na financially struggling and raising a family, I did not know what to do. Ako ay nagugulumihan at palaging balisa. Minsan, habang ako'y nasa kwarto, nakaupo sa sahig, kasama ang aming baby na nakahiga sa kama, magulong-magulo ang aking pag-iisip. I was worrying, I was struggling, I was weak. Ni hindi ko nagawang manalangin. Bagamat ako isang Kristiyano na. Sa aking pagiging tuliro, hindi ko na malaya na gumagapang na pala mula sa kama ang aming anak na si Ezekiel. At nang siya'y mahuhulog na, ako ay namulatan and instinctively, I caught him just in time, safely in my arms. Alam niyo po mga kaagapay, sa pagkakataon na iyon, tila narinig ko ang tinig ng ating Panginoon na nagkasabi, "Ganyan din ako sa iyo, aking anak, bilang iyong ama. Sasaluhin kita kapag ikaw ay mahuhulog na." Di ko mapigilang maiyak at ma-encourage at magpasalamat sa ating buhay na Diyos sa tagpong iyon. Sinabi niya sa kanyang salita sa Hebrews 13 verse 5 sa magandang balita Biblia, "Hindi kita iiwan ni pababayaan man." Later on that year, by God's amazing grace, the Lord has restored me. He blessed me, provided for me, and then He called me. Kaya kaagapay, tandaan mo, sa lahat ng sandali, kahit sa pighati, ang Diyos ay naroon sa iyong tabi. Maraming salamat at sa Diyos ang papuri.
2: Wow! Grabing encouragement talaga yung kwentong papuri ni Pastor Daniel.
3: Yes, yes.
2: At totoo po yung sinabi niya na sa point na pagdumaraan sa matinding pagsubok, yung tipong babagsakan na, ayan na si God, nakahandang sumalo. Just in time. At very comforting yung nabanggit niyang Bible verse na hindi tayo iiwan ni pababayaan man ng Panginoon.
1: Yes po, agree ako talaga dyan. At maririnig po natin mamaya si Pastor Daniel, kaya manatili po kayong nakatutok. Sa ngayon ay atin ang pakinggan ang papuri song na nag-minister kay Pastor Daniel. Ang Naroon Ako na isinulat ni Doji Simon. Yan po ay mula sa Papuri 9, pero ang ating maririnig ngayon ay ang version mula sa Papuri't Pagsamba album. Susundan ng Kalinga mula sa Papuri 16 na sinulat ni Darius Del Rosario, inawit ni Tricia Amper Jimenez. Gayon din ang Buti na Lang kay Buti Mo mula sa Papuri 25, sinulat ni Toy Polo, inawit ni James Reyes. At ang song na Cruz mula sa Papuri 25, sinulat ni Pastor Laverne M. Ducot, inawit ng Solution Worship. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang
5: Papuri!
6: Salamat aming Diyos at di nyo kami iniiwan o pinababayaan man. Salamat dahil hindi lamang kayo mahabagin, kundi kayo ay mapagmahal din. Pinamalas nyo ang pinakadakila at dalisay na uri ng pagmamahal ng inalay nyo

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Mga kaagapay, kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa programang Papuris. Ako po si Tricia Denise Campanier at kasama ko sina...
2: Hello mga kaagapay, kasama niyo rin po si Charmaine Manalo Campanier at si...
3: Dennis Campanier po ito.
2: Sa mga humahabol na makinig, kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo, ang tampok nating kwento ngayon ay mula sa ating kaagapay na si Pastor Daniel Herrera Jr. Ngayon ay pangungunahan niya po tayo sa panalangin.
4: Kaagapay, tayo ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw na may akda ng aming mga buhay, ikaw na may likha ng langit at lupa, kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyo, sa iyong dakilang katapatan, sa iyong wagas na pag-ibig, sa iyong awa at biyaya na hindi nagmamaliw, nariyan araw-araw para sa amin. Panginoon, napakabuti mo. Panginoon, patawarin niyo po kami sa maraming mga pagkakataon na kami ay nagkulang at nagkasala sa iyo. Linisin niyo, Panginoon, ang aming mga puso at isipan ng iyong banal na dugo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong sakripisyo.

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Hello mga kagapay at sa mga humahabol makinig, ito po ang programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Ako naman si Charmaine Manalo Campanier. Blessed Wednesday mga kaagapay.
3: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier.
1: At muli po kami magpapasalamat sa tampok nating kaagapay, si Pastor Daniel Herrera Jr.
2: Maraming salamat.
4: Thank you so
1: Pastor
4: much.
1: Daniel, para sa inyo pong mga nais magbahagi ng inyong kwentong papuri, or ipadala sa kwentongpapuri@gmail.com kung paano naging bahagi ng inyong buhay ang Papuri Music.
2: Magti-thank you rin po kami sa inyong mga nagpadala at magpapadala pa lamang ng kani-kanilang kwentong papuri. Palagi pong talagang kaabang-abang ang inyong mga ibinabahagi.
3: Thank you so much po. Bago po tayo magpaalam, balikan natin ang Psalm 105 verses 2 to 3. Sa Tagalog, siya ay purihin, handugan ng awit, ating papurihan ang kahanga-hangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya, ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila, lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh dapat na magsaya.
1: Mga kagapay, patuloy po nating purihin ang ating Panginoong Diyos. Tunay na walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig. Pakinggan po natin ang walang makapaghihiwalay mula sa Papuri 24. Ito po'y inawit ni Trisha Denise at sinulat ni Dennis Campanier. Muli, ito po si Dennis Campanier.
3: Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mga kaagapay, let us all stay safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na...

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng FABC Radio TV, agapay ng sambayanan. Dahil sa pag-ibig mo,
1: buhay ko ay iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
2: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
1: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin? Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
3: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
4: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Far East Broadcasting Company Philippines Bicol Station, KIR 104.3 DWAY-FM in partnership with Green Hills Christian Fellowship Naga, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known.
1: Babasahin na salita ng Diyos ay nagmula sa aking babasahin na salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Roma, Kabanata 1, Talata 28 hanggang 32. At palibhasay, hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspus sila ng buong kaliguan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapagpasala, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapuri, mga ngata ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong pagiliw, mga walang habag, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang mga nagsisigawan ng gayong mga bagay ay may karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinagpayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon.
2: Magandang umaga po. Patapos na tayo sa chapter 1 ng Roma. At sana po'y nasundan nyo mula verse 1 at hanggat matapos itong chapter 1. Pero itong kontekstong ito pong tinatalakay natin ay nagsimula sa verse 18. Pwede nyo pa pong i-atras sa verse 16. Kasi yung verse 16 at 17 niya yung tinatawag na thesis. O yung pinakabuod ng buong sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Now, kung mula sa verse 18, lininaw ni Pablo ang tungkol sa poot ng Diyos na laban sa lahat ng kasamaan o kasalanan ng tao. Kaya nga sabi niya, hindi ko kinakahiya ang ebanghelyo. At bakit doon? Dahil yung poot ng Diyos o yung hustisya ng Diyos ay laban sa lahat ng mga makasalanan. Kasi alam niya, yung ebanghelyo ang nagbibigay ng kapatawaran at katuwiran sa tao. Sapagkat ang tao, hindi niya kayang ituwid ang kanyang sarili. Linilista ni Pablo yung kasamaan ng tao. At pag tiningnan niyo po yung listahan, sa simula parang hindi siguro ako yan. Pero pag binanggit natin yung listahan ngayon, siguradong kasama tayo doon. Ano po? Kaya walang pwedeng magmalaki, magmataas. Ang puot ng Diyos, ang hatol ng Diyos ay laban sa lahat ng gumagawa ng kasalanan. Kaya kailangan natin yung ebanghelyo sapagkat yun ang nagdudulot ng kaligtasan. At para kay Pablo, ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ay nasa ebanghelyo. Kanino yun? Na kay Kristo. No? Hindi sa akin, hindi sa iyo. Kaya huwag ka nang matakot mag-share ng ebanghelyo. Hindi naman dahil sa iyo. Baka mapahiya ako. Ay, natural. Tinanggihan nga ang Panginoon. Kakapangaral ng Panginoon, pinako. Ano? Eh, ano pa tayo? Buti nga, hindi tayo napapako katulad nila Pedro. Pero mapapahiya ba tayo? Ay, kasama yan. Pero alam ni Pablo yung bigat ng hatol ng Diyos, kaya hindi niya dapat ikahiya ang Ebanghelyo. Napakahalaga po nun, kasi pag wala yung mabuting balita, anong nandyan? Hatol lamang ng Diyos. No? At yung binasa natin, pinag-aralan mula verse 18 na tuloy-tuloy, nakita natin yung dahan-dahan na pagka-demote ng pag-iisip ng tao. Pababa ng pababa. No? Nandun yung hindi siya kinikilalang tagapaglikha ang Panginoon. Kaya sino yung sinamba nila? Yung mga linikha. Mas binibigyan ng importansya at paglilingkod nila ang mga linikha. Sinabi doon mga tao, mga lumilipad, mga ibon, mga hayop, at pati yung mga gumagapang. Yun na yung sinamba. Sapagkat pag hindi mo kinilala ang nag-iisang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ano mangyayari sa'yo? Magkakaroon ka ng kadiliman sa iyong isip at puso. At sinabi ni Pablo, ano nangyari dahil doon sa kadiliman ng isip at puso ng tao, napunta sa mga kasalanan. Hindi na ginawa yung natural. Ano ba yung natural? Sambahin yung lumikha at hindi yung nilikha. Dahil yun ang ginagawa ng tao. At sabi ka natin, minsan hindi uso nga sa atin yung pagsamba sa Diyos-Diyosa na masyado. Ngunit kung mas mahalaga sa atin yung mga bagay na nasa ilalim ng Diyos kaysa sa Diyos mismo, yan na rin ang simula ng pagsamba mo sa sarili mong Diyos-Diyosan. Pag mas mahalaga sa akin ang aking negosyo kaysa sa Panginoon, yan po ang Diyos-Diyosan ko. Hindi totoong Diyos, pero yan ang sinasamba ko. Pag mas mahalaga sa akin ang aking edukasyon kaysa sa Panginoon, yan po ang Diyos-Diyosan ko. Kaya nga sa pang-araw-araw, kailangan timbangin mabuti, sino ba talaga ang aking pinaglilingkuran? Mahal ko po ang pamilya ko, katulad ng marami sa atin, ngunit hindi ko pwedeng gawing mas mahalaga sila kaysa sa aking Panginoon. Baka sila rin ang pwedeng maging Diyos-Diyosan ko. Babalik rin pa rin po tayo kung ano ang sabi ng salita ng Diyos. So, nangyari, yung hindi natural, yun ang ginawa ng tao. Ang natural, sumamba, maglingkod sa tunay na Diyos. Dahil doon, pati yung hindi natural, pati sa sexual, yan ang nangyari sa tao. Binanggit ni Pablo yung hindi natural na ginagawa kasi nga nagsimula yan sa hindi natural na pagsamba sa Panginoon, nauuwi yan sa pita ng laman. Ano yung gusto lang ng laman? No? Ano yung hindi natural? Yung lalaki sa lalaki, babae sa babae, hindi natural. Pero sa kadiliman, pakiramdam ng tao, natural yon. Kasi kung sino man makausap mo na sa ganong uri ng pamumuhay, sasabihin nilang totoo yung nararamdaman nila, may pag-ibig sila. At totoong mas gwapo ang gwapo. At hindi nagagandahan sa maganda. At yung kabaliktaran. Yung iba, halo-halo na. Kahit ano, babae, lalaki, pwede ako. Lagot. No? Yung hindi natural, yun ang ginagawa. Kasi nga, nagsimula ka sa hindi natural na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, yung kadiliman ng isip mo, bumaba ka na naman. No? So yun po yung binanggit ni Pablo at paulit-ulit niyang sinabi, ibinigay sila ng Diyos sa ganun uri ng kahalayan. Tandaan po natin, no? Ang Diyos ang hindi siya ang panimula ng kasalanan. Tao ang panimula ng kasalanan. Malinaw? Ngunit kasama sa paghatol ng Diyos, pag ayaw mong magsisi sa kasalanan, bibitawan ka niya hanggat lumala ka. Yun mismo hatol na yun ng Diyos. Bakit? Alam naman natin yung walang kontrol sa buhay na papalala. Kahit sinong walang kontrol. Walang kontrol sa pangbababae. Ngayon, uso na yung panglalalaki. Dati, patago pa yan eh. Ngayon, medyo dahil siguro napalakas ng social media, lumakas loob ng iba, at yung mga app, lumakas na yung loob ng iba. Kadiliman po yan ang pag-iisip. At yan ay nagiging natural. Pero pag patuloy ka, hindi mo pinapakinggan yung konsyensya mo na mali yung ginagawa mo, yung konsyensya yung galing yan sa Panginoon. Dahil patuloy ka sa iyong, sabihin na natin, kakulitan, no? Na magpatuloy sa kasalanan, pag ibinigay ng Diyos ang mga tao, lalala lang yan. No? At yung paglala niya, nag-iipon niya ng hatol sa huling paghuhukom. Last judgment. Ngunit ang consequence din yan, narito na rin sa lupa. May consequence din po yan. Yung mamamatay tao na tingin niya nakakawala siya o hindi nalalaman ng iba na pumapatay siya dahil makapangyarihan siya, ay minsan naabutan din ng hatol ng Panginoon. No, yung isang nagtatago, pagkatagal-tagal tinatago niya ang kanyang secret life, patuloy sa paggawa ng kasalanan, imbis na humingi ng tulong sa ibang mga taong naglilingkod sa Diyos, ay tinatago pero patuloy ng patuloy. Sa ano po yung mangyayari? Ay hahatulan po ng Panginoon yan. Minsan, i-expose ng Lord, isa yan. Yung pangalawa ay may consequence doon sa kasalanan niya. Kaya kung titingnan din po natin, no, marahil, no, marahil, ang hirap sabihin na yun na nga, pero marahil, isa sa mga disiplina o paghuhusga na hatol na binibigay ng Diyos, halimbawa, dun sa mga homosexual, karamihan ng sakit na sexual ay nasa kanila. Okay? Maging ang AIDS, HIV, nariyan po. Kasi binalaan na tayo ng Panginoon na huwag. Kanino naman, sunod kanino pupunta yung iba? Yung hindi lang ang isang asawa, yung marami. Ganun din, nasasagip mo yung mga consequence. May rason ang Panginoon bakit ayaw niya na marami ang ano, isa lang dapat ang kasama mo, isang asawa mo. May dahilan yan at kasama na yan sa pagprotekta niya sa taong kanyang linikha. Kasi mabilis kumalat ang ibang sakit. Kaya tuloy po natin yung series, no, na gusto ko po sabihin na yung paghatol ng Diyos o yung puot ng Diyos ay hustisya yan. Ang puot ng Diyos ay hindi katulad ng puot ng tao na tayo minsan ay nawawalan ng control sa sarili. No, nagwawala tayo. O pagalit tayo tuloy-tuloy na. Hindi ganun po yung puot ng Diyos. Ang puot ng Diyos, kontrolado pa rin. Ngunit, kasi kung walang kontrol ang Panginoon, ay di patay na dapat tayong lahat. Tama? Doon mo makita yung pagiging matyagain ng Panginoon sa tao. Ang puot ng Panginoon ay may control, ngunit yan ay personal pa rin. Pareho. Justice, and it's also personal. No? May justice at personal yan. No? Pwede ba yan? Oo, pwede yon. Halimbawa po, ito po, may lumabas na may isang asawa, kinasuhan niya yung asawa niya kasi iniwan siya. Sumama sa ibang babae, ay may nakulong na po, 8 years. No? Kaya mga sis, tandaan niyo yan, ha? Pwede niyong gamitin yan. Nakahanap siya ng justice, pero personal ba yon? Opo. Parehong personal at justice yon. Okay? Kasi hindi na siya pinadala ng suporta. So parehong justice and personal. Okay, now hindi ko sinasabi ganyan ang damdamin ng Lord. Higit na mas mataas naman ang damdamin ng Lord kaysa sa atin. Ngunit ang sinasabi ko, yung puot ng Panginoon, makita mo yung lumang tipan, ay ayaw niya talaga yung pagsamba sa mas mababa kaysa sa kanya. Ayaw niya dumalabag tayo sa mga utos niya. Ang kailangan ay humingi tayo ng tawad, sa kanya dahil tayo nagtitiwala na siya'y mahabagin at papatawarin niya tayo. Ang mahirap yung rebelde, palaban na. Na kaya po mga kapatid, pag ikaw ay pinapagsabihan ng iba, mahal ka ng kapatid mo sa Panginoon. Ha? Pag medyo nababagabag pa yung konsyensya mo, purihin ng Panginoon, no? Hindi ka pa binitawan basta-basta. Pero pag wala na yan, hindi natin alam po. Kasi yun mismo husgan na ng Panginoon. So pinababa ang pag-iisip. Basahin natin yung verse 28. At palihibhasay, hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi nangararapat. So, balik na naman tayo. Yung una, hindi sinamba ang Panginoon, hindi pinasalamatan, hindi binigyan ng karangalan. Ito, hindi nila kinilala ang Diyos. Naku. So, nandun naman, may inuulit si Pablo, uulitin niya uli. Tapos uulitin niya na naman na ibinigay sila ng Diyos. No? Kaya unang-una, ang ugat ng kasalanan ng tao ay kinalimutan nila ang Diyos. Yan. Naging mas mahalaga yung pangsarili kesa sa Panginoon. Pag sinabi mong tao ka lang, tama ka, taong makasalanan ka na kumalimot ka sa Diyos. Kasi mas mahalaga sa iyo yung pangangailangan mo kesa sa Panginoon. Ang kailangan nga, lumapit sa Panginoon at manalangin magtiwala sa kanyang gabay at sa kanyang salita. So malinaw po dito na pangatlong beses na to sinabi ni Pablo na ibinigay sila o isinuko sila ng Diyos. No? And ang resulta, ayun, yung pag-iisip naging mahalay. Yan po ang resulta sa mga hindi pagkakilala sa may likha. Punta tayo sa verse 29. Basahin natin ito. Mga listahan ng mga hindi matuwid na o mga kalikuan, mga likong kaugalian. No? Hindi nangapuspos sila ng buong kalikuan. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan. Pareho lang po yun, no? Kalikuan, kasamaan. Nang kasakiman. Ano yung kasakiman? Yung mapagsarili. Akin yan, no? Akin yan, greed. Kahalayan, alam na natin yung sexual immorality. Now, ngayon, isa-isa po to, itong napili natin translation, medyo malalim na Tagalog. Kaya kung titingnan nyo po to, meron dyan yung pagsisinungaling. No? Meron dyan yung pandaraya sa ibang Biblia ay pagsisinungaling, kasalanan yan. Nagsinungaling na ba tayo sa buhay natin? Sabi nila yan daw ang pinaka maraming ano, kung sa kasalanan pinaka maraming points yan. No, kasi nung bata ka pa nagsisinungaling ka na eh. Ayaw mong mapalo eh. So sasabihin mo yung hindi totoo. Kundi naman yung kalahati lang, no? Pero hindi mo bubuuhin yung kwento. Yung pagsisinungaling po ay resulta ng makababang pag-iisip sa harapan ng Diyos. No? So ay kasakiman, greed, nandito yung pagkapatay, kapanaghilian, ito po yung pagkaingit, no? No, kasalanan ba yung maingit? Ganito kasi, meron, hindi natin pwede tawagin na ingit yung natutuwa ka at gusto mong na-inspire ka na maging katulad niya. May magandang ganun naman na may ina-admire ka eh, ay sana maging ganun din ako. Sana makatapos din ako. Sana may ganun din akong negosyo. Tasa gagalingan mo. Okay naman po yon. Yung pagkaingit na hindi tama, yung medyo may konting hindi magandang emosyon dahil umaasenso siya, galit ka. Kung hindi naman umaasenso siya, nasasaktan ka. O siya ay napasalamatan, ikaw ay nakalimutan. Ayun, parang may ano ka. Tapos parating pakiramdam mo, inaapi ka. No? hindi ka naman inaapi. Parati lang, pakiramdam mo lang yun. Yan, may ganun kang, may masamang asal na yan. So, naranasan niyo na po ba yan? Yung iba nagsasabi ng totoo. Oo naman, mula bata ka mararanasan mo yan. No? Paglalaban mo pa, pag nagbili ng soft drinks, eh, dapat parehong-pareho yung nasa baso mo. Lamang siya ng konti. Oh, yung pagkaingit, bata pa, nandyan na yan. Pagtandaan mo, yung iba, hindi na nag-mature. Nag-iba lang yung itsura, mukha lang mas matanda, pero isip bata pa rin. Oh, ba't ako wala? Oh, saan lumalabas yung pananalitang yon? No, minsan, pag sinabi mong sana all, minsan, parang appreciation. Ay, sana ganyan lahat. Big sabihin, ang galing mo naman, di ba? Okay naman yon. Pero minsan yung ibang sana all, alam mong medyo may kapaitan ng konti, ano? Medyo may kapaitan yung pagkasabi niya. So, may sana all na maganda, may sana all na hindi maganda. Ano? So, pag ginamit mo yon, siguraduhin mo maganda yung pagkasabi mo. Amen? O, baka naman sana all, pero sa loob-loob mo, nagingit-ngit ka na ano. So, ito po yung mga kasalanan. Paninirang puri, nandyan po yung, sa English, malinaw yung gossip at saka slander. No, pinag-uusapan nyo, ang hiling nyo pag-usapan yung ibang tao, hindi nyo naman tinutulungan. Una, hindi mo biniverify kung totoo. Naniwala ka kagad. No, naniwala ka kagad. No, mahirap yan kasi nakakasira ng reputasyon ng iba na hindi tama. No? Ano, amen ba? Totoo yan. Kaya po pag ano, huwag tayo basta rin maniniwala. Pag may nagchichismis sa harapan mo, pag sobrang tungkol sa ibang tao, teka lang. Bakit mo sinasabi yan sa akin? Sunod, nag-usap na ba kayo? Inayos mo na ba yan? Nakita mo pala yung pagkakamali niya, ba't di mo lapitan? Kaibigan mo naman eh. Ba't doon pa sa akin sasabihin? Ayan. May masama kang karanasan dito, hindi ibig sabihin mali yung isang tao. Masama lang, hindi lang maganda yung karanasan mo. Pwedeng tama ba yun? Oo. Na hindi necessarily mali siya, pero hindi lang, di ka lang masaya. So, anong ginagawa natural ng tao? Naghahanap ng kakampi. Paghanap ng kakampi, karamay, na ikwento niya, tapos yung nakarinig naman, naniwala ka agad. Kaya yung pananaw niya na sa taong yon. Kaya minsan po, pag may kakilala ka na nawala ng trabaho, huwag ka na masyado magtanong, baka magsinungaling kasi yan. Malinaw? Huwag mo na masyadong busisiin. Bakit wala ka na doon? So, para hindi siya mapahiya, kahit siya may kasalanan, anong sasabihin niya? Yung boss ko kasi. Hala, nagsimula na yung chismis. Oo. Pwedeng mali yung boss mo, pero kailangan mo ba pagsabi sa lahat ng tao? Hindi. Tama ba? Ayun. Yung mga napupuot sa Diyos, sinisisi ang Diyos. So marami pong kasalanan dito. Pagsuway sa mga magulang, kasalanan din po. Maliban na lang kung inuutusan kang gumawa ng kasalanan. Sabi ng tatay mo, sabihin mo, wala ako. Ayun, sabi mo tayo, ikaw na lang magsabi na wala ka. Kasi pag ako, kakasala pa ako. So, makita po natin dito. Pero ang pinakamalala dito, sa tingin ko lang ha, ginagawa mo na tapos ina-aprobahan mo pa pag iba gumagawa ng pareho. Ayun. Yun ang tingin ko yung pinakamababa dito na ginagawa mo yung kasalanan, palakpak ka pa dun sa ganun din.

ang kinikilala ang bawat isa. No? Not that simple. Husband and wife, hindi rin. Kailangan patuloy na nagpapakilala at kinikilala natin ang bawat isa. Patuloy ang pagmamahal natin sa bawat isa. Pero kung ikay mali na, iniwan mo asawa mo, tapos sabi mo rin sa kaibig mo, iwan mo na rin. Hala, mali na. No, mali na. Minsan yung kapareho mo, kabanding mo pa. No, problema kung dalawang chismoso o chismosa naging close dahil sa chismis, ano mangyayari? Tandaan mo, biktima ka rin yung kaibigan mo. Nagchichismisan kayo, hindi niya mapipigil sarila, chichismis ka rin niya. Hindi niya mapipigil eh. Kalikasan niya yun eh. Kailangan baguhin siya ng Panginoon. Amen? Problema, aprobado pa. May tatak mo pa. Okay yan. Kaya sinasabi ko sa mga bagong empleyado, lalo na pag kino-coach ko na members ng church, huwag kayong sasama dun sa grupo na mahilig magreklamo. Sumama lang kayo dun sa mahilig magsipag. Maiinggit sa inyo yung iba kasi nga ayaw nila nang nagsisipag. Tingin nila sip-sip kasi sila tamad. No? May isa akong kaibigan nagsabi, alam mo, nag-aaral akong nursing paggabi. Galing mo ah. Kaya lang hindi alam ng mga office mate ko. Ay bakit di nila alam? Ba't mo tinatago? Pag nainggit sa akin yun, sisiraan ako ng mga yun. Nakita ko na. Kasi ganito yung pag-iisip. Ay, walang lamangan pare. Pare-pareho lang dapat tayo. May ganun pag-iisip. Ganun katindi yung pagkaingkit ng iba. Na gusto nila lahat sila mahirap. Pag may umaasenso, nako, medyo nangingit-ngit. Paano ba yan? Yan ang syudad na kinalalagay ng mga taga-Roma. Eh, hindi lang mga taga-Roma, pati dito. Yung makikita mo, sana kung totoo ka sa sarili mo, nakita mo sarili mo dyan. Dumaan ako sa iba dyan. At marahil ngayon din, meron. So anong kailangan gawin? Linisin natin ang ating pag-iisip. No? Ito po yung mga pinababa ng pag-iisip. Ito yung mababang pag-iisip. Kaya po, ang natural sa pagiging Kristiyano ay hindi ganito. Hindi ganito. No? Pag ako napagsabihan ng iba, praise God, kung nakinig ako mukhang mali nga talaga ako. So, sorry. Hindi ako ng tawad. Tapos. Kailangan baguhin ko na yung sarili ko sa awa ng Diyos. Hindi ko na kailangan pagsabi na tapang niyo. Pinagalitan niya ako. Hindi ko na kailangan ipagsabi yun. Pasalamat na ako kay Lord eh. Amen? Kaya hindi niyo naririnig sa akin yun. Pagkaibigan ko man kayo dito, wala kayong maririnig sa akin ganun. Hindi kailangan ni. No? Ngayon, na lahat ng nakalista dito ay hindi ito angkop sa buhay ng nabumuhay na may pananampalataya. Yeah? Di ba yung verse 17, ang matuwid ay namumuhay na may pananampalataya. Sapagkat ang puot ng Diyos, tas linista ito. Kaya nga, ito ay kabaliktaran nung namumuhay na may pananampalataya. No? Kaya mga kapatid, tayo namumuhay na may pananampalataya ay linalabanan natin ito sa buhay natin. Hindi ibig sabihin hindi tayo matutukso. Pero linalabanan natin dahil hindi na mababa ang pag-iisip natin. Sa kanila, pinababa yung pag-iisip dahil wala silang, hindi nila alam na bumaba na yung pag-iisip nila. Ginagawa lang nila, tingin nilang natural, pero hindi yan ang natural. Ang natural ay yung pagsunod sa utos ng Diyos. No? Di ba sinabi yung talikuan? Di ba? Tingnan mo ha. Nasa verse 29. Nangapuspos sila ng buong kalikuan. Ano yung kabaliktaran ng kalikuan? Magiging matuwid. No? Yan ang gamit sa Tagalog. Sa English, mas simple. Unrighteousness. No? Yun ang gamit. Unrighteousness. Hindi matuwid, hindi matuwid. Sa Tagalog, matuwid, tas yung liko. Liko, ibig sabihin hindi diretso.
Sa lumang tipan, napakahalaga niya pag

0: Sinabing mamuhay ka, lumakad ka ng diretsyo. Ibig sabihin maging matuwid. Makita mo yan sa mga kawikaan, lumakad ka ng diretsyo, hindi liko. No? Diretsyo lang. Kasi pag naglalakad ka, makita mo may mga tukso kaliwat kanan, huwag ka nang pupunta doon, huwag kang liliko. No? Huwag ka rin biglang liko. Dati daw sa Pasig, pag pumunta dyan, may biglang liko. Yung biglang liko, yung mga motel, no? Na short time, 2 hours lang, 3 hours lang, biglang liko. Sa Bicol meron din, mga biglang liko. Hindi lang mga branded, no? Pero alam mo yun, sa tingin ko sa love, ay, biglang liko. Kasi pag parada mo, sarado na, wala na makakakita. No? Biglang liko. Nung araw, yung mga biglang liko na yan, kwento lang po to sa akin, nung naging Kristiyano kong kakilala, na dati may-ari ng napakaraming motel sa Metro Manila. No? No? So, wag natin lagyan ng pangalan, baka pumunta na kayo doon kasi. No? Pero naging Kristiyano siya, oh, dito bibigyan ko ng pangalan, binago niya, ginawa niyang Kabayan Hotel. No? Oh, Kabayan. May prayer room na sa taas. Aba, oh, hindi ako nagbibiro. Nakita ko na yung prayer room niya. Hindi prayer room, maraming prayer room. No, pwede kang ano doon, pag nag-check-in ka doon, maayos na para sa mga balikbayan daw na hotel yon. No? Pero noon hindi yon, yun yung mga biglang liko. So kasama ko yung mga kwentuhan ko yung mga ibang mga manager niya. Sabi niya, "Sir, talaga matagal na ako dito. Tagal na ako dito. Talaga nakita ko yung pagbabago." Nung araw po, pag may papasok na kotse sa gate, nakakumot daw yung babae. No, hindi mo kita yung mukha. No? Pagkatapos daw ng mga ilang taon, dyaryo na lang daw, wala nang kumot. No, dyaryo na lang. No? Tapos pagkatapos pa ng ano, nagtatago pa rin. Pero libro na lang. Pocketbook na lang yung nandyan. Okay. Ngayon po, kumakaway na sa amin. Hindi na nahihiya. No? Hindi na nagtatago. Hi! Kasi suki na namin. No? So, yan yung pababa ng pababa. Dati nahihiya ka pa sa kasalanan. Ngayon yung iba hindi na nahihiya sa kasalanan nila. Ngayon, nahihiya yun o nagtatago dahil baka buweltahan sila. Oo, kasi grabe, no? Pag nakaw ka ng asawa ng iba, baka buweltahan ka ng asawa niya. Lagot ka, ingat ka. Pero iba mga kasalanan dito, ganun din, dapat mahiya tayo. Pag nakisali ka sa chismis, mahiya ka naman. Pag meron kang sobra yung pagkaingit na hindi tama, na ay mahiya ka naman sa Diyos. At yun ang huwag nating kalimunan. Ang kasalanan ay nakakahiya sa Panginoon. Kaya pag humingi tayo ng tawad, dapat may kakahiyanan ka. Lord, patawarin mo ako. No, naginawa ko ito. Yan. Sige, punta tayo sa verse 32. Matuwid na hatol ng Diyos. Bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan. Ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Ayun ang sinasabi natin. Hindi pinapayagan yung eksakto nito ay inaaprubahan pa. Inaaprove mo pa. Na, kaya hindi maganda eh. Yung nagbibinata, imbis na turuan ng anong sabi ng salita ng Diyos, anong ginagawa ng mga angkel? O, kailangan na ito ng chicks. O, tinuturuan na ng kalikuan eh. No? O, tuturo pa ng iba. Ilang girlfriend gusto mo? Ako po, nung lumalaki ko, naririnig ko talaga yun, no? At pag ikot-ikot ko, may kultura talaga ganun. Kailangan matuto yan uminom. Wala namang problema uminom. Huwag lang maglaseng. No? Pero tuturuan magbabae, talagang liko. Liko talaga. No? Ang hindi nila kinikwento ng mga tito, yung paghihirap nila na daming naniningil sa kanila. No? Bakit lahat may anak naniningil? Eh, magbabayad ka kasi kung hindi ka, kasuhan ka. May kaso yan. inanakan mo, tapos hindi mo susuportahan, may kaso yan. Oh? Kaya yun ang hindi kinikwento, na mahirap din pala. Oh. Ay, inaaprubahan pa. Pero ang hatol ng Diyos ay matuwid. Ibig sabihin, sa kasalanan natin, huwag mong sisihin ng Diyos. Pag nahatulan ka na sa impyerno ka pupunta, huwag mong sisisihin ng Diyos. At yan ang sinasabi ni Pablo. Ang kasalanan ng tao, maging Hentil o Hudyo, ay lahat ay walang matuwid. Kaya kailangan natin si Kristo. No? Kung hindi tayo papatawarin ni Kristo, wala. At ang kapatawaran ay naroon na po sa krus ng Kalbaryo. Ang patunay na kayang niyang ibigay yung buhay na walang hanggan ay nabuhay siya muli sa kamatayan. At yung pagkapako niya ay kailangan maniwala at manalig tayo na substitute siya natin. Nang imbis na tayo po ang makaranas ng hatol ng Diyos, tinanggap niya sa sarili niya. Doon po tayo nagpapasalamat ng gusto. Diyan ka dapat maiyak pag naalala mo yan. Kasi dapat yan ay totoo sa puso mo, yung kaligtasan ng Panginoon. So, mga paalala sa pagsasabuhay, sambahin natin ang Diyos na may likha. Bigyan ng karangalan at pasalamatan natin siya. Yeah? Pagkagising, thank you Lord. No? Thank you Lord saan? Eh, nagising ka. Hindi lahat gumigising. Okay? Nakapagluto ka, thank you Lord. Yung iba hindi na kaya magluto. Yung iba walang iluluto. Thank you Lord. Kita mo yung asawa mo? Thank you Lord pa rin. No? Dahil ginamit siya ng Lord para hubugin ang iyong tiyaga at pasensya. Amen? Ay, kasama yan. Yan ang hindi naiintindihan ng mga single. Kala nila, ang emotion nila, fairy tale, living happily ever after. No? Pero simula lang yan ng partnership. No? Sana maging maganda yung partnership. No? So, sa ating buhay, kilalanin natin siya ng lubos sa lahat ng bagay. Pangalawa, alalahanin din natin ang mga kasalanan o pagkakamali nating nagawa at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Ang pamumuhay sa pananampalataya ay kabaliktaran ng pamumuhay sa kasalanan. Tandaan niyo yung verse 17, ang matuwid ay namumuhay na may pananampalataya. Ibig sabihin, ang laman ng isip mo ay ang ating Panginoon. Pag laman ng isip mo, Panginoon, mas mahirap gawin yung mga kasalanan. Hindi ko sinasabing hindi ka magkakasala, mas mahirap lang, mahirap isipin. Mahirap bumagsak ng ganun pag ang nasa isip mo parati ay ang Panginoon. Patuloy tayong manalangin na patatagin at palakasin tayo ng Diyos upang hindi tayo magkasala. Pangatlo, huwag na rin tayong mga tuwiran. Alalahanin natin na wala tayong lahat na maidadahilan sa harapan ng Diyos. Yun naman ang sinasabi ni Pablo. Itong mga kasalanan sinulat niya, hindi limited yan. Ibig sabihin lang, ito yung... Kasi sulat naman ito, hindi naman ito talaga thesis na sa pinapapasa niya sa ano, sa publishing company o kaya sa university. Ito yung sulat lamang, pero napakaayos ng pagkasulat. Pero itong pagkasulat dito, inaano niya na wala tayong excuse. Lahat tayo makasalanan. Kaya wala sa atin pwedeng magmataas. No? Kaya huwag tayong magyabang po na ako mas matuwid sa iyo. No? Lahat tayo galing sa kalikuan. No? May likong pag-iisip tayo na tinutuwid natin pang araw-araw. No? Ayan ang kabutihan ng Diyos. Amen. Thank you, Lord, na may konsensya. Naisip po nung araw, uy, ba't ko nasabi yun? Dapat di ko nasabi yun. Sorry, Lord. Tawarin mo ko, Lord. No? Ah, Lord, dapat ginawa ko to, hindi ko to nagawa. Hingi ka ng tawad kay Lord. Kasi gusto mo ituwid. At yan ang lifestyle natin every day. Every day. Hanggat masanay ng masanay tayo na nakikita natin yung pagbabago sa sarili natin. Hindi ka agad. Makikita mo lang yan after 1 year, ay, hindi, humaba na pala yung pasensya ko. Ay, praise God. Dati, maikli yung pasensya ko. Ngayon, mas mahaba na, praise God. Pero hindi mo agad nakikita yan. Pero kung araw-araw mong hiningi ng tawad sa Diyos, mapapansin mo na yung parati kang nanunumbalik at nananalangin ka na hubugin ka ng Panginoon sa wangis ni Kristo, ay magkakaroon talaga ng pagbabago. Ngunit ang simula ng lahat na yan ay pananampalataya. Ay kung hindi ka talaga nananampalataya, hindi ka talaga nananalig o naniniwala sa salita ng Diyos, wala mangyari. No? Wala kang simula. Ang simula niya ay pananampalataya kay Kristo at sa ginawa niya sa krus at kanyang pagkabuhay muli. Yan ang simula. Pag yun palang wala na, wala po kasi hindi naman yan patungkol sa baguhin mo sarili mo, kaya mo yan. Ang totoo, hindi ko kaya eh. Pero sa patuloy kong panunumbalik sa Panginoon, nagkakaroon ng pagbabago. No? Yung hindi ko kaya, binibigyan ako ng biyaya na kayanin. Pero kung ako lang, wala po. No? Walang pag-asa. Ang pag-asa ko nasa Panginoon. So ito naman po ay isang tula na ating, kung aking hinanda at nagkaroon po ng adaptation. Ano? Hindi isinaling, adaptation ni Pastor Nick. Adaptation because hindi eksakto na dun sa English ko na tula, hindi eksakto. So ginawa niya ng version niya na kapareho ng kaisipan. Pinababang isipan. Diyos Ama, dapat sinamba, binigyang karangalan. Ngunit ang makasalanan at wala sa katuwiran, itinanggi ang lumikha, hindi pinasalamatan. Binuraan ng kasinungalingan, hayag na katotohanan. Sa kahalayan ng laman, silang'y hinusgahan. Pinababang isipan, nilamon ng kadiliman. Nauwi sa kabulukan, pawang kabuktutan. Ibinigay sa kahalayat pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mga kasalanan, isa-isang rin tinuran. Sa isip may karumihan, puso may kasakiman, selos, madaya at inggit, lahat ng bagay nais makamit. Mapanirang bubuit at naubusan na ng bait. Pagsuway sa magulang, galit sa may lalang. Walang pakundangan, lahat kinalaban. Nag-aakalang matalino, nagmamalaking todo. Wak pakasiguro ang parusa ay sigurado. Huwag nating ikahiya ang mabuting balita. Ipamahagi sa lahat, ipangaral ng tama. Galit ng Diyos ay wala sa nananampalataya. Sapat ang biyaya, langit ang gantimpala. Tayong lahat po ay tumayo. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong salita. Salamat sa pagpaliwanag sa aming isip at puso na ikaw ay tapat. Ngunit ang sangkatauhan ay liko. May kalikuan at kasamaan. Ikaw ang matuwid. Si Kristo ang namuhay na tao sa lupa, ngunit siya hindi nagkasal, namuhay ng matuwid. At dahil sa kanyang gawa, kami ay binigyan ng pag-asa. Kami binigyan ng kaligtasan, binigyan ng kapatawaran sa ngalan niya. Salamat, Lord. Pagpalain niyo po ang lahat ng narito. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of His Spirit be with you all. God's people say, God bless you.
1: You've just heard a message from the Word of God with Green Hills Christian Fellowship Naga in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, KIR 104.3 DWAY-FM. We hope you'll join us again next week. God bless you.
2: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
3: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
2: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin? Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
1: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
4: Ito ang Far East Broadcasting Company, Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
5: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami, palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

0: Kuryente 15, Tubig 400, Gatas ni Kiko 12, Maintenance niya 850. Naku, Jun, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
1: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
0: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo pag gabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng yosi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-crib ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June, team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ang hininga, ipon ang pera, ipon ang panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.

0: Narito ang mga dapat gawin habang nagaganap ang ash fall. Una, manatiling nakatutok sa mga abiso ng mga awtoridad kaugnay sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gamit ang dust mask o N95 face mask o basang tela at mata gamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, huminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ash fall. Matapos naman ang ash fall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Pangatlo, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig para maiwasan ang pagbara. Pang-apat, pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin. Pang-lima, hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayop. Pang-anim, gumamit ng sabong panlaba sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para matanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, Fivox DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.
1: Kakaryan, may mahalaga kaming impormasyon na ihahatid sa inyo para sa darating na Lunes, July 6, 2026. Ang FEBC Philippines ay magkakaroon ng special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mula alas 7 hanggang alas 8:30 ng umaga. Makakasama natin sina Heidi Bernardo Sampang at Attorney Jeremiah Belgica. At sa oras na alauna hanggang alas 4 ng hapon, makakasama naman natin sina Pastor Eric Cortez at Attorney Jeje Lacanilaw. Ito ang Bantay Impeachment. Sabay-sabay tayo kakaryan na aantabay, magbabantay at mataimtim na mananalangin. Ngayon pa lamang hanggang sa mga oras na ating sinusubaybayan ang magiging kaganapan sa Senado para sa special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Bantay Impeachment!
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Magandang magandang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Welcome aboard sa isang napaka-espesyal na biyahe ng ating UV Express, the Ultimate Vibes Express Special Trip Edition, dito lamang sa Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM, the station that cares. Ako po ang inyong cute na driver, si Elvis Ray Aison, at sobrang saya kong makasama ka ngayong linggong ito sa ating Special Trip Edition. Ngayong hapon, sasamahan tayo ng mga kantang papuri at pagsamba. Kaya relax ka lang, open your heart at samahan mo kami. Kaya ano pang inaantay mo, ka-Express Mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

Kakerian, may mahalaga kaming impormasyon na ihahatid sa inyo para sa darating na Lunes, July 6, 2026. Ang FEBC Philippines ay magkakaroon ng special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mula alas 7 hanggang alas 8:30 ng umaga. Makakasama natin sina Heidi Bernardo Sampang at Attorney Jeremiah Belgica. At sa oras na alauna hanggang alas 4 ng hapon, makakasama naman natin sina Pastor Eric Cortez at Attorney Jeje Lacanilaw. Ito ang Bantay Impeachment. Sabay-sabay tayo kakerian, naaantabay, magbabantay at mataintim na mananalangin. Ngayon pa lamang hanggang sa mga oras na ating sinusubaybayan ang magiging kaganapan sa Senado para sa special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Bantay Impeachment!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

At ayan na nga ka-Express Mate. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong hapon. At syempre, isang pasasalamat din sa ating UV Express Tech Team. Ako po ang inyong cute na driver. At gaya ng aking laging paalala sa inyo, the road may be long, but His grace will carry you on. Happy Father's Day ka-Express Mate. Hanggang sa muli, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express. Ingat sa biyahe, God bless, and bye-bye!

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. 8 na ang anak,

0: Lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna.
0: Akuin muna. Diba?
2: Kakeryan, may mahalaga kaming impormasyon na ihahatid sa inyo para sa darating na Lunes, July 6, 2026. Ang FEBC Philippines ay magkakaroon ng special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mula alas 7 hanggang alas 8:30 ng umaga. Makakasama natin sina Heidi Bernardo Sampang at Attorney Jeremiah Belgica. At sa oras na alauna hanggang alas 4 ng hapon, makakasama naman natin sina Pastor Eric Cortez at Attorney Jeje Lacanilao. Ito ang Bantay Impeachment. Sabay-sabay tayo kakeryan na aantabay, magbabantay at mataimtim na mananalangin. Ngayon pa lamang hanggang sa mga oras na ating sinusubaybayan ang magiging kaganapan sa Senado para sa special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Bantay Impeachment!
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: ang oras po natin ay alas 6:31 na ng gabi.
1: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa tanglaw.

dito sa Tanglaw, sa Daan ng Buhay. Ako po si Pastora Gigi De Isog. Nakipapansin nyo, mag-isa lang ako. Yung aking partner po nasa Manila. So next week siguro magkasama na kami. So ayan po, maraming magandang gabi po sa lahat. At ang ating topic po sa gabing ito ay ang dakilang plano ng Diyos sa ating kapanahunan o sa bawat isa sa atin. Tingnan natin ang nakasulat sa aklat ng Gawa. Gawa chapter 2 verse 16-18. Ang sabi po doon, manapay natupad ang sinasabi ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa huling araw, sabi ng Diyos. Pagkakalooban ko ng aking spirito ang lahat ng tao at sa pangalan ko'y magpapahayag ang inyong mga anak at ang inyong mga binata makakakita ng mga pangitain. At ang inyong matandang lalaki'y magkakaroon ng panaginip. Sa mga araw na yon, pagkakalooban ko rin ang aking espiritu ang aking mga alipin, maging lalaki at babae at sa ngalan ko'y magpapahayag sila. Yan po ano. So, mapalad po tayo na inabot natin ang kapanahon ng ito dahil napakahalaga ng panahon na ito sa ating magaganap ang salitang pinahayag ng mga propeta tulad ni Prophet Isaiah and Prophet Joel. Kaya kung titingnan natin ito, yung ating mga kabataan ngayon, kaya kung nakikita natin yung mga kabataan ngayon, pinipilit ng kaaway na i-divert ang kanilang mga kaalaman. So pinahayag ito ng Diyos daan-daan ng taon at nakalipas na at ito'y magaganap po, nagaganap sa ating kapanahunan. Kasi naisulat na po ito sa Biblia. So lahat po na nakasulat sa Biblia, lahat po yan magaganap. Kaya sikapin natin na ito'y mapahalagahan. Mapahalagang mabuti sapagkat ang dakilang planong ito, ikaw at ako, ang pinagkalooban nito ng pagkaunawa. So bawat isa po sa atin. Kaya kayong mga nakikinig, hindi lang basta-basta kayo nakikinig. Hindi aksidente, kundi ito'y kalooban ng Diyos para sa inyo maipaganap o maganap yung plano niya. Kaya hindi lang basta-basta po tayo nakikinig, may gagawin po tayo. No? Lahat tayo'y pinagkalooban ng Diyos, ng kanyang espiritu. Bawat isa sa atin mayroon. Kaya, ito po ang nagtuturo sa atin, yung espiritu, tagapagturo sa atin. Kaya minsan yung ating mga puso po ay matitigas. Nagpapaalala na yung banal na espiritu sa atin, hindi po natin sinusunod kasi po ang sinusunod natin yung sarili nating kagustuhan. So ang bawat po sa atin isa ay tinawag, may purpose. Yeah. Ang unang-una, pinigili ka ng Diyos upang ganapin ang kanyang plano. Sa atin po yun, magmumula yung plano ng Diyos. Sabi doon sa Matthew 28:19-20, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat na pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So ito po yung ating katungkulan. Ito yung pagkatawag sa atin. Ito ang plano ng Diyos. Kanino ba magmumula? Kundi sa atin po na nakaunawa, nakarinig, tinanggap ang salita ng Diyos at kinilala si Christ Jesus bilang Diyos. So tayo po ang magbabahagi kasi naranasan na natin. Kanino ba naman? Kaya nga nakakalungkot po minsan na yung katawagan natin di natin na isasagawa. Ngayon po ay may mga bisita kami ng mga missionary. So tuloy-tuloy po ang kanilang pag-crusade, pag-evangelism, house to house para maibahagi si Kristo. Yun po ang para maganap na ang lahat po ay dapat makarinig at makakilala sa Diyos. No po, yun po ang plano ng Diyos na may pakilala natin siya. So pangalawa, pagsasagawa sa kabila ng paniniwala. Kaya
dito sa Lucas 13:24, ang sabi dyan, nakaranas ang mga lingkod ng mga pagsubok. Nakaranas sila ng mga pagkukutya. Wala po kung titingnan natin ang kwento ng Biblia. Sabi niya dyan, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta, binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap, kukupin ang iyong mga mamamayan gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang sisiw, ngunit ayaw mo. Yun minsan, ano, gustong-gusto tayo mahalin. Gustong-gusto tayo ng Panginoon, pero bilang mga tao, ayaw natin kasi mas ginugusto natin sundin yung ating flesh na gusto, yung makalawang gusto. At tayo bilang mga sinugo, bilang nakaranas ng mga pagsubok na pinagtagumpay ng Diyos, ay tayo po ang magiging instrumento sa paggawa ng kanyang pinapagawa na patuloy na ipaalam or i-share ang kanyang salita. Kaya nga po, kung natitingnan nyo na sa likod ko, ano nandyan po? Gigilid ako ng konti. Ay, dito sa kabila. Until all have heard. So yun, kailangan lahat ay makarinig ng kanyang salita upang ang mga tao wala pong may dahilan pagdating ng panahon na sila na iaharap sa Panginoon. And lastly po, ang sabi dito, pangako niyang makakamtan. So tayo po ay pagsumunod, may pangako po ang Diyos. Kaya ang sabi po dyan sa Matthew 6:33, ngunit pag sumakita ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos. Yun po ano, mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at may pangako po at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. So ibig sabihin na sinasalitang pagsumakitan, mayroong sakripisyo po. Ano? Kaya at sinabi niya na pagharian kayo. So ibig sabihin, pag sinabing pagharian, priority natin ang Diyos sa buhay natin, sa araw-araw nating buhay. Hindi na tayo ang hari sa sarili natin, kundi ang Diyos. Yan ang ibig sabihin po ng pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ano po ang kalooban ng Diyos? Ang tayo po ay, sabi doon kanina, doon sa Matthew 28:19-20, ay patuloy tayong humayo at gawing lahat ng alagad ng Diyos ang tao. Hindi lang basta-basta alagad, kundi tagasunod. At tagapamuhay kung paano siya namuhay. Kaya nga tayo tinawag na Kristiyano dahil ang ibig sabihin, tagasunod ni Kristo. No? Kaya yan, pag sumakitan, mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ang kalooban po ng Diyos ang tayo ay magkaroon ng takot, maipamuhay natin yung tunay na pag-ibig mula sa puso natin. No po? Kaya sa buhay natin, bilang mga nakarinig, hindi po yan aksidente sa na hindi lang tayo nakikinig, kundi subukan po nating basahin ang aklat ng Biblia upang maunawaan natin, maisakatuparan at magawa natin ang dakilang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi lang po kasi basta-basta ang buhay Kristiyano, may gagawin tayo kasi tayo na po ang daluyan. Kaya nga po yung programa natin, Tanglaw sa Daan ng Buhay. So ang ating napapakinggan dito tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo tuwing alas 6:30 ng gabi, ito po ay nagdadala sa atin ng pagkaunawa para patuloy tayong sumunod, patuloy nating ipamuhay, mamuhay na may takot sa Diyos at pagharian tayo ng ating Panginoon na lahat ng ating gagawin sa ikaluluwalhati, sa ikapupuri ng ating Diyos. Lagi po nating tatandaan, ang buhay po natin sa mundong ito, hindi panghabang buhay. Mayroon pong nakalaan na second life natin. Saan yun? Doon sa piling ng Panginoon. Sa makalangit na pamumuhay. Kaya yung ating buhay dito na ginagawa natin, ito lamang ay pag-practice natin ng buhay na makalangit. Kasi nais natin makapiling ang Panginoon. Kaya tatandaan natin, hindi lahat ng tao ay
kahit kakakilala ka sa Panginoon, kung hindi mo sinusunod. Kaya nga pa, baka may sinasabi, anak, sa labas. So anak ka nga ng Diyos, pero sa labas ka kasi hindi mo kinikilala ang Diyos bilang Diyos at tagapagligtas. Magandang gabi. Kakapakinig po tayo ng isang awitin.

tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Sa dakilang plano mo sa bawat isa sa amin, na ito'y maisakatuparan at maganap sa bawat buhay ng iyong mga tinawag at niligtas, O God. Na hindi lang kami mga Kristiyanong tinatawag, kundi ang patuloy na maipalaganap namin ang iyong mga salita. At patuloy kaming manatili sa iyong katawagan. Dahil Ama, kami o Diyos, pinili mo'y mula sa karamihan. Kaya salamat po sa dakilang pag-ibig, sa biyaya na patuloy na pinapatamasa mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa radyong ito, sa programang ito na naging instrumento para maging kalakasan ng lahat nag-aabang na nakikinig, para maging kalakasan spiritually. Kaya naman po o Diyos, itinataas ko ang bawat isa na nandyan na nunood sa FB Live, ang mga umaabang sa radio, Lord. Ikahayag at lantad sa iyo, Ama, ang bawat kalagayan nararanasan nila. Inilalagay ko po sila, Ama, sa iyong kamay. Ang patuloy po na pag-iingat, ang sino mang may karamdaman, Lord, I pray for the healing upon healing from your hands, O God. Ang mga nangangailangan, Lord, ang great provision mo, O Diyos. At higit na lahat ang walang makapayapaan, pagkalooban mo, O Diyos, ng nai-stress ang kapayapaan ng pag-ariin mo sa kanila, O Diyos. Lord, abutin mo ang bawat nangangailangan na umaasa at nagtitiwala sa iyo, O Diyos. Salamat po, even Lord, ang the way na ito, O Diyos, na station, ang ipibisibikol na ito, patuloy ang panguna mo. Patuloy ang great provision mo upang patuloy, Lord, na maisagawa nito, O God, ang plano mo na maging instrumento ito upang ang lahat ng dako sa mundong ito maabot na yung mga salita sa pamamagitan ng istasyon na ito, Diyos. Kaya naman po, Ama, sa lahat po na nasa malalayo na ibang lugar, ikaw ang higit nakakakita sa kanila, Ama. Kaya naman, itinalagay ko sila sa iyong kamay, ang patuloy na gabay at patnubay mo sa kanila maranasan. Salamat sa aming mga technician na patuloy na binibigyan mo, Lord, ng pagtsatsaga, ng skills, ng kaalaman, O God, upang patuloy na maging maayos ang pag-broadcast na ito. Sa gabing ito ang nakasama ko si Kuya Mon, sampu ng kanyang pamilya, ingatan at gabayan mo siya, O Diyos. At lagi mo, Panginoon, pagpalain mo siya lagi sa lahat ng oras. Kaya naman po, O Diyos, salamat po sa gabing ito. Ito po ang aming samot panalangin na may pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Ayan po, so... babatiin ko po yung aming malakas na tagapakinig dyan sa Banyanwaan. Noong nakaraan, hindi ko nabanggit ang iyong pangayon. Kilala na po kita. Magandang gabi ang aming solid na listener dyan, si Che Abuela ng Binanwaan po dyan sa Ligasyo. Yung papuntang ano yan eh, papuntang DSW. Magandang gabi ka sa ilat. At ang aking partner po na nasa Maynila ngayon, congrats Sir Joey sa iyong natapos. Alam ko sa pagbabalik mo, magagamit mo na yan. Kaya, congratulations. Ingat ka sa iyong pag-uwi. At ang lahat pong nakikinig dyan sa Barangay Kilikaw, Purok 6, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Pamilya ni Sir Nora Mindibil, Brother Ronnie, sa aking mga kabataan dyan, magandang gabi sa inyong lahat. Yung mga baguhan na nagdi-desire talagang patuloy na makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Magandang gabi dyan sa Puro. Gandang gabi sa inyong lahat dyan. At dyan sa Rapurapo, sa aking mga kaibigan dyan. Salamat. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Sa Lagundi, magandang gabi dyan. At higit sa lahat, yung ating mga super solid listener dyan sa Sorsogon, dyan sa Kumadkad, sa Pulanggi, saan pa ba yun? Sa Lagunoy, yan. Magandang gabi. Masbate. Diyan sa Mapiña, Pastor Cinco, magandang gabi sa iyo diyan. Ingat-ingat po lagi. Yan po. At diyan po din sa Maroroy. Magandang gabi po sa pamilya Mangampo, Sister Lita, Nanay Isa, Brother Tyron, magandang gabi sa inyong lahat diyan. Ayan. At sino pa ba? Makalimutan ko. Meron pa akong 1 minute. Telma, Tatis Dumasig, magandang Charito. Salamat sa Panginoon sa kagilingan. Ayan.
Kumusta ka na? Si Tashi ng Washington. Yan, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Yan. At yung aking mga kananayan dyan sa Binanwaan, kay Ate Milet, magandang gabi. Ate Aida, Nanay Inyang, Ate Remy, magandang gabi. Magandang gabi po ang pagpapalaan ng Diyos sa mainyong lahat, sa lahat ng nakikinig at nanonood. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Muli, patuloy kayo makinig. Araw-araw po yan, alas 6:30 ng gabi hanggang alas 7, Tanglaw sa Daan ng Buhay. Marami po kayong matutunan. Iba't ibang mga lingkod ng Diyos ang makakasama nyo. Kaya abang-abang lang po. Gandang gabang gabi sa inyong lahat. God bless!

Mayroong ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig, ito ang CARE 104.3 The Way FM.

Magandang araw mga kaibigan, saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.

Diyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

0: Mas napagtibay ba ng marhay na bareta ang inyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kayong magbahagi ng inyong mga naging realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@bwaywi.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
2: Akuin muna. Akuin
1: muna. Diba?
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Magandang umaga po sa ating lahat and welcome sa Mabuhay Panalangin. Ako po ang inyong host sa umagang ito, Pastor Gord Del Pilar. Kamusta po tayong lahat? Alam kong isa na naman itong Lunes. Lunes na medyo, yung iba, medyo busy. Depende po kung may estudyante po kayo na nagka-klase ngayon. Ito na naman ang oras kung saan tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Sana po ay ready na naman ang ating mga Biblia, ang ating mga puso sa umagang ito.

0: Nako naman po tayo sa ating prayer time sa umagang ito. At ang maglilid po sa atin ay si Kuya Efren Narido. Sige po Kuya Efren, you can lead us in prayer.
1: Magandang umaga naman po sa inyong lahat. Sama-sama naman po tayong manalangin. Ang mapagmahal naming Ama, ang matuwid na Diyos at matuwid ang mga salita. Sa muli kami po ay nagpapasalamat sa pagbibigay mo naman po sa amin ng magandang pribileyo na makalapit po sa iyong banal na presensya sa pamamagitan po ng panalangin. Salamat naman po sa bagong araw na ito, sa mga bagong pagkakataon na mararanasan naman po namin ang iyong grasya. Salamat po Ama sa patuloy mo pong pangangalaga sa amin, patuloy mo po na pagtugon sa aming mga panalangin. At kami po ay patuloy na umaasa na patuloy mo po kami aakayin patungo po sa iyong kaharian. Salamat po Ama sa iyong banal na anak na si Jesus na nagbayad po sa aming mga kasalanan at nagbihis po sa amin ang kabanalan, sa iyong banal na Espiritu na patuloy na tumutulong sa amin na makita at mapagsisihan ang aming mga kasalanan. Sa muli kami po Ama ay nagpapasalamat din at nagkaroon po kami ng pagkakataon na maipahayag po ang aming mga pangailangan sa iyo. At ngayon po Ama ay hinihingi naman po namin sa iyo na hindi mo lang tugunin ang mga pangailangan ng iyong mga lingkod na nagpapahayag po ng iyong mga salita. Kundi patuloy po Ama na igawad ang iyong grasya sa aming bansa, sa aming pamahalaan, sa pamamagitan po Ama ng pagtulong sa mga taong itinalaga mo po na mamahala po sa aming pamahalaan. Tulungan mo po sila Ama na magkaroon po Ama ng malinaw na kaisipan, malinis na puso, na hindi lang po ang maipatupad nilang batas ay inaayon po sa iyong matuwid na daan, kundi tulungan mo rin po si Ama na sila ay magkaroon po ng pagkakaisa. Maiwaksi po Ama ang pagkabahagi at hindi lang po Ama ang isipin ay ang pangsarili po nilang kapakanan. Tulungan mo po sila Ama na maitaas po ang iyong banal na pangalan. Sa gayon po ay maging madali rin po Ama ang pagpapahayag ng iyong mga salita sa mga taong gusto mo pong abutin ang iyong katotohanan. Tulungan mo po Ama ang mga namamahala na magampanan po nila ng wasto ang kanilang mga tungkulin at matutunan nila na sa darating na panahon po sila ay mananagot sa iyo at walang iba. Tulungan mo po sila Ama na makita po ang kahalagan po Ama na magampanan po nila na ayos po at hindi po Ama sumusuway sa iyong kautusan ang kanilang mga ginagawa. Patuloy mo po sila Ama na akayin, patungo po Ama sa daan po Ama ng pagkakaisa. Ito po Ama ay aming idinadalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.
0: Maraming salamat po Kuya Fred sa pag-lead sa amin sa prayer. Patuloy po tayo manalangin sa bagay ito. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, maraming salamat po Lord sa pag-remind mo sa amin ng iyong salita. Ni-remind kami Panginoon that you have a compassionate heart. Lord, as we end yung programa na naman sa umagang ito na mabungang panalangin, we entrust to you every listener, Panginoon. Ikaw magbigay, Panginoon, ng comfort to those who are lonely. Palakasin niyo, Panginoon, those who are weary. Ikaw, Panginoon, mag-provide sa mga families na mayroong mga difficulties sa araw na ito, Lord. Ikaw magbigay, Panginoon, ng hope to those who feel forgotten. Lord, we also pray for children na walang mga magulang. For widows, for the elderly, for those who are in prison, Panginoon, lalo-lalo na those who are suffering. May they experience your presence and your unfailing love. Lord, help us, Panginoon, na maging instruments of your compassion in our homes, sa aming local church, at kung saan kami, Panginoon, nagtatrabaho, kung saan kami naninirahan sa aming mga barangay, sa aming mga communities, Panginoon. Teach us to care for those whom the world often overlooks. At nawa, Panginoon, ang aming mga buhay, point others to Jesus Christ. si Jesus Christ pa yun na nag-welcome sa amin into the family of God through His saving grace. Lord, guide us throughout this day. Lord, we ask for Your protection from harm and fill our hearts with joyful praise because You are a faithful Father and You are a great King. Lord, we give You all the glory, the honor, and praise. This we pray in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa umagang ito at nagantabay. Maraming salamat din po sa mga nag-greet ng magandang umaga. Blessed morning din po sa ating lahat. Sa muli po, ito po ang Mabungang Panalangin. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Gordel Pilar. God bless and glory to God. Paalam!

0: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph. Kakaryan, may mahalaga kaming impormasyon na ihahatid sa inyo para sa darating na Lunes, July 6, 2026. Ang FEBC Philippines ay magkakaroon ng special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mula alas 7 hanggang alas 8:30 ng umaga, makakasama natin sina Heidi Bernardo Sampang at Attorney Jeremiah Belgica. At sa oras na alauna hanggang alas 4 ng hapon, makakasama naman natin sina Pastor Eric Cortez at Attorney Jeje Lacanilao. Ito ang Bantay Impeachment. Sabay-sabay tayo, kakaryan, na aantabay, magbabantay at mataintim na mananalangin. Ngayon pa lamang hanggang sa mga oras na ating sinusubaybayan ang magiging kaganapan sa Senado para sa special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Bantay Impeachment!
1: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
2: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
3: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
4: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
0: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32, verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company, Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
6: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay, narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Lunes, ika-anim sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, APSIMO OCD-5 nagsagawa ng Basic Incident Command System Training. Wildlife Law Enforcement Training matagumpay na naisagawa. DOLE, patuloy ang pagpapalawak ng tupad sa mga lokal na pamahalaan. At 219 na benepisyaryo sa Santo Domingo Albay, tumanggap ng 9.26 million pesos na livelihood tools at equipment mula sa DOLE. At ngayon sa mga detalye. Nagsagawa ang Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO, katuwang ang Office of the Civil Defense Region 5 o OCD-5, ng tatlong araw na Basic Incident Command System o ICS training mula sa ikaunang araw ng Hulyo hanggang ikatlong araw ng Hulyo upang palakasin ang kahandaan ng mga responder sa pamamahala ng mga insidente at sakuna. Ang pagsasanay na ginanap sa Provincial Disaster Operation Center ay pinangunahan ni APSIMO Head Oscar Robert Cristobal sa pakikipagtulungan ng mga opisyal at resource persons ng OCD-5. Layunin ng training na mapalawak pa ang kaalaman at kakayahan ng mga kalahok sa epektibong incident management sa pamamagitan ng isang organisado, sistematiko at magkakaugnay na command structure. Kabilang sa mga tinalakay ang mga pangunahing konsepto, prinsipyo at proseso ng incident command system, kabilang ang organization and staffing, resource management at iba pang mahalagang bahagi ng emergency response. Tinalakay rin ang tamang koordinasyon, pagtatalaga ng mga tungkulin, pagpaplano at mabilis na pagtugon sa panahon ng sakuna at iba pang emergency incidents. Sumailalim ang mga kalahok sa mga lecture, workshop at simulation exercises upang higit na maunawaan ang aplikasyon ng ICS sa aktwal na operasyon at mapalakas ang koordinasyon ng iba't ibang response agency sa panahon ng kalamidad. Nilahukan ang pagsasanay ng mga kawaninang pamahalaang lokal ng Albay at iba pang ahensya at opisinang katuwang sa disaster risk reduction and management.
1: Baretang Bicolandia.
0: Matagumpay na isinagawa ng pamahalaang lokal ng Albay sa pamamagitan ng Environment and Natural Resources Office o ENRO at ng Department of Environment and Natural Resources Region 5 ang dalawang araw na Basic Forest and Wildlife Law Enforcement Training Course para sa mga Wildlife Law Enforcement Officers sa lalawigan mula Hulyo 1 hanggang 2 sa Governor's Guest House sa EMS Barrio sa Legazpi City. Nilahukan ang pagsasanay ng mga Association of Barangay Captains o ABC Presidents, City at Municipal Environment and Natural Resources Officers, mga tauhan ng Philippine National Police at mga kinatawan mula sa pamahalaang lokal ng Albay at DENR Bicol. Binigyang diin ni Albay Governor Noel E. Rosal ang kahalagahan ng mahigpit na pagpapatupad ng mga batas pangkalikasan upang maapektuhan ang likas ng yaman o maprotektahan ang likas na yaman ng lalawigan. Tiniyak naman ni OIC Assistant Regional Director for Technical Services for Ronel B. Astor na kinatawan ni DENR Bicol Regional Director or Executive Director Francisco Milia Jr. ang mas matibay na koordinasyon upang higit na mapalakas ang pagpapatupad ng mga batas sa wildlife conservation. Layunin ng pagsasanay na palalimin ang kaalaman ng mga Wildlife Law Enforcement Officers sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act at iba pang kaugnay na batas. Sinanay rin ang mga kalahok sa wastong pagkilala sa wildlife, tamang paghawak sa mga hayop at mga proseso ng pagpapatupad ng batas kaugnay ng mga paglabag sa wildlife protection.
1: Baretang Bicolandia.
0: Patuloy naman na pinalalawak ng Department of Labor and Employment o DOLE ang implementasyon ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced orders o tupad upang mabigyan ng pansamantalang hanap buhay ang mga manggagawang nangangailangan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa San Jacinto, Masbate, umabot sa 626 na benepisyaryo ang kasalukuyang nakikinabang sa programa. Ito ay ayon sa Public Employment Service Office o PESO ng lokal na pamahalaan. Kabilang dito ang 163 na lumahok sa Artificial Fish Shelter Project, 250 sa tupad turismo na nakatuon sa waste segregation at paggawa ng eco bricks at 213 na tupad brigada eskwela bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase. Ang Tupad Artificial Fish Shelter Project at Tupad Turismo ay pinatutupad sa loob ng 20 araw habang 10 araw naman ang implementasyon ng Tupad Brigada Eskwela na isasakatuparan ang mga programa sa pamamagitan ng pagtutulungan ng DOLE at ng lokal na pamahalaan ng San Jacinto. Bukod sa pagbibigay ng pansamantalang kabuhayan, nakatutulong din ang mga proyekto sa pangangailangan sa kalikasan, pagpapalakas ng turismo at pagsasaayos ng mga pampublikong paaralan. Layunin ng tupad na makapagbigay ng pansamantalang hanap buhay at karagdagang kita sa mga displaced at disadvantaged workers habang isinusulong din ang mga proyektong pangkalikasan, turismo at edukasyon na makikinaba o mapapakinabangan ng buong komunidad.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, tumanggap ng 9.26 million pesos na halaga ng livelihood tools at equipment ang 219 na benepisyaryo sa Santo Domingo, Albay sa ilalim ng Graduation Approach DOLE Integrated Livelihood Program o GADILP kamakailan. Kabilang sa mga nakinabang ang 50 graduated o exited beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at 169 na skilled workers. Natanggap nila ang mga kagamitan para sa iba't ibang kabuhayan tulad ng baking, dressmaking, carpentry, electrical services, food processing, pangingisda, welding, barber services at iba pa. Samantala, tiniyak ni Mayor Bongbanda na imo-monitor ng lokal na pamahalaan ang mga kabuhayan na mga benepisyaryo sa bawat barangay sa pamamagitan ng pagbuo ng mga kooperatiba upang matiyak ang maipagpapatuloy at patuloy ang pag-unlad ng kanilang mga livelihood project. Ang GADILP ay isa sa mga pangunahing programa ng DOLE na naglalayong magbigay ng oportunidad sa kabuhayan sa pamamagitan ng livelihood assistance at suporta sa pagpapaunlad ng mga benepisyaryo. Isinagawa ang pamamahagi ilunsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang pagpapatupad ng mga programa sa kabuhayan at empleo upang makatulong sa pagbabawas ng kahirapan at pagsuporta sa mga vulnerable at marginalized sector.
1: Paretang Bicolandia.
0: Inaprobahan na ng Committee on Public Order and Safety ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay ang panukalang ordinansa ng Bayan ng Santo Domingo, Albay na nagbabawal sa mga ilegal na estruktura at iba pang sagabal sa mga pampublikong kalsada. Layunin ng Municipal Ordinance No. 08-2026 na mapabuti ang daloy ng trapiko at matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at mga pedestrian sa buong bayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, tugon ng ang panukala sa patuloy na suliranin sa trapiko at mga harang sa kalsada na nakakaapekto sa mga residente at maging sa mga karatig bayan. Kapag tuluyang naaprobahan sa regular na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan, ipapatupad ang pagbabawal sa illegal parking, paglalagay ng construction material sa gilid ng kalsada, pagtatambak ng mga debris, hindi tamang paglalagay ng signage, at iba pang uri ng sagabal sa mga pampublikong daan. Papatawan ng kaukulang multa at iba pang parusa ang mga individual, may-ari ng lupa at mga establisimiento na lalabag sa ordinansa. Matapos ang masusing deliberasyon ng komite, inaasahang ihaharap ni Second District Board Member at Committee Chairperson Harold Imperial ang panukala sa susunod na regular session ng Sangguniang Panlalawigan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Umabot naman sa mahigit 2,000 benepisyaryo sa bayan ng Pilar, Sorsogon ang tumanggap ng food commodity sa isinagawang food redemption activity sa ilalim ng Walang Gutom Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon sa ahensya, bawat kwalipikadong benepisyaryo ay may food credits na nagkakahalaga ng 3,000 piso na maaaring ipalit sa mga pangunahing pagkain tulad ng bigas, gulay, itlog, prutas at iba pang mga pangunahing sangkap sa pagluluto. Isinagawa ang aktibidad sa pangunguna ng DSWD Bicol katuwang ang Regional Program Management Office at Community Engagement Coordinators upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagtanggap ng mga kwalipikadong benepisyaryo ng kanilang food assistance. Bukod sa Sorsogon, isinasagawa rin ang food redemption activity sa iba pang lalawigan ng Bicol bilang bahagi ng Anti-Poverty Initiative na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layong maibsan ang kagutuman at mapalakas ang food security sa rehiyon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Bilang bahagi naman ng pagpapalakas ng seguridad sa loob ng paaralan, nag-install ang Daraga National High School o DNHS sa Daraga Albay ng karagdagang 21 CCTV cameras para sa school year 2026-2027 gamit ang karagdagang pondo mula sa School Disaster Risk Reduction and Management o SDRRM dahilan upang umabot sa 29 ang kabuuang CCTV sa paaralan. Ayon sa DNHS, bahagi ito ng pinaigting na school safety measures upang maiwasan ang mga insidente ng karahasan at iba pang banta sa seguridad. Mahigpit din ang random inspection sa mga gamit ng mga mag-aaral, gamit ang inspection stick at metal detector o habang inaasahan pa ang pagdating ng 3 karagdagang units ng metal detectors. Bukod dito, nagpapatupad din ang paaralan ng hall pass system at nakikipagtulungan sa mga security personnel at kapulisan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Nanawagan din ang DNHS ng suporta mula sa mga lokal na pamahalaan para higit pang 20 karagdagang CCTV upang masaklaw ang mga blind spots sa loob ng paaralan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, patuloy na pagmomonitor sa kapayapaan at kaayusan sa mga pangunahing lansangan ang isinasagawa ng ating pong mga kapulisan na mula sa Police Regional Office 5 o PRO 5 kung saan ito ay pinangungunahan ng kanilang kasurog biker team na nag-iikot sa mga paaralan upang tiyakin ang kapayapaan at seguridad ng mga estudyante. Bukod sa patuloy na pagmumonitor sa kapayapaan at kaayusan sa mga pangunahing lansangan, nagsagawa ng Police Visibility Patrol ang Police Regional Office 5 o PRO 5 kasurog biker team kamakailan sa ilang paaralan sa rehiyon. Sa pamamagitan ng kanilang pag-iikot, tiniyak ng mga pulis ang seguridad ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawanin ng paaralan, lalo na sa oras ng pagpasok ng mga estudyante. Layunin din itong mapigilan ang anumang insidente ng kriminalidad, pagpapanatili ng kaayusan sa loob at paligid ng paaralan, at mapalakas ang tiwala ng publiko sa presensya ng kapulisan. Ito rin ay bahagi ng inisyatibang pinalakas na Police Visibility na naglalayong matiyak na laging may presensya ng kapulisan sa komunidad at agarang makapagbigay ng responde sa anumang emergency o insidente. Ang PRO 5 ay nananatiling katuwang ng komunidad sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Sa pamamagitan ng malapit na pakikipag-ugnayan sa mga paaralan, mga magulang at iba pang sektor ng lipunan, layunin nitong mapalakas ang sama-samang pagkilos laban sa kriminalidad at higit pang matatag ang seguridad sa bawat pamayanan. Patuloy na nanawagan ang o nananawagan ang PRO 5 sa publiko na makiisa at makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng agarang pag-uulat ng anumang kahinahinalang aktibidad o insidenteng maaring magbanta sa kapayapaan at kaayusan. Sa pamamagitan ng matibay na pagtutulungan ng kapulisan at ng komunidad, mas magiging epektibo ang pagpigil sa kriminalidad at mapapanatili ang isang ligtas, mapayapa at maayos na kapaligiran para sa lahat.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa kaugnay pa rin balita, patuloy na pinaigting ng Police Regional Office 5 o PRO 5 ang pagpapatupad ng Police Visibility Patrol sa mga paaralan sa buong rehiyon bilang bahagi ng hakbang upang matiyak ang kaligtasan, kaayusan at kapayapaan sa loob at paligid ng mga paaralan. Layunin ng inisyatibang ito na mapigilan ang anumang insidente ng karahasan, kriminalidad at iba pang banta sa seguridad ng mga mag-aaral, guro at iba pang mga kawaninang paaralan. Sa pamamagitan ng regular na pagpapatrolya ng mga pulis, inaasahang mas mapapalakas ang pakiramdam ng seguridad ng komunidad ng paaralan at mapanatili ang isang ligtas na kapaligiran para sa pagkatuto. Bukod sa police visibility, nagsasagawa rin ang mga kapulisan na mga information drive at lecture na nakatuon sa pag-iwas sa pangbubuli, karahasan sa pamahalaan o paaralan at iba pang anyo ng pang-aabuso. Tinalakay rin sa mga mag-aral ang kahalagahan ng paggalang sa kapwa, responsableng paggamit ng social media, tamang pag-uulat ng mga insidente, at ang kanilang kahalagahan o mahalagang papel sa pagpapanatili ng isang ligtas at mapayapang paaralan. Nakipagdialogo rin ang mga pulis sa mga magulang at mga opisyal ng paaralan upang higit na mapalakas ang ugnayan ng pamilya, paaralan at kapulisan sa paghubog ng mga kabataan. Sa naturang talakayan, binigyang diin din ang mahalagang papel ng mga magulang sa paggabay, pagdidisiplina at pagmomonitor sa kanilang mga anak upang malayo ang mga ito sa anumang panganib at negatibong impluensya. Hinimok din ang mga magulang na makipagtulungan sa mga guro at mga otoridad sa pamamagitan ng maagap na pag-uulat ng anumang insidente na maaring makakaapekto sa kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral.
1: Paretang Bicolandia.
0: Pinagtibay ng Police Regional Office 5 o PRO 5, Department of Education o DepEd Region 5 at Commission on Higher Education CHED Region 5 ang kanilang koordinasyon upang higit pang mapaigting ang seguridad sa mga paaralan sa isinagawang coordinative meeting sa Camp General Simeon Ola sa Legazpi City. Tinalakay sa pulong ang kasalukuyang mga hakbang sa seguridad sa mga basic at higher education institutions, gayon din ang mga plano at estratehiya upang mapalakas ang paghahanda at pagtugon sa anumang banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at kawanin ng mga paaralan. Napag-usapan din ang mga programa at hakbang kaugnay ng mga nagdaang insidente sa mga paaralan, kabilang ang mga hamong kinakaharap ng PNP sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa loob ng mga educational institutions sa rehiyon. Ayon sa CHED Bicol, layunin ng inisyatiba sa pakikipagtulungan ng DepEd at CHED na matiyak na nananatiling ligtas ang bawat paaralan sa Bicol sa pamamagitan ng mga mas pinaigting na koordinasyon, pagbabantay at pagpapalaganap ng kultura ng kahandaan at pag-iingat sa mga kunida o komunidad ng mga paaralan.
1: Paretang Panahon.
0: At para po sa ating lagay ng panahon, ayon po sa DOST Pag-asa, ngayong araw po ng Lunes, Hulyo 6, 2026, ang Legazpi City Albay ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. May posibilidad na mga isolated o panandali ang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. At patuloy pong makipaugnayan din sa mga detalye ng mga balitang panahon sa mga susunod na oras. Samantalang, ang agwat ng temperatura sa Legazpi City ay maglalaro mula 26 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius. Ang bilis po ng hangin ay katamtaman mula sa Silangan hanggang Timog Silangan na may tsansa po ng ulan na 55%. Samantala, ang binabantayan pong posibleng bagyo na atin pong pwedeng makaapekto po sa ating bansa kapag ito ay nasa loob na po ng Philippine Area of Responsibility ay pwede po itong tawaging Inday. Manatili pong nakaantabay sa lagay ng ating panahon sa mga pinagkakatiwala ang weather forecast ng ating pong bansa.
1: Salita ng pag-asa.
0: Mula naman po sa Filipos chapter 4 verse 6. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. At yun na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Lunes, ika-anim sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.
1: Sumain niyo ang Paretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Kakerian, may mahalaga kaming impormasyon na ihahatid sa inyo para sa darating na Lunes, July 6, 2026. Ang FEBC Philippines ay magkakaroon ng special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mula alas 7 hanggang alas 8:30 ng umaga, makakasama natin sina Heidi Bernardo Sampang at Attorney Jeremiah Belgica. At sa oras na alauna hanggang alas 4 ng hapon, makakasama naman natin sina Pastor Eric Cortez at Attorney Jeje Lacanilao. Ito ang Bantay Impeachment. Sabay-sabay tayo, Kakerian, na aantabay, magbabantay at mataimtim na mananalangin. Ngayon pa lamang hanggang sa mga oras na ating sinusubaybayan ang magiging kaganapan sa Senado para sa special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Bantay Impeachment!
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: At ni Senate President Sherwin Gatchalian, nabantayan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio.
1: House prosecution nakatutok sa presentasyon ng ebidensya sa unang linggo ng impeachment trial.
0: At sa kalakalan, Finance Secretary Frederick Go umaasang mas marami pang bangko ang magbabawas ng bayarin sa digital fund transfers. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Pinimok ni Senate President Sherwin Gatchalian ang publiko na subaybayan ang pag-usad ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio na magsisimula ngayong araw, Hulyo 6, upang matiyak ang pananagutan sa pamahalaan. Ayon kay Gatchalian, mahalaga ang prosesong ito upang masigurong gumagana ang mga institusyon at hindi na maulit ang mga maling gawain ng mga lingkod bayan. Tiniyak niya na sisikapin ng Senado na gawing simple o elemanize ang talakayan upang madaling maunawaan ng mga mamamayan. Inaasahan din niyang matatapos ito sa lalong madaling panahon dahil marami pang tungkulin ang Senado tulad ng pambansang budget at mga batas. Matatandaan na na-impeach ng Kamara si Duterte Carpio noong Mayo dahil sa mga akusasyon ng paglabag sa konstitusyon, graft and corruption, panunuhol at pagtataksil sa tiwala ng bayan, mga paratang na hiniling naman ang kampo ng vice-presidente na isang tabi na. Samantala, handa na rin ang Senado sa lahat ng posibleng senaryo, kabilang ang mga ikakasang kilos protesta. Kaugnay nito, ipasasara ng Pasay City Government ang kahabaan ng Diokno Boulevard malapit

0: O at Zia Alonto Adyong na mga dokumento, testigo at due process ang magiging sentro ng paglilitis at hindi ang ingay ng politika. Ayon kay Barbers, dapat umanong magmula sa ebidensya ang katotohanan at manaigang batas sa halip na propaganda. Iginit din niya na tungkulin ng prosekusyon na iharap ang mga ebidensya sa impeachment court. Samantala, sinabi ni Ko na ang impeachment trial ang tamang forum upang maipresenta ng magkabilang panig ang kanilang mga argumento at ebidensya sa harap ng mga senator, judges at ng sambayan ng Pilipino. Binigyang diin naman ni Adyong na handa ang House Prosecution Panel na gampanan ang kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon sa isang maayos at propesyonal na paraan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, mahigit 6,000 pulis ang ipakakalat ng Philippine National Police National Capital Region Police Office o NCRPO sa paligid ng Senado ngayong araw. Ito ay para tiyakin ang seguridad sa pagsimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay PNP NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, inaasahang sa harap ng Senado gaganapin ang karamihan sa mga kilos protesta. Mayroon ding isang grupo na planong magmarcha anila patungo sa Senado kaya magdaragdag pa ng mga pulis sa lugar. Bagamat wala pang naaprubahang permit para sa mga rally, sinabi ng PNP na bukas pa rin sila sa mga grupong nais magprotesta basta't susundin ang itinakdang proseso ng batas. Kung susubukan umanong lumapit ng mga demonstrador sa gusali ng Senado, ipatutupad ng mga otoridad ang maximum tolerance at uunahin ang dialogo. Magsisimula ang impeachment trial mamayang alas 2 ng hapon at isasagawa tuwing Lunes hanggang Miyerkules bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Finance Secretary Frederick Go umaasang mas marami pang bangko ang magbabawas ng bayarin sa digital fund transfers. Ito at ang iba pang balitang kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Umaasa si Finance Secretary Frederick Go na mas marami pang bangko at digital financial service providers ang mag-aalis ng bayarin sa mga digital fund transfer hanggang sa maging libre na ang halos lahat ng ganitong transaksyon sa hinaharap. Nauna nang inanunsyo ng Bank of the Philippine Islands o BPI ang permanenteng pag-aalis ng transfer fees sa mga transaksyong gumagamit ng InstaPay at PesoNet simula Hulyo 1. Sumunod naman ang Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC sa pag-aalok ng libreng unang 30 InstaPay transfers kada buwan na may minimum na 100 pesos. Habang ibinaba ng GCash at Maya ang kanika nilang InstaPay transfer fee mula 15 pesos sa 10 pesos. Ipinatupad na ng GCash ang 10 pesos na transfer fee simula Hulyo 4 habang epektibo na ngayong araw ang bagong singil ng Maya. Ayon kay BSP Governor Eli Remulana Jr., inaasahan niyang mas marami may pambangko ang susunod sa pagbabawas ng transfer fees dahil sa bagong patakaran ng BSP na naglalayong gawing mas mababa at mas patas ang singil sa paglilipat ng pera sa pagitan ng mga bangko. Sa iba pang balita, mamamahagi ang Department of Transportation o DOTR at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB katuwang ang GCash ng fuel subsidy para sa mga kwalipikadong PUV driver at operator. Ayon sa LTFRB at DOTR, ang ayuda ay ipapadala direkta sa GCash accounts ng mga benepisyaryo na beripikado ng LTFRB upang mapabilis at mapadali ang proseso ng disbursement. Dagdag pa ng mga ahensya, magiging mas mabilis ito kumpara sa tradisyonal na manual na proseso dahil hindi na kailangan pumila o magtungo sa payout centers. Sinabi naman ni GCash B2B Sales Head Cleo Celeste Santos, layunin ng digital na sistema na gawing mas mabilis, ligtas at transparent ang pagbibigay ng tulong sa mga transport worker. Samantala, narito ang opsyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos at 59 centavos. Sa Canadian dollar, 43 pesos at 44 centavos. Sa Singapore dollar, 47 pesos at

0: 64 centavos at sa Saudi Riyal 16 pesos at 40 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Huling namataan ng pag-asa kaninang alas 3 ng madaling araw ang binabantayang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility o itong Super Typhoon Bavi sa layong 2,355 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang hanging hanggang 215 kilometers kada oras, malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 265 kilometro kada oras. Kumikilos ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 15 kilometro kada oras. Samantala, ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25 hanggang 33.3 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:32 o kaninang alas 5:32 ng umaga at lulubog dakong alas 6:30 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinabulaanan ang umunay pagkakasangkot sa mga irregularidad sa flood control projects.
2: House think tank nanawagan ng patuloy na reforma para sa mas malakas na ekonomiya.
1: At sa palakasan, Italian tennis star Jasmine Paolini pinaghahandaan ang mainit na kampanya ni Alex Iala sa Wimbledon.

0: Radyong Araw, pangunahing balita.
1: Itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may kinalaman siya sa umano'y katiwalian sa flood control projects na naging sentro ng mga panawagang patalsikin siya sa pwesto. Ayon sa Pangulo, siya mismo ang unang naglantad ng issue sa kanyang State of the Nation address noong nakaraang taon. Anya, kung hindi niya ito inilabas, hindi umano mabubunyag ang malawakang anomalya. Iginiit ng Pangulo na ang kanyang administrasyon lamang ang nagsagawa ng seryosong investigasyon, kabilang ang paghahain ng mga kaso, pag-freeze ng mga bank account at iba pang hakbang laban sa mga sangkot. Binigyang diin din niya na kung siya ang nasa likod ng umano'y racket, wala umanong lohika na siya mismo ang sisira rito. Aminado ang Pangulo na patuloy pa ring lumalawak ang investigasyon habang mas marami pang irregularidad ang natutuklasan. Kaugnay nito, sinabi niyang nakasalalay sa Office of the Ombudsman ang pagpapa siya kung gagawing state witness si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa mga kasong may kaugnayan sa flood control.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Naniniwala naman ang Congressional Policy and Budget Research Department o CPBRD na maaaring mapanatili at mapalakas pa ang paglago ng ekonomiya ng bansa kung maipapasa ang mga natitirang priority bills ng Administrasyong Marcos sa Kongreso. Ayon kay CPBRD Executive Director Novel Bangsal, halos lahat ng mga panukalang kabilang sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC agenda ay naaprubahan na ng Kamara. Aniya na sa Senado na ngayon ang susunod na hakbang upang maisabatas ang mga ito. Kabilang sa mga panukalang nais niyang maisulong ngayong taon, ang mga amyenda sa Anti-Money Laundering Act o AMLA at ang Bank Secrecy Law na aniya'y mga reformang maaari pang maipasa bago matapos ang taon. Sa kasalukuyan, 26 sa 52 LEDAC priority measures ang naaprubahan na ng House of Representatives, habang ang iba ay nasa iba't ibang yugto ng pagtalakay. Gayunman, sinabi ni Bangsal na nakasalalay sa Senado ang pagpapabilis sa pagtalakay sa mga natitirang panukala sa kabila ng impeachment trial na maaari ring pagtuunan ng oras ng mga senador.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Naniniwala naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan pang pag-aralang mabuti ang panukalang ibaba ang edad ng criminal liability kasunod ng sunod-sunod na insidente ng karasang kinasasangkutan ng mga menor de edad. Sa isang panayam, sinabi ng Pangulo na mahalagang ikonsidera ang pag-aaral ng mga child psychologist at ang kalagayan ng mental health ng mga kabataan bago magpasya sa naturang panukala. Ayon sa Pangulo, posibleng nagbago na ang pag-iisip at asal ng mga bata dahil sa pagbabago ng panahon at sa mas malawak na impluwensya ng social media, ngunit kailangan pa rin itong mapatunayan sa pamamagitan ng masusing pag-aaral. Muling umigting ang panawagang ibaba ang minimum age of criminal liability matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong Hunyo. Sa ilalim ng Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act, hindi mananagot sa kasong kriminal ang mga batang edad 15 pababa at sa halip ay isinasailalim sa intervention program.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: Lumalala ang krisis sa tubig sa Real Quezon matapos matuyo ang pangunahing pinagkukunan ng tubig dahil sa matinding tagtuyot. Halos 2 buwan nang umaasa ang mga residente sa water rationing at mga water tanker para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil dito, bumuuna ang lokal na pamahalaan ng Municipal Water Crisis Task Force at kinukonsidera ang pagdedeklara ng state of calamity habang sinusulong ang pagtatayo ng deep well upang madagdagan ang supply ng tubig sa lugar.
0: Bagong araw, balitang bayan.
1: Naghahanda na ang mga paaralan sa Baguio City para sa active shooter drills bilang bahagi ng mas pinaigting na school safety program. Ayon sa Department of Education at City DRRMO, sinusubukan muna ang mga response plan sa 2 pampublikong paaralan bago ito ipatupad sa iba pang eskwelahan. Pinalalakas din ng mga otoridad ang police visibility, random bag inspections at paggamit ng emergency SOS feature sa mga cellphone.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: Sa ibang dako naman, magsisimula na ang rehabilitasyon ng higit 540 ektaryang kagubatan sa Mount Canlaon Natural Park sa Negros Occidental. Layunin ng proyekto na maibalik ang forest cover, mapangalagaan ang biodiversity at mapalakas ang kabuhayan ng mga komunidad. Hinikayat din ng pamahalaang panlalawigan ang publiko na makiisa sa pagtatanim ng mga puno at iba pang reforestation activities.
0: Araw, balita sa palakasan.
1: Isang panalo na lang ang kailangan ni Alex Ayala para makapasok sa quarterfinals ng Wimbledon. Makakaharap niya sa round of 16 ang Italian star na si Jasmine Paolini na umaming delikado at mahusay ang laro ng Filipina tennis ace. Matatanda ang tinalo ni Ayala si Paolini sa Dubai noong Pebrero at kamakailan lamang ay ginulat din niya ang world number 3 na si Iga Swiatek.
0: Araw, balita sa palakasan.
2: Samantala, hindi makalalaro si Justin Brownlee sa laban ng Gilas Pilipinas kontra Australia sa FIBA World Cup Asian Qualifiers dahil sa mga iniindang injury sa hamstring, tuhod at binti. Inaasahang sasandala ng Gilas sina Kevin Kembao, Juan Gomez Delianio at Carl Tamayo sa kanilang huling laro sa 3rd qualifying window. Sa pagbabalik ng ating balitaan, PNP pinaigting ang kahandaan sa gitna ng banta ng Super Typhoon Bavi.
1: Deklarasyon ng Hulyo a 12 bilang National West Philippine Sea Victory Day ipinanawagan.
2: At sa ibang bansa, wildfires na nanalasa sa Europa habang umiigting ang heat waves.

0: Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEDC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Inatasan ng Philippine National Police ang lahat ng unit nito na maghanda para sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi na inaatasang o inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules at tatawaging Inday. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nakikipag-ugnayan na ang kapulisan sa Office of Civil Defense at mga lokal na pamahalaan upang matukoy ang mga lugar na posibleng maapektuhan at matiyak ang maagap na paghahanda. Sinabi rin ni Nartates na target ng pamahalaan ang zero casualty, kaya nakahanda na ang disaster response protocol, kabilang ang pre-positioning ng emergency response teams at police assets, lalo na sa mga baybayin, mabababang lugar at mga komunidad na posibleng makaranas ng pagbaha, landslide at storm surge. Bagamat mababa ang posibilidad na mag-landfall ang bagyo sa bansa, maaari pa rin itong magdulot ng malalakas na hangin sa hilaga at silangang bahagi ng Northern Luzon simula Martes ng gabi o Miyerkules ng umaga. Patuloy rin ang koordinasyon ng PNP sa mga lokal na pamahalaan para sa preemptive evacuation, search and rescue operations at seguridad sa mga evacuation center.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Muling nanawagan ng Civil Society Coalition na atin ito sa pamahalaan na ideklarang National West Philippine Sea Victory Day ang July 12, kasabay ng pagsimula ng pagunita sa ika-10 anibersaryo ng makasaysayang arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas. Ayon kay atin ito co-convener Rafaela David, mahalagang maisabatas ang pagunita upang mapanatili ang sa kamalayan ng mga Pilipino ang tagumpay ng bansa at mapalakas ang kaalaman ng publiko laban sa disinformation tungkol sa West Philippine Sea. Noong 2016, matatandaang nagpasya ang International Arbitral Tribunal sa The Hague na walang legal na batayan ang malawak na pag-aangki ng China sa South China Sea, bagamat hindi ito kinikilala ng Beijing. Bilang bahagi ng pagunita, daan-daang mangingisda mula sa Zambales ang lumahok sa isang sea activity kung saan bumuo ng halos 80 bangka ng kulay ng watawat ng Pilipinas at ng katagang WPS atin ito. Samantala, hinikayat din nila ang pamahalaan na pabilisin ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines upang higit na mapalakas ang depensa ng bansa sa West Philippine Sea.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa kaugnay na balita, tinawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nakadutulong ang ipinataw na sanctions ng China laban kay Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. kaugnay ng sigalot sa West Philippine Sea. Sa isang panayam, sinabi ng Pangulo na hindi makatutulong ang hakbang ng Beijing sa pagpapababa ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Anya, lalo lamang nitong nalilimitahan ang komunikasyon ng dalawang bansa, partikular sa usaping pangdepensa. Noong nakaraang buwan, ipinagbawal ng China ang pagpasok ni Chudoro pati ng kanyang asawa at anak sa mainland China, Hong Kong at Macau. Ipinagbawal din sa mga organisasyon at individual sa China ang pakikipag-ugnayan sa kanila dahil umano sa mga pahayag ng kalihim na itinuturing ng Beijing na nakasasama sa interes nito. Samantala, inihayag din ni Pangulong Marcos ang pangamba na maaaring magbago ang polisiya ng susunod na administrasyon sa usapin ng West Philippine Sea na anya ay mahalagang issue para sa pambansang interes ng Pilipinas.
0: Bagong araw, balita, pandemic.
2: Libo-libong bumbero ang patuloy na rumeresponde sa malalaking wildfires sa Portugal, Spain, France at Greece habang muling tumataas ang temperatura sa Europa. Mahigit 19,000 hektarya na ng kagubatan ang nasunog dahilan upang lumikas ang mga residente at magpatupad ang mga otoridad ng mas mahigpit na heat alerts.
0: Bagong araw, balita.
1: Nag-usap sa telepono sina US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin kaugnay ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa Kremlin, nagpahayag si Trump ng kahandaang tumulong sa paghahanap ng mapayapang solusyon sa sigalot. Nakipag-usap din si Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nagsabing nagkasundo silang ipagpatuloy ang usapan sa nalalapit na NATO summit.
0: Bagong diwa.
2: Mula po ito sa Levitico, Kabanatang 19, Talatang 15. Huwag kayong hahatol ng hindi makatarungan, huwag ninyong kikilingan ang mahihirap o kaya'y katatakutan ang mayayaman. Humatol kayo batay sa katuwiran.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Lunes ng umaga at sa isa buwan ng Hulyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
1: at Shekinah Abalon.
2: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumain niyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang tamang oras, 6:55 ng umaga.
3: Kakerian, may mahalaga kaming impormasyon na ihahatid sa inyo para sa darating na Lunes, July 6, 2026. Ang FEBC Philippines ay magkakaroon ng special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mula alas 7 hanggang alas 8:30 ng umaga. Makakasama natin sina Heidi Bernardo Sampang at Attorney Jeremiah Belgica. At sa oras na alauna hanggang alas 4 ng hapon, makakasama naman natin sina Pastor Eric Cortez at Attorney Jeje Lacanilaw. Ito ang Bantay Impeachment. Sabay-sabay tayo kakirian na aantabay, magbabantay at mataimtim na mananalangin. Ngayon pa lamang hanggang sa mga oras na ating sinusubaybayan ang magiging kaganapan sa Senado para sa special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Bantay Impeachment!
4: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binuto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang. Inuuna ang kapakanan at umiiralan lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
5: Akuin muna. Akuin
4: muna. Diba?
6: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
8: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
9: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
8: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Pahinga ang katapat ng pagod at may mga bagay sa buhay na kahit na mahirap ay di tayo dapat mapagod. Ano-ano ang mga ito? Una, do not grow weary in doing good. Ang sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Kahit na minsan nakakapagod at parang wala namang epekto ang mga mabubuting ginagawa mo, huwag kang huminto. Ituloy mo lang yan. Ang bawat panahon ng pagtatanim ay may katapat na panahon ng pag-ani. It is a universal law. Ang mga kabutihang itinatanim mo ngayon, ang pagsusumikap na ginagawa mo ngayon, sa tamang panahon ay magbubunga din. Minsan, ang bunga ay hindi yung inaasahan mo, pero tiyak na mayroon iyang ibubungang maganda, kaya magpatuloy ka lang. Pangalawa, do not get tired of dreaming. Patuloy kang mangarap kasi libre naman yan. Let your dreams fuel you to do your best every day. Maraming negosyo ang nagsimula sa pangarap na sinabayan ng tiyaga, sipag at pagpupursige. Ilan na nga ba sa mga pangarap mo ang naabot at nahahawakan mo na ngayon? Ipagpasalamat mo yan sa Diyos at ibahagi mo rin sa iba para sila man ay maengganyo na mangarap at magsumikap din. Sa tuwing makararamdam ka ng pagod, ipahinga o itulog mo iyan. Pero huwag na huwag kang mapapagod na umasa, mangarap at gumawa ng mabuti. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Mga kababayan, ang kotigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
2: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
3: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumula ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
4: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
5: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
6: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
7: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
8: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
9: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
10: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
11: Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
12: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
13: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
5: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
4: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
8: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
14: Alam mo ba na ang 1062 BXKI Marbel ang kauna-unahang regional station ng FEBC Philippines? Itinatag ito noong December 19, 1964 sa South Cotabato. Unang nag-broadcast ang DXKI sa wikang Ingles at Pilipino at sa mga dialektong Ilocano at Ilonggo. Ang missionary engineer na si Dick Rowland ang tumayong unang station manager ng himpilang ito. Ngayon, ang DXKI na binansagang The Friendly Voice of South Central Mindanao ay patuloy pa rin sa pagbo-broadcast ng mga programa sa mga wika at dialektong Ingles, Filipino, Ilonggo, Ilocano, Cebuano, Caraya, Akyanon, Manobo, Tiboli, Blaan, at Teduray.
15: Good news para sa ating Filipino-Chinese community. Makinig sa Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa 702 DZAS. Isang oras ng papuri at pananambahan para sa ating Filipino-Chinese community. Imbitahan na ang iyong mga mahal sa buhay at sama-sama tayong sumamba sa wikang mas malapit sa pusong Chinoy. Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali sa 702 DZAS.
16: Ang isang Pilipinong masugid na tagamasid. Alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas. Sasa iyo na sa ilang saglit.
17: Ito ang 702 DZAS.
18: 702 DZAS.
17: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
18: sa febc.ph
17: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
19: Ang tamang oras, 9 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
20: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
21: Oras na, Pilipinas!
22: Ito ang Oras na, Pilipinas. Programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Oras na!

0: Isang pinagpalang umaga, mabuting Pilipino! Mabuti naman at magkakasama ulit tayo ngayong Lunes ng umaga sa isa buwan ng Hulyo 2026. Samahan niyo po kami sa makasaysayang araw na ito, Heidi Bernardo Sampang.
1: At ako pa rin ang nagbabalik.
0: Nagbabalik! Welcome back!
1: Salamat.
0: Pastorny.
1: Salamat.
0: Jeremiah Belhica.
1: Salamat po at Sister Heidi. Actually, meron akong dala sa iyo from Mongolia.
0: Ano 'yon?
1: Yung snow, kaso lang at nasa water bottle ko na ngayon.
0: Na-appreciate naman namin.
1: Salamat. Oo. Pero nagulat.
0: Pinasalubungan mo kami ng snow.
1: pero totoo ah. Totoo ah. Diyan pala sa Mongolia, which is, hello, meron tayong FEBC Mongolia.
0: Sinubukan mo, manood, sumilip.
1: Ay, nag-ano ako sa iyo, napapanood ko kayo.
0: Galing.
1: Kapag ka, kasi walang time difference ang Philippines and Mongolia.
0: Pareho lang, okay.
1: Pero it's such a beautiful country. Sabi ko nga sa iyo kanina, 5 times ang land area nila ng Philippines. Pero 3.6 million lang sila.
0: Naku.
1: Mas marami pa kabayo, 4 million ang kabayo doon. Seryoso to ha?
0: Kaya pala sakay ka ng kabayo.
1: Oo. Ang daming na-experience. In fact, sabi ko nga, summer ngayon sa kanila. Pero nag-snow siya. So, malamig siya kasi 1,000 feet above sea level sila. Imagine mo, Sister Heidi.
0: Wow, taas
1: and,
0: pala.
1: Taas. Siya kapag sila ay tugatog ng kanilang pag-winter, minsan below 40 degrees.
0: Oh my, negative 40?
1: Yeah, mas malamig para nga daw sa Antarctica minsan. Because yung taas nila.
0: Anong salita sa Mongolia?
1: Meron silang local Mongol language talaga. Pero ang kanilang alphabet, medyo kahawig ng Russia. Kasi sa gitna siya ng Russia at saka China. Pero napakaganda at 4:30 pa lamang ng umaga, tirik na ang
0: may araw na.
1: Araw. Tsaka 9:30 ng gabi ang kanilang sunset.
0: Oy, ang haba ng araw nila.
1: Kaya nga, pinili nga daw yun ni Genghis Khan na doon itayo dahil ang kanyang lupain dahil ang araw ay matagal.
0: So, ang ginawa mo doon, meron kang pinagsalitaan.
1: Marami kung ginawa. Yes, oo. Uh-huh. So, nagsalita doon. Parang it's a international convention ng mga iba't ibang mga Christian leaders na nanasa ng pagdi-disciple ng mga nation sa Asia Pacific. So maraming salamat at ako'y na-miss ko ang...
0: Salamat din sa snow na pasalubong mo na nasa water bottle.
1: Nasa water bottle ko. No? So,
0: joke lang po ah.
1: Pero napaka-ano, no? Pero pag-pray natin kasi less than 1% lang ang
0: Christians sa Mongolia.
1: Pero the Lord is really doing something dun sa mga kabataan. And
0: so si Tori may sipang sa mga newfound friends niya doon.
1: Medyo kasi diba? Nakakita siya ng hindi lang yung isang camel na, 'di ba? Pag pumunta ka ng zoo minsan may camel. Doon talaga droves. Pag-alagala lang sila ang mga kabayo, camel, goat, and sheep. And napakalaki, no? Ang description ko nga sa kanilang lupain, no? Para kang nasa isang malaking golf course. Kasi green talaga siya.
0: Mm-mm.
1: Kaya ang tawag talaga sa kanila, they have the largest yung greenland, grassland rather, no? Grassland. 80% ay grassland talaga yan.
0: So, yan pala ang greener pasture.
1: Literal.
0: Literal.
1: Sa greener
0: pasture.
1: Wala masyado mga puno, Sister Heidi. Talagang
0: pero grass.
1: Puro grass talaga siya.
0: Yun yung kinakain ng mga hayop.
1: Kaya ang mga hayop nila, wala ka masyadong...
0: Hindi malnourished.
1: Tsaka hindi siya nakakawan, ha?
0: Oo, malaya. Hinahayaan as a bird. Ang galing.
1: Kasi ang mga Mongols nga daw, sila ay mga nomadic people. Ibig sabihin yung pag-alagala rin, ano? Yung ibig sabihin, kasi sinusunda nila ang mga herds.
0: Mm-hmm.
1: So malaya, mamili nga naman ang pinakamagandang mga... tawag dito grass yung mga ano herds, no?
0: So first time mo sa Mongolia.
1: Oo, hopefully hindi
0: tipong
1: last,
0: babalikan.
1: No?
0: 'Yun ang ibig mong sabihin.
1: Napakaganda
0: sabi mo
1: talaga.
0: Kanina ang ganda talaga.
1: Ganda. Dapat magpunta tayo.
0: Parang ano, doon. Parang
1: parang Switzerland.
0: Na hindi totoo, pa namin napunta.
1: Na hindi ka pa ako nakapunta ng Switzerland. Oo. Sabi ko sa key sister Heidi, oh, ang ganda sa Mongolia, parang Switzerland.
0: Pero
1: hindi pa ako nakapunta ng Switzerland.
0: At least yung kabuka, napuntahan mo yeah. na.
1: Pero literal daw, ang sabi nila, yung somewhere north mm-hmm. daw sa ng Mongolia, mukha daw talagang Switzerland.
0: Mala Switzerland. Yeah, yeah. Kung makapagyaya po ito, sabi niya, punta ka ng Mongolia. Kala mo naman 15 lang yung pamasahe.
1: Kala mo naman mga ano lang.
0: Piso, visa, ano. May visa,
1: visa
0: ba doon?
1: Free siya.
0: Ah, visa free.
1: Although
0: wow.
1: dadaan ka ng Beijing, para, or yung iba yata, Korea.
0: I see.
1: Sila, kasi sa Philippines, walang direct flight. Pero sa Beijing naman, wala rin siyang, parang may visa free siya for the first 30 days or yan.
0: Okay. Yan. So welcome back.
1: Salamat.
0: Timing na timing ang pagbabalik mo dahil makasaysayan ang araw na ito. Meron tayong pag-uumpisa ng impeachment trial
1: yes.
0: para sa ating Vice Presidente Sara Duterte Carpio. So yan po ay aabangan ng sambayanan, hindi lang dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, pati yung mga kapilipino natin na patuloy na nagbabantay at sumusubaybay sa mga kaganapan dito sa ating lupang hinirang.
1: At hindi naman puro intense lang ang news at siyempre, congratulate natin ang ating pambansang tennis player. Tennis player.
0: Si Tennis Rodham.
1: Si Alexandra Ayala. Ila. According Ayala. Sa mga foreigners. Alexander Ila.
0: Talaga. Hindi nila ma-pronounce.
1: O kasi nga yung ear daw. Ear. Ear ang basa mo, di ba? Hindi naman ear.
0: Ganon.
1: Kaya basa nila kay Ila. Pero congratulations sa kanya. Napakalaking bagay.
0: Napakahusay.
1: Ang bait talaga ng Panginoon. Binibigyan tayo ng pagkakaisahan pa din.
0: Yes.
1: Ng mga celebration na ganyan. Ano?
0: Yeah. So abangan pa natin yung kanyang patuloy na kampanya dyan sa Wimbledon.
1: Yeah. Round of 16 na siya, Sister Heidi. Ha?
0: Nakuha ngang mag-Tagalog ng Wimbledon.
1: Yung post.
0: Nakita niyo ba yung post ng page, nga. Official page ng Wimbledon? Nakapag-Tagalog.
1: Tagalog eh. Kasi nakita nila
0: ang solid talaga. Kasi ng support, di ba? Hindi lang na mga Pilipino, pati yung ibang mga lahi na mangha.
1: Yeah.
0: Di ba? Talunin mo ba naman yung defending champion?
1: Yan.
0: Di ba?
1: Tsaka ano ha, I think talagang Alex talaga has become the main draw talaga sa Wimbledon. And doon pa lang sa kanyang mga conferences, press conference sa mga pre-tournament. Sa kanya talaga pinakamaraming views, almost times 5 ang dami ng
0: parang ano no, Manny Pacquiao, well loved kahit ng iba't ibang lahi, 'di ba? So go Alex.
1: Tsaka napaka ano niya sumagot sa mga interview.
0: Tapos yung roots niya, 'di ba? Proud siya na maging Pinay.
1: Filipina.
0: Yeah, no, yes. Thank you Alex.
1: Congratulations and bukas yata no,
0: yung sunod susunod na laban. Yan. So sige po, at dito naman sa Oras na Pilipinas ay hindi lang tayo sa agapay ng sambayanan na susubaybayan. Nakatutok din Pastor ni ang ating mga regional stations. So nagbibigay pugay tayo sa ating mga kaagapay sa 1143 DZMR Isabela. Shout out din sa ating mga kaagapay sa CARE 104.3 The Way Bicol, sa 1197 DXFE Davao, sa 1062 DXKI Coronadal, at sa 1116 DXAS Zamboanga. Siyempre, nasusubaybayan din ang Oras na Pilipinas sa ating Facebook Live. Shout out din sa ating mga kaagapay sa YouTube channel. Gayon din naman sa GCTV sa channel 185 sa Signal TV.
2: Thank you very much.
0: Sa mga kaagapay dating nakatutok pa rin sa radio at PM radios.
3: Happy listening.
0: Gayon din sa ating radio app.
2: Hello po.
0: At sa mga nasa biyahe. God bless you. Ang ating pong mga ka-team positive, nandito na ang ating maaasahang co-pilot si Reggie Villena.
4: Reggie sa control. Salamat po.
0: Maraming salamat din kay Lourdes Magtunaw.
5: Magkasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Gayon din naman sa tulong ni Phil Lagtapon.
6: Phil Lagtapon, ready in action.
0: Ni Shekinah Abalon.
3: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: At ni Shaira Gabornes.
3: Rise and shine with Shai.
0: Sa ating RTV, bising busy rin si Angelica Calayan.
7: Aagapayan ka, kaibigan.
0: And shout out din sa ating engineering at Bukhawet Tech people.
8: No problem.
0: Yan ang ating mga ka-team positives. Sa inyo ang oras na Pilipinas ngayong Monday hanggang 8:25. Kaya bago naman tayo magbalitaan at magtalakayan, narito muna ang napakaganda at napapanahong paalala galing sa mayamang aklat ng kawikaan.
9: Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
0: Pag-aralan po natin Proverbs 28 verse 13. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi.
1: Yan, ganda. Napapanahon ito, no? Mm-hmm. Dahil hindi lang dahil sa impeachment proceeding, pero sa napakadaming mga nangyari sa ating bansa, no? Sa English, ang sinabi, whoever conceals their sin does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Na yan, no? So, ang nagkukubli ng kanyang sala, ano ba ibig sabihin nagkukubli? Ito yung nagtatago. No? No? Yung nagtatago ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. And kadalasan, sinasabi nga, may mga tao na could be sorry, not because they are sorry dahil nagkamali sila, but they are sorry dahil nahuli sila.
0: Ah, diba? Nabuking.
1: I'm sorry because I got caught, no? And at kaya nga it talks about ang isa sa mga original na reaction talaga ng taong nagkakasala. Katulad ng nakita natin sa Garden of Eden, na kung saan ang tao ay pinagtakpan, no, si Adam at si Eve, pinagtakpan ng kanilang kahubaran sa Panginoon at sila'y nahihiya. At ito yung tinatawag na shame, no? At kaya ang sinasabi na ang pagtukubli ay ito pala ay baliktad ang nangyayari. Ito ay hindi nakakaginhawa. Kasi may something talaga sa psyche ng tao na alam mo pag nagkamali ka, dapat mahiya ka. Kaya nga sinabi na ating Pangulo, mahiya naman kayo. Diba? Pero ang extreme opposite naman kasi ng pagkahiya is yung talagang na nagkakaroon ka na ng seared conscience. No, yung ibig sabihin yung callous conscience na pag
0: wala manhid ka na, hindi ka na tinatablan.
1: Kaya nga may word sa Pilipino na walang hiya, di ba? Walang hiya ka. Ibig sabihin, tama yung sinabi mo, Sister Heidi, yung hindi mo na nararamdaman. O wala ka ng pakils.
0: Kapalmuks.
1: Kapalmuks.
0: Oo, pasensya
1: na
0: po sa mga terms. Pero yan ang
1: yan ang ibig sabihin talaga, no? Na parang walang hiya. Kaya parang demeaning yung word na walang hiya. Ibig sabihin parang wala ka ng konsensya. No? Pero kapag dumarating talaga ang Panginoon sa buhay natin, ang isa sa unang-unang ginagawa na to is it really reveals to us ang ating pagkakamali. No? Nare-reveal pa lang, ha, yung gano'n natin kasama. Kapag nakikita natin ang kabutihan at yung kabanalan ng Panginoon. Kaya nga ang pagtatago ng kasalanan nagdadala daw ng pagkaalipin, ano. Pero yung pag-amin nagdadala naman ng kalayaan, no? Yung pag-amin natin, una, pag-amin natin sa Panginoon, pag-amin natin sa sarili natin, at pag-amin natin dun sa mga nagawa natin ng kasalanan. Pero yung pangalawa, no, hindi sapat yung pag-amin, ano. Kailangan yung may pagtalikod rin. No, kasi yes. Pero hindi mo matatalikuran ang kasalanan mo nang hindi mo naman inaamin na talaga.
0: Kasi yun talaga yung first step para gumaling ka. Yeah. Alamin mo kung ano muna yung sakit mo. Tsaka palang susunod, diba, kung paano ka gagamutin.
1: Kano
0: diba?
1: Ka gagamutin.
0: Ang hirap inamong mo yung gamot, oh, diba?
1: Mahirap nga daw gisingin ang gising. Ibig sabihin, kung tingin mo naman na wala kang kasalanan, bakit ako magbabago? Pero once the Lord shows us na hindi, ang basihan mo hindi yung ibang tao, ang kabanalan mo, eh mas mabuti kasi ako sa kanila, Lord. Sabi Lord, hindi. Ako ang batayan mo, ang aking panuntunan. And then, doon sa panuntunan na yan, alam natin na hindi tayo papasa. Pero when we see that, that's the time na nakikita natin ating pagkakamali, inaamin natin, tinatalikuran natin, pero ito maganda, no? Pero ang Diyos mismo ay laging handang magbigay ng habag sa pusong nagsisisi. Kaya nga sinasabi, ngunit ang kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob sa isang taong nagsisisi.
0: Kahabagan, no? Ng Diyos.
1: Kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. The Lord will never turn back or turn away someone na talagang nagsisisi sa kanyang pagkakasala. And napakaganda na to, no? Para sa amin na who's been, yung family namin has been in the rehab, no? Lalo ng aking late mother. 30 years kaming nasa drug rehabilitation ministry, no? At ang isa sa mga fundamental step niyan, talagang tanggapin unang-una noong taong nalulong sa matinding droga o kung anumang addiction na hindi ka biktima kaya ka napunta dyan. Maraming dahilan. Maaring naghiwalay yung magulang mo, hindi ka binigyan ng tamang attention. Subalit, bandang huli, you really made a choice. In the same way, yung mga family members, tanggapin din na may contribution din ako. And that's the time na nagsisimula ang healing ng Panginoon.
0: And recovery.
1: Yes. Diba? So, Kawikaan 28:13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahahabangan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi.
0: Yan. Time check natin, 7:26 ng umaga. Tuloy-tuloy po ang oras na Pilipinas mula sa inyong FEBC Radio TV. At para lang sa mga kaagapay natin dito sa Metro Manila, mag-public service muna tayo. Checkin natin ngayon ang daloy ng trapiko habang rush hour at nagkukumahog na hindi mahuli sa pinapasukan ang bawat isa.
8: Oras na para mag-park sa tamang paradahan.
10: Oras na, Pilipinas! Ronda! Kalsada!
11: Metro Manila Development Authority.
12: Charlie Nozares.
0: Hello, Sir Charlie. Good morning. Happy Monday.
13: Yes, happy Monday and good morning din kay Heidi at Attorney Jeremiah. Ganun din po sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At sa mga oras na ito, unay muna nating baybay nitong southbound din ng EDSA na kung saan mula po dyan na sa may Bonifacio Monumento Circle ay mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may Bagong Barrio. At masusundan po yan na pagdating na ng Kaingin, moderate traffic yan hanggang makarating naman ng Bansalangin. Mabagal na rin ang daloy ng traffic dito pa lamang sa may bago dumating ng West Avenue patungo naman ng MRT North Avenue Station. At muling babagal ang daloy ng traffic dyan na po sa may Timog Flyover at tuloy-tuloy yan hanggang makarating naman ng Connecticut. Moderate to heavy traffic din paakyat ng Ortigas sa flyover hanggang sa may Shaw Boulevard. Ganun din po dito sa may Guadalupe, mabagal na ang daloy ng traffic patungo naman ng Buendia at ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan na pagdating na po dyan sa may Malibay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ng EDSA mula po dyan sa may Park Avenue may pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Taft Avenue. At masusundan po yan dito na sa may Magallanes sa flyover. At ang apektado ng pagbagal dyan, yung mga nagagaling ng South Luzon Expressway patungo ng EDSA at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang sa may Buendia MRT Station. Moderately moving na lang pagkatawid ng Guadalupe Bridge hanggang dyan po yan sa may Reliance bago naman po mag Shaw Boulevard Tunnel. And after ng Shaw Boulevard Tunnel sa may gate rin ng Camp Aguinaldo, may konting build-up din po sa daloy ng traffic hanggang bago dumating or umakyat ng Santola na flyover. At masusundan na lamang po yan na pagsapit na dyan sa may Bagong Barrio sa Caloocan, may pagbagal ding nararanasan hanggang dyan po yan sa may MCU. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan mula dyan sa may Capitol Hills, moderately moving hanggang sa may Nawasa. At muli tayo makakaranasan ng pagbagal pagbaba ng C5 Libby sa flyover all the way to Green Meadows. Yung mga paakyat din po ng C5 Ortigas sa flyover, nakakaranasan rin po ng mabagal na daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ang bagong ilog. At ang northbound lane naman ng C5 mula po dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal pagdating ng Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan. Sa may Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview ay apektado na rin simula po dyan na sa may bahagi ng Regalado Highway. Mabagal na po yan at tuloy-tuloy hanggang sa may Doña Carmen. At masusundan yan pagdating dito sa may Adiliman Doctors. Mabagal din ang daloy ng traffic hanggang Tandang Sora. Moderate to heavy traffic na rin sa may Techno Hub. Papunta naman ng Elliptical Road hanggang makarating po yan sa may panulukan naman ng North Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2. At bawal na nga po kayong bumiyahe simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya muna kahedi ang Atty. Jerry Maya ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Sa kuwang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris nag-uulat.
0: Sir Charlie,
1: yes
13: po.
0: May mga rerouting scheme ba tayo near the Senate building para po sa impeachment trial today?
13: Ay, yes po, yung mga pupunta po dyan sa GSIS ay pwede naman po kayong dumaan dito sa may bahagi naman ng Vito Cruz or P.O. Campo papunta dyan sa may Senate at meron naman po mga public utility vehicles pa rin na pumabiyahe dyan. Okay.
0: Kasi yung road closure start ng 7 to 7, di ba? 7
13: yes,
0: a.m. to 7 p.m. Okay.
13: Yes,
0: so may mga tauhan po tayo doon para gabayan yung mga motorista.
13: Yes po, nakaantabay na po dyan yung ating mga traffic enforcer at kasama po yung mga ating mga kapatid sa Philippine National Police.
1: Sir Charlie, so pati yung mga inaasahan natin, syempre may mga rally yan sa makabila ang kampo, no? Meron ba tayong mga inaasahan mga designated areas dyan sa kanila? At,
0: saan lang
1: nakahanda?
0: Sila allowed?
1: Yes.
13: Yan naman po ay nasa ano na po yan ng PNP. So sila na po yung naglagay kung saan po sila po pwedeng mag-rally lamang po. At yan ay malayo naman po syempre sa vicinity ng Senado.
0: Alright. Okay. Thank you, Sir Charlie. God bless you.
13: Maraming salamat din po at magandang umaga.
0: Ang atin pong kaagapay mula sa MMDA Metro Base, si Sir Charlie Nosares. And meron tayong question of the day.
1: Yan. Meron ba?
0: Meron. Nakagawa naman tayo ng question of the day. Siyempre, dahil nga makasaysayan ang araw na ito, Pastor Ni, ano lang ang inaasahan ng ating kaagapay sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara Duterte Carpio?
1: Anong inaasahan? Ikaw, anong...

0: may mga motion na iriresolve ha. So hindi ko alam kung ano yung mga, kung may mga motion ba na ilalabas later. At kung ito may re-resolution na ng impeachment court. So mga kasama ano ha, yung mga senador mamaya, hindi sila senador lang. Sila ay senator judges.
1: Correct, diba? Okay. At ano rin ba ang kakahantungan ni Senator Rodante Marcoleta?
0: Oo nga.
1: Diba? Kasi kinasuhan na siya ng plunder officially nung Friday morning. Pero wala pang nailalabas na warrant.
0: Yeah. Kaya nga ang ano dyan, ang isa sa mga kailangan desisyonan, ano? Malaman. No? Kasi nga yung two-thirds talaga ang impeachment
1: na
0: vote, no? Para
1: na
0: ma-impeach ang isang impeachable officer.
1: 16 na yun
0: ng 24. No? Yan ang traditional talaga na pagkakain. Mm-hmm. Eh, pero ngayon nga kasi nga
1: naging 22.
0: Na maraming, may 22 kasi 23 muna kasi isa yung suspendido, isa nagtatago. At ngayon si Senator Marcoleta ay ito nga, kinasuhan ng plunder at lalabasan daw ng warrant.
1: Non-bailable.
0: So paano mangyayari yan? Mm-hmm. 2/3 pa ba ng 24 o 2/3 ba ng 20?
1: Isyung dapat na plantsahin.
0: Eh, pero malaki yung impact niyan talaga.
1: Ayan, kung mananatiling 16 ang kinakailangang boto para ma-convict.
0: Kasi ngayon, diba? Alam natin na 13. 13 na ang
1: majority. Okay. Mamaya.
0: Babalikan
1: natin yan. Pero sagutin nyo kaagad mo yung ating QOTD. Ano ang inaasahan mo sa pagsimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio? Ipadala ang iyong entry sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Pero ngayon, makibalita muna tayo sa Pag-asa DOST para sa ating weather update. Meron din tayong weather system na binabantayan. Ipapaliwanag yan ni Ma'am Grace Castaneda, ang ating weather specialist from Pag-asa. Ma'am Grace, good morning po.
2: Yes, so good morning din sa ating lahat. Sa ngayon, dito po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi na ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Less likely po yung mga pag-ulan but possible pa rin yung mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan sa hapon at gabi dulot po ng localized thunderstorms. And yung bagyo naman na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility, si Pre Inday or yung may international name na Bavi, huli po itong namataan sa line 2,355 kilometers east of southeastern Luzon. Generally, ay west-northwestward po yung pagkilos nito, possible na pumasok sa loob ng ating area of responsibility tomorrow evening or Wednesday early morning. And papasok po ito as a super typhoon but less likely na nakikita natin na tatama ito sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Ngunit posible po itong lumapit sa area ng Batanes. At dahil pwede pa rin po nitong mahagip ng outer rain bands nito itong ilang areas ng northern Luzon. So possible po tayo mag-raise ng wind signals sa northern at eastern portions ng northern Luzon sa mga susunod na araw. Also kasabay din po ng pagpasok nito ni Pre Inday is possible is ma-enhance po nito yung habagat. So generally sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalong-lalo na sa western portions ng Luzon, Visayas at Mindanao, is magiging maulan po yung ating panahon sa mga susunod na araw. Most likely mag-i-start po yan from Thursday onwards. So continuous monitoring po tayo and patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castaneda, magandang umaga po.
1: Maraming salamat po, Ma'am Grace. God bless you. Pinagpalang umaga, sabi ni Mamapong Ison Pastorni.
0: Hello, Mamapong.
1: And si Ate Karen Damian, Ohio gozaimasu. Si Evelina De La Rosa, sabi niya nakikinig kami buhat dito sa La Union.
0: Hi.
1: At naka-speaker para marinig ng marami. Wow.
0: Saan sa La Union kaya?
1: Pero pagkalakas-lakas ng speaker. Salamat po, di ba?
0: Good morning.
1: Pati kapitbahay, damay-damay na to.
0: Oo.
1: Salamat Ate Evelina De La Rosa. Sagot kayo sa ating QOTD. Kaagapay, ano ang inaasahan mo sa pagsimula ng impeachment trial ni VP Sara Duterte Carpio? O sabi ni Aria, dapat 24 pa rin, otherwise it's bending the law again.
0: Okay. Yan, magandang ano yan, kasi katulad niya na 24... 24 ba hindi? Pero novel question ulit ito. No? Kung sakali.

0: Eh, sabi nga ng ibang eksperto, maaring umakyat ulit itong katanungan na to sa Korte Suprema.
1: Oo, diba? So, ang ating mga legal luminaries ay talagang kinakailangan yung kanilang interpretasyon. Ano ba yung isinasaad ng ating konstitusyon? Aging ng rules ng impeachment court tungkol sa bagay na ito. At para lang sa ating malayang talakayan, meron na tayong unang makakausap muna.
0: Yan.
1: Para sa atin pong bantay impeachment. Nasa Zoom na natin.
0: Kasama na po natin sa Zoom si Retired General Carlos Kita ng United People's Initiative. Nandiyan na ba?
1: Yes.
0: Good morning, General Kita.
1: Phone patch pala.
2: Good morning, Pastor ni Jeremiah Belhica. And good morning,
0: Sister Heidi.
1: Opo, si Heidi po ito, Jen. Magandang umaga.
2: Good morning, Heidi.
0: Okay. Magandang good morning. Salamat po sa inyong pagpapaunlak, Jen Kita. So, impeachment na ito na. Mm-hmm. No? At ang United People's Initiative, naging very vocal po kayo dun sa laban sa corruption at ang patas na pag-iimbestiga, no, dito sa mga flood control na nangyari. So, ang katanungan, meron ho ba kayong inaasahan dito sa impeachment proceeding at ano po yun?
2: Well, maganda nga at natuloy na yan, ano, kasi of course may mga ibang kanya-kanyang opinion dyan. But sa amin kasi, sa United People's Initiative, and personally, sa akin, dapat ang justice, hindi selective justice, no? Kung kasi pinaglalaban namin is truth, justice, accountability, no? So dapat fair and justice, yan pa, naririnig na ako dyan.
0: Naririnig ho namin, although meron ho kayong echo.
1: Baka may monitor kayo.
0: Baka nakamonitor po kayo. So patayin na lang po muna yung monitor. Ayan. Okay. Ayan.
2: Yan.
0: Ayan. Ayan. Yes. Yes po. Yes po. Loud and clear, Jen.
1: Sinasabi niyo po, dapat po hindi selective justice, General.
2: Oo, tama yan. Hindi selective. Bakit po nasabi yun? Kasi ang nangyayari, kagaya nito, isa sa mga artikulo na kung bakit inimpeach si, ano, si BP Sara ay yung sa confidential fund. Alam naman po natin na ang halos lahat ng mga politiko ngayon ay may confidential fund mula sa presidente na 4.5 billion annually. Ay talagang meron hanggang sa local government units. At may pinag-iinitan lang, yung talagang gusto nilang lumalabas na i-demolish, no? So sa akin, kaya ako sinabing maigi na rin at natuloy ito dahil
3: para maipakita na talagang yung accountability ay dapat sa lahat ng official. Pero dapat hindi selective justice, no?
0: Mm-hmm.
3: So dapat equally applied ito.
0: Mm-hmm. Pero Jen, sa inyo hubang palagay, kasi nabanggit niyo yung selective justice, ano? So inyong palagay, paano ho ba maaring maging patas, no, sa inyong panagay ang handling na tong impeachment proceeding na to ng Senado, no, ng Senate
1: impeachment court.
0: Kasi lahat naman sila pag tinatanong ay sinasabi nila ay gusto nilang maging maayos ang takbo ng impeachment, tsaka yung issue ng patas o hindi, medyo yung patas sa kabila, hindi naman patas dun sa kabila. So sa inyong pananaw, ano ba ang palagay ninyo na patas na handling at dapat mangyari sa pag-handle nila?
3: Well, yung ano kasi, yung mga accusers diyan, no, na lumalabas ngayon ng mga prosecutors ay mismong involved sa ano, sa mga naka-receive according sa mga ebidensya, no, na ni-reveal ng 18 na nadagdagan na ngayon ng 4, no, so 22 ex-soldiers. So doon pa lang lumalabas na walang fairness doon. Dapat mag-inhibit itong mga involved o allegedly involved diyan sa pag-receive ng mga mali-maletang naglalaman ng daan-daang milyon. So isa yon, no? Dapat hindi sila maging miyembro ng prosecutors. So doon pa lang.
0: Ito po yung mga congressman general na sinasabi ninyo. You're referring doon sa mga prosecutors na...
3: Hello? Narinig ako?
0: Naririnig po namin kayo. Naririnig niyo po kami?
3: Nawala.
0: Oo.
1: Mm-hmm. Shekina, pakiayos muna yung ating linya kay Jen. Tapos may echo din kasi kaya... Uh-oh.
0: Baka nakabukas yung Viber at yung Zoom sa bahay.
1: Isa lang kahit na audio na lang.
0: Oo.
1: Oo, Shekina.
0: Ayan. So sinasabi niya na ang isang ang pinupunto niya is yung mga prosecutors, yung mga kasama doon sa prosecution panel ng from the House of Representatives na ngayon prosecutors sila na kasama daw doon sa ina-allege. Pero parang kung sila ang prosecutor, sila kasi ito silang merong responsibilidad na maglabas, maglahad ng mga ebidensya talaga for the conviction ng vice president. So, parang inhibition nila, number one, hindi pa naman talaga na papatunayan sa court of law din yung, yung kanilang involvement. Pangalawa, prosecutor sila. So, ibang usapin naman yung doon sa mga judges na sinasabi. Tsaka pangalawa, tatanong natin kay General kasi yung issue ng flood control, siguro yun ang interesting, ano? Paano ito nag-aapekto doon sa impeachment? Kasi yun ang sinasabi niya ngayon.
1: Wala pa, Shecky? Tinatawagan pa.
0: Yun. So, yun ang, parang yun ang nakakuha natin na kay Jen, no? Na parang may connection yung flood control issue doon sa impeachment. So, supposed to be kasi maghihiwalay sila eh. Diba? So,
1: pero pwede namang sabay-sabay, di ba, na habulin itong may mga pananagutan, di ba?
0: Pwede talaga. Pwede. And kaso lang nga, ang nangyayari niya ngayon, paano mo... Parang in both sides eh. No? Kumbaga, ginagamit yung itang isang isyong to para maapektuhan yung kabilang isyo na yan. So, ganyan. Ayan na yan. Nandito na yata ulit si General Kita. Good morning, Jen Carlos Kita.
1: Can you hear us, Jen?
3: Yes, loud and clear.
0: Jen, napag-uusapan ho namin ni Sister Heidi dito, yung nainyo hong nabanggit, no, na dapat sa inyong pananaw mag-inhibit yung mga prosecutors. Pero hindi ho ba hiwalay naman yung issue na sa flood control? Doon sa issue naman ng issues nung sa impeachment. At pangalawa, ang mga taong ito ay hindi naman mga judges, pero sila ay prosecutor. Ibig sabihin, ang kanilang trabaho talaga is siguraduhin, no, na mailalahad ang lahat ng mga ebidensya laban sa vice presidente at desisyon na ng senator judges based dun sa kalang ilalabas na ebidensya. Ibang usapan naman yung mga judges na probably ay sangkot dun sa flood control. So balit sinasabi ng iba ay magkahiwalay naman yung issue na yan. Bakit naman ho daw pinagsasama? Ano masasabi niyo doon, Jen?
3: Ano po ito eh, yung sa accountability. Ano po kasi yan na lalo na itong mga prosecutor, sila yung mga accusers na lumalabas, no? Pag nag-akusa ka ng isang tao, dapat ikaw mismo ay malinis. Isa po yan sa kultura ng hindi lang po ng Pilipino but sa ibang bansa. In fact, sa ibang bansa nga maakusahan lang ng kahit na mild na criminal offense lang eh nagre-resign. And lately, I think sa Europe, no, may nag-resign na prime minister yata yon. So, kumbaga, yung delikadesa sa atin ay nawala na. Hindi pwedeng sabihin magkaiba dahil itong isa sa mga pinaglalaban natin ngayon ay yung accountability para sa lahat. Kung accusers, gaya ng mga prosecutors, ay allegedly involved sa na naka-receive ng mga mali-maleta na komisyon. na naglalaman ng milyon-milyon, eh wala silang karapatan na mag-akusa sa kapwa nila. Dapat, por delicadeza, mag-inhibit sila. Pero hindi nga nangyayari yon.
0: Okay.
3: So, okay, yun ang pananaw ko dyan.
0: Okay. Pero pwede ba general na sabihin natin na sabay naman pwedeng imbestigahan ito mga to? So, ang yung pananaw na sa inyong sinasabi na kahit hindi pa rin napapatunayan na involvement ng kung sino man, kung meron mang prosecutor na idinadawit dun sa sinasabi nung 18 bodyguards or 18 former soldiers, ay kinakailangan out of delicadeza. Pero pwede naman nila sabihin dyan na hindi nga eh. Akusasyon yan na hindi naman na substantiated, no? Bakit naman kami?
3: Well, tama ka doon, no, attorney. Pero ang importante is yung fairness. Hindi pa nga sila na prove na guilty on that, no? So, kinakailangan, gaya na sinabi mo, pwede namang ipagsabayan. Ang nangyayari kasi ngayon sa ating administrasyon ay selective justice, no? Yung mga nag-expose, siya pa ang kusang ang kanilang iniipit, no? At kinakasuhan. In the case sa UPI nga, yung si General Pokis, no? Eh, kinasuhan ng inciting to sedition. Ngayon, lately, si Senator Marcoleta, kinasuhan at kasama sila Mike Defensor and several others ng plunder, no? Na talagang kitang-kita yung mga dating yung senador na dalawa, si Senator Chis Escudero Villanueva, nung una hinug na raw yung ano yung kaso para mag-file ng ano. Nung bumaliktad, lumipat sa kanila, eh biglang naging hilaw, eh ngayon yata bulok na, no? Nabulok. So makikita mo dito sa mga nangyayari sa administrasyon ito, ang selective justice. So, okay. Kaya nga sinabi ko, pag ako'y na-interview minsan, sabi ko, mas maganda nga na nandiyan na yung case ni Bibi Sara. Dahil may pagkakataon siyang patunayan ang kanyang innocence. So, yung iba naman, kung siya'y humaharap, dapat mula kay presidente hanggang sa mga involved or allegedly involved, dapat humarap sa taong bayan. Lumantugtugin na yung ano eh, sinasabing mahiya naman kayo, hindi po kami naniniwala doon. Parang ano yan eh, yung mauhuling ano, bata o kahit yung tao na mauhuli na, biglang magsusumbong o magre-report at gagawa ng move niya para ipakita na siya yung nga yung nag-expose. Pero in reality, hindi. So, of course, mga allegation lahat yan, kailangan patunayan.
1: Tama naman po, ano, Jen, na pwede namang sabay-sabay na habulin at panagutin, di ba, ito pong isinasangkot po sa iba't ibang issue ng katiwalian, kasama na po itong flood control anomaly. Pero ngayon po na meron tayong makasaysayang araw, di ba, ano po ang paalala ninyo sa sambayan ng Pilipino na susubaybay po dito sa paglilitis sa Senado? Paano po natin tamang tignan ang prosesong ito?
3: Unang-una, magmasid ng maigi, no? Of course, subaybayan po ninyo itong mangyayaring ito. Dahil dito po makikita natin ang katotohanan. Huwag po tayo basta-bastang maniniwala sa mga lumalabas na mga propaganda. Of course, lahat naman, kumbaga both sides of the coin, no? O lahat ng mga grupo, may kanya-kanyang mga ano yan, mga propaganda na lumalabas. Dapat maging discerning po tayo, huwag tayo basta maniniwala sa mga fake news, kung sabihin nila mga propaganda or fake news. Dapat po be discerning, alamin po natin at tingnan natin yung kung sino talaga yung ano, yung nagsasabi ng totoo. Marami po dyan, akala po natin ay tunay, yung pala'y hindi. So isa po yon. Pangalawa, patuloy po tayong lumaban sa mga katiwalian na nangyayari. Ito nga, maganda, meron ng procedure ng justisya na nangyayari. Panawagan natin, patuloy na ipanawagan natin na lahat ay humarap sa kanilang accountability.
1: Mm-hmm.
3: Dapat po panagutin natin ang lahat ng nagkasala. Wala pong exemption dito. Yan po ang kagandahan ngayon. Si VP Sara humaharap. Okay, maganda po yan. Pero lahat po, pilitin po natin, sumama po kayo sa mga panawagan ng taong bayan. Imulat nyo ang inyong mga mata. Huwag po kayong maniwala sa propaganda nila, lalo na po nitong ang administrasyon na to na mahilig maglabas ng propaganda at mag-implement ng selective justice. Yun po ang panawagan ko sa inyo.
0: Pero Jen, kasi parang it cuts both ways yung iyong statement. No? Dahil may mga senador din na talagang dumidiin at dumidepensa talaga sa vice president. Diba? Mm-hmm. Na bagamat sila yung senator judges,
1: mm-hmm,
0: sila ay nagsasabi na talagang ipapawalang sala nila.
1: Mm-hmm. Hindi pa man nagsisimula yung paglilitis.
0: On the other hand, meron din naman doon, mm-hmm, sa kabilang mga kampo na nagsasabi din na ganun din, na parang kita mo na may mga sinabi na rin sila na against, no? Doon sa, kumbaga makikita mo na yung killing nila na for conviction sila. Pero ngayon kasi, Jen, sinasabi, ibang usapan nung sila'y nanumpa na, mm-hmm, na bilang senator judges. Mm-hmm. So ang question ko siguro sa inyo, Jen, sa palagay nyo ba dapat din mag-inhibit, no, mm-hmm, yung mga openly na naging bias for or openly bias against? Kasi hindi natin matatanggal talaga na may kanya-kanya talagang mga political biases ang lalo na mga politiko lahat 'yan. So ano ang inaasahan ninyo, mm-hmm, no, sa kanila, at dapat bang palagay mo magkaroon din ng inhibition ang mga openly for or openly against?
3: Diyan sa aspeto na 'yan, ano, kung mag-i-inhibit po itong ating mga senador dahil may kanya-kanyang leaning na, no? May mga deklarasyon na, may mga ilan-ilan na dyan. Yung iba naman eh, hindi nagdi-declare, no? Eh baka matiran na lang dyan, lilima, no? So, so doon sa aspeto na yon, hindi ako, ano, dahil nga mauubo sila. Ang advice ko na lang sa kanila ay dapat kung saan patungo ang mga ebidensya, doon po dapat sila,
1: mm-hmm,
3: kumiling.
1: Mm-hmm.
3: Ang kilingan po nila, hindi po yung kani-kanilang mga kinikilingan, no? Kung pro or against sila, no? Dapat po ang kilingan nila ay ang taong bayan. Yun po ang sinumpaan nila.
1: Okay.
3: So dapat po yung interest ng taong bayan, at kung ano ang lumalabas sa ebidensya, doon po sila mag-decide. Mm-hmm. Kagaya na sinabi ko, dapat po fair tayo. And even sa pagbibigay ng hustisya, dapat po ay maging patas po ang paghatol ninyo. Mm-hmm. Yun po.
0: Okay. So, Jen, kulang ang oras, subalit kayo po ba'y susubaybay ng dire-diretso dito sa proceeding sa darating ng mga araw?
3: Yes, susubaybayan ko, okay, yan. Talagang umasa kayo at talagang patuloy kami na mananawagan na maging fair ang, okay, labanan. Hindi lang po yan sa nangyayari niyan, but sa lahat ng ginawang kalokohan, okay, ng ating mga politiko.
1: Salamat po, General Kita. God bless you,
3: maraming
1: sir.
3: Maraming salamat, Jen, and God bless you.
1: You know, so, yun naman talaga yung ating panawagan, yeah, diba? Na walang kikilingan. Itong pagpapanagot, diba? Uh-oh. Kung may kaso, may ebidensya, may witness, diba? Mm-hmm. I-pursue yan. Diba?
0: Ang, I think si yung UPI, nabanggit niya, mm-hmm, si General Focus, na kaya talagang very passionate din siguro sila.
1: Mm-hmm.
0: Eh kasi isa sa mga na-aresto din ang dating pangunahing convener nga pala,
1: mm-hmm,
0: ng UPI. Dahil, mm-hmm, pero ang punto na to, ang sabi nga niya, dapat pagkasunduan natin, dapat maging,
1: mm-hmm,
0: fair.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang question nga natin, ano ba ang magiging fair sa pananaw ng bawat isa? So, dapat, mm-hmm, talaga pagulungin ang proseso at ang mula sa mga senator judges at sa mga prosecutors, eh talaga ang taong bayan ang nahatol talaga.
1: Ayan na nga. Ayan ang kaya malaki dyan yung gampanin natin. Hindi tayo simpleng meron lang dito, yan, mga kaagapay.
0: Anong tayo?
1: Yung meron, nanonood ka lang, oh, diba? Usisero ka lang, diba?
0: Usi lang.
1: Oo, usi lang. Hindi, dapat binabantayan natin, pinapakinggan natin yung testimonies.
0: Kasi yung mga ano natin yan, representative natin yung mga yan, ha? Yung senators.
1: Tsaka yung linyahan din ng pagkakakamada ng pagtatanong. Diba minsan yung mga probing question, parang alam mo yung patutunguhan. Obserbahan din po natin kung paano i-handle ng ating mga senator judges.
0: Senator Lapid ang mga...
1: Tigi-ilang minuto ba ibibigay sa kanila, di ba?
0: Pero wag ka, si Senator Lapid ay pangatlong impeachment
1: na niya to. Kumbaga, diba? Na siya seasoned na talaga.
0: Veterano na siya na Senator Judge.
1: Di ba? So, yan po, may papel talaga tayo, kaya magandang subaybayan, and mabanggit lang natin, mamayang 1:30, meron po tayong bantay impeachment dito sa Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV.
0: And ang impeachment days is hearing Monday, is Monday, Tuesday, Wednesday. And Wednesday. So tatlong araw ho, no?
1: Opo, yan. Okay, alas dos ng hapon. Pero after ng SONA, magiging Martes, Miyerkules, Huwebes na ang trial sa Senado. Ayun, maiiba ng schedule.
0: Tuesday, Wednesday, Thursday na.
1: Oo. Pero okay, before SONA, Monday hanggang Wednesday. Okay, alas 8 na ng umaga. At tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating malayang talakayan dito sa Oras na Pilipinas. Muli kami po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
0: Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica.
1: At ang susunod nating makakausap, ready na ba siya, Reggie Boy? Wala pa. Okay, wala siguro pa. Magbigay na muna tayo kay Desa Girl habang inaayos natin ang ating Zoom. Kasama po ang ating isang constitutionalist, isa sa mga ginagalang din natin na profesor, si Attorney Tony, si Prof or si Dean Tony Lavinia. Pero eto muna si Desa. Narito ang ating dagdag kaalaman sa Bida Bandila.
4: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
5: Sa bahol hair, mga kaagapay, ito ang karaniwang bati sa umaga sa destinasyon natin ngayong araw. Desa the Explorer po na hinding-hindi magsasawang magbida ng bandila ng bawat bansa. Handa na ba kayong bisitahin ang tanawin, kultura at magandang kwento ng Jordan? Tara't samahan ako sa bayan ng Jordan! Nasa lowest point ka na ba ng buhay mo? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang bansang future natin ay simbolik sa nararanasan mo. Ang Jordan, ang lowest point of earth. Pero kahit na nasa pinakamababa, sila pa rin ay pinagpapala. Hindi ka marunong lumangoy? No problem! Instant swimmer ka pagdating dito. Tumalon sa Dead Sea at matik kang lulutang. Dahil ang bansa ay nasa lowest point ng earth, ito rin ang pinakamaalat na karagatan, kaya't siguradong aangat ka paglapag pa lang sa tubig dagat. Sa Old Testament, dito nagpunta ang mighty warrior na sinaaman para gumaling mula sa ketong. Dito rin nabautismuhan ni John si Jesus Christ. Sa kanilang bandila, malaking bahagi ng disenyo ng kanilang watawat ang kanilang mga pinagdaanan, kasaysayan at lugar. May kulay green, red, black, white at may isang between. Ang mga ito ay sumisimbolo sa iba't ibang dinastiyang kanilang kinabibilangan, at ang pitong sulok naman ng between ay sinasabing ang dating mga distrito ng Syria. Ang Jordan ay napapalibutan ng disyerto, kaya't sadyang mainit dito. Pero bago ka magpatuloy sa paglalakad, magandang alamin kung ano nga ba ang kalagayan ng mga Kristiyano sa bansa. Dahil pasok sila sa World Watch List ng Open Doors bilang persecuted country. At first glance, parang okay ang buhay ng Kristiyano sa bansa. May simbahan, may Bible at pwede namang magsimba. Walang gera, walang sunugan ng churches. Pero teka lang, hindi ibig sabihin nun walang persecution. Ang totoo, kung Muslim ka tapos gusto mong maging Kristiyano, delikado. Illegal. Kahit hindi diretsong nakasulat sa batas, pamilya mo mismo ang